0: anak? Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
0: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
2: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high and we were so
3: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
4: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At Tugstuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan. Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs.

0: Your Info Music Station 96.1 na Infinite Radio Panabo City. September song by JP Cooper. Atong oras magigala alas 8:09 na. Ayan, welcome sa itong programa ng Hatap Radio Hits Morning Edition. Kapag niyong DJ, si DJ Papa Kems ang nagsasabing bahala gulay gugma basta na ay kwarta. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 na Infinite Radio o madunggan sa ito sa 90.9 na Light FM. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, so binabalin ninyo si Papa Kev sa isa ka oras niyang programa, mga higala. Oga, later on, ito ang isugutan na ito ang topic for today. But before that, good morning sa itong mga tigpaminaw karon. It's already first day, mga higala, September 10, 2026. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw karon. Sa mga bagong mata. Ayan, so good morning kini tanan. Sa mga naminaw, sa mga isig kabalayan, mga higala. Ayan, so good morning kini tanan. Ayan, so kamusta mga tuang adlaw nga Webes, mga higala? So konting tiis na lang weekend na sad. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw karon na naghikahikay o pamahaw. Ayan, so unsay sud andiha kay mga ayo si Papa Kebs. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa tuang transmitter side diha sa Mawab, Davao de Oro. Ayan, so good morning kini tanan. Sa tuang mga tigpaminaw Grace sa Davao Oriental and sa Talaingod, mga higala. O gamadunggan sa isa. Ayan, so good morning kang engineer. Ayan, so thank you kang engineer. Ayan, so madunggan sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha. Sa itong mga kaubanan diha. Kang engineer, kang Bonifacio. Ayan, so good morning kayo, Master Bonbon. Ayan, so sa mga tigpaminaw karon. Ayan, sa mga gustong mo text. Ayan, so text lang sa itong hotline number. So 09-12-175-1291 and 09-12-175-1291. O good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Bukidnon, mga higala. Sa mga kamunisipyuhan. Ayan, so good morning kayo tanan. Ayan, sa kamusta itong weather diha? Wa bagalangi, wa bagaulan. Kay diri sa Davao region, mga higala, kay wa badyod nag-ulan. Ayan, so uga pasta ng uga. Ayan! Uban, magreklamo ng uban kay kanas aman tama bisbisan. Ani, oy. Ayan, so good morning sa itong mga ating paminaw karon. Diri sa ito ang Panabo City, mga higala. Ito ang mga drivers. Ito ang mga ating paminaw diha sa mga terminal. Ayan, so good morning kanito nan. Good morning! Ito ang mga men and uniform. Ayan, so good morning kanito nan. Gusto ang mga estudyante, mga higala. Ayan, so ay mo pagkating klase sa kay hapit ng Biyernes, mga higala. Ayan! Sa ito ang mga teachers. Ayan, so good morning kanito nan. Good morning! Good morning sa ito ang mga commuters karon, mga motorista. Ayan, so pagdala mo kumpletong papel, mga higala. Ayan ang kulang-kulang para iwas aberya sa kadalanan o iwas penalty, mga higala. Imbis na next ninyo na mag-renew kay mag 10 years. Ayan, so 5 years na lang dyan. Ayan, so manok sa gustong mo text. Ayan, so text naman sa itong hotline number. So 09-12-175-1291 and 09-12-175-1291. At oras, mga higala, alas 8:12 na. Hatod ka ninyo sa Vital C.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: Ayan, so available ito ang Vital C sa mga butika, mga higala. Available dress sa station sa Panabo City. Ito ang Vital C, mga higala, kaya made from veggie capsule. Nagasuporta sa inyong daily wellness o gentle sa inyong hantiyan, mga higala. Labi naglabad ang ulo, sip uno, naghingay ang immune system ninyo, mga higala. Busa, gamit na mo o Vital C. Ayan, so almost dress sa pharmacy sa Panabo City, mga higala, natay Vital.

0: Capital Sea. Ang sa itong mga tigpaminawdara sa Davao de Oro, kung asa man mo karoon na nakadungog, ayan, so available to ang Vital Sea Mangigala o marag na po dira sa bukid nun. Ayan, so check ninyo sa mga pharmacy ato ang Vital Sea. O sa mga nangitag sabon mga higala, ayon sa mga gustong hamis ang pamanit, gamit na mo og Cutis Mestiza. Kaya ito ang Cutis Mestiza nataya carrot papaya soap and glutathione. Ayon sa mga naay acne skin diha, mga oily skin, mga uneven skin mga higala o sa itong mga kababaihan na pwede siya sa feminine wash. Ayon, so gamit na mo og Cutis Mestiza. Ayan, so available sa mga butika o available dira sa Light FM Kibawi Bukinon and dira sa Infinite Radio sa Panabo City mga gala. O thank you kay Nanay gahapon. Ayan, so thank you kasi mo Nanay.
1: Good morning!
0: Balit siya o Cutis Mestiza sa gahapon. Ayan, so siya. Mingon siya sa kona. Ikaw si Papa Kebs.
2: Ayan!
0: Yes, Nay. Ako Nay. Ayan, so namin ako sa imuha ay.
2: Ayan!
0: Ayan, so thank you kasi mo ha Nanay. Ayan, so palimot ko sa pagpangutan ng unsay hangalan. Ayan, so good morning si Manay.
1: Good morning!
0: So itong mga nangitag pahumot mga higala, ito ang case fragrances sa mga gustong humot. Stay humot, gamit na mo o case fragrances. Labi na pa-impress si mohang crush, mulaag ka. Siyempre, karon mo pa, hindi naman ta ka ng kanang preya sa una na di na ta wala tay pakialam sa tuang kalawasan karon kay curious naman ta kaya to mga ulitawo diha, so kailangan magpa-impress siya hang crush para sugton. Ayan, so gamit na mo guys fragrances, so katuang Hagunoy liniment oil mga higala. Ayan, so available siya diri sa itong station and sa Kibawi. Ayan, so ato ang Hagunoy na rub. Ayan, so available diri may gala. Ang gagawa po ni Hagunoy liniment oil may gala kay natay pocket size. Atong kung na yung normal size na bottle, natay pocket size may gala. So kumumulakaw ramong kalit, so pwede ninyo ibutang sa iyong bulsa or sa inyong jacket may gala para naana mo Hagunoy liniment oil. Ayan, so awesome mo na ako sa gusto mo text. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 09-12-175-1291. Ayan, 09-12-175-1291. Ayan, kikan ka nga 6140. DJ, shoutout ko sa anak nga si Christine May Lacaba na sa Banay-Banay Sana. Happy siya. Ayan, so good morning kang Christine May Lacaba.
1: Good morning!
0: Ayan, dito daw sa Banay-Banay, gikan kang 6140. Ayan. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw dahi. Dari sa mga bake shop, mga higala. Ayan, so, nagpaabot po ni sila kang papakil. Ayan, okay, good morning dahi sa itong mga tigpaminaw dahi sa Dance Cafe. Ayan, so, automatic ato ang mga kitchen department dahi. Ayan, so, kamusta? Unsa ito ang giluto diha? Ayan, so, nasig na ay sobra dahi, mga is papakil.
2: Ayan!
0: Oga, good morning sa itong mga tigpaminaw diri sa mga karenderya. Ayan, oga, sa kung asa man madungog ninyo ang tingog ni Papa Cabs. Oga, diha sa Kibawi Bukinon. Ayan, sa mga gustong maadto sa Kibawi Bukinon, mga ikala sa Light FM. Aga, palit sa mga product nila sa Proc 1A sa Kibawi, Kibawi East. Ayan, sa Rita Building, mga ikala. So, atbang sa pabama na sa bus na tambayanan or sa shop nila. Ayan, so nadiha ang Light FM. So saka lang mo sa second floor sa Rita Building. Ayan, so nadira sa door 1. Ayan, so pangita lang ninyo si, I think it's na si Sir Kelvin diya or na si engineer. Ayan, so pwede mo mag-visit diya, pangita lang, tok-tok lang mo diya. So pwede na, pwede po mo mangapi diya.
2: Ayan!
0: Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha. Ayan, so gikan kang, ayan, so hi DJ, musta DJ? Ayan, so okay lang ko.
2: Ayan!
0: Ayan, so kamusta man diha? Okay lang ba ka?
2: Ayan!
0: Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa palengke mga higala. Ayan, so good morning kini tanan. So kamusta ito ang mga presyo sa mga karne mga higala? And diri sa gulayan prutasan kay kahapon siguro to, I think itong araw ng digos mga higala. So nay nagpalitson dito, nagletson sila murag 200 ang kilo at I think or 300. So baba kayo ba? So wala ka to si Papa Kebs eh.
2: Ayan!
0: Dapat ingon po na nang araw ng digos daw, mingaw daw ayan sa Mayra po.
2: Ayan!
0: Wala ka to si Papa Kebs. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminakaroon diya sa Ulingan, dari sa Palengke, mga igala. And dari sa Ukay-Ukayan, ayan, so naay mga dagkong speaker diha. Ayan, so good morning kanina tanan.
1: Good morning!
0: Ayan, so dirita sa tuang topic for today sa adlaw nga Webes. Ayan, so dali ra kayo ang adlaw mahigala no? So September, October na, so kalagalag na. But kung nadayon ba tong eleksyon siguro? Ayan, so na jud, hapit na jud makauli ato ang mga trabahante jud sila ang mga kanyang-kanyang probinsya. Ayan, so si Papa Kebs brag, gusto pod mo uli. Ayan, so manatanan ta sa libros pa ni Id ani. Ayan, so dito sa to ang topic for today sa adlaw nga Webes mga higala. Ayan, so ayan, so at sa to ang topic for today, ayan, so dali rin kayo manimigala. So dali ra kay ni siya. Eh wala may ka-onboard hapon si DJ Tekla. Ayan, so ato aning i-take over iyang gugma-gugma. Kaya lang, murag siya advice unsa inyo hang unsa inyo hang definition. Ayan. So ito ang topic for today, unsa inyo hang definition ninyo sa healthy na relasyon. Ayan. So unsa imo hang definition sa healthy na relasyon. Ayan. So pwede mo mo-text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan. Sabi ko na, Papa Kebs, ang health, definition ako ng healthy na relationship, Papa Kebs, kay kusog manghatag o kwarta.
2: Ay!
0: Mantog na yung mo ang bana kay naluya na kay tagasweldo remit automatic. Ayan, Papa Kebs, mahingon siya na, Papa Kebs, akong definition sa healthy na relationship, Papa Kebs, kay tibok adlaw, sigig chat-chat. Grabe po, di po mo mapulaan sigig chat, no? Buntag o to, gabi, hantod kadlaw. Ayan, so ito ang topic for today sa mga naminaw sa 96.1 na Infinite Radio, sa 90.9 Light FM, and 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Ayan, so unsa imong definition sa healthy na relasyon. Ayan, so pwede mo text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, so itong texter na DJ, shoutout ko sa umbana na si Edmond Lacaba. Ayan, trabaho sa FIP. DJ, tagay kong afam. Mag-oray ka ni Grit si Mumbana. Tagaan na kag-afam. Ayan, so automatic dyan na. Basta to ang mga tigpaminaw na wa matay mga listener na afam kay mga Bisaya man to. Ayan, so atong oras mga gala, alas 8:20 na, sa pagbalik na to ang pangbasahon. Ato ang topic for today na unsay mong definition sa healthy na relasyon. Ayan, so ayan, so makatag sa mga pipila kakanta mga igala, gikan kang Selena Gomez entitled It Ain't Me. Ayan, this is Top Radio Hits sa Morning Edition. Kamu rin DJ Pop Gabs. I'll be right back.

0: Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mr. o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, Terramax Capsule to the max.
1: Paliyog, Pailaila, din taga-asa.
2: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
1: Ay, Tagum. So...
2: Tagum po.
1: Sige, Alex.
2: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
1: Yes, Alex, ano yung testimony mo?
2: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung BG Max, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka umma, nakagawas din sa hospital.
1: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, Vigimax Plus?
2: Opo, Vigimax po, inhalo sa gata.
1: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
2: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kaso ng Vigimax. Nabuto ang one.
1: Nagubag?
2: Oo. Salamat sa Ginoo ko.
1: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat kay Gaya.
3: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
4: Pa! Pa!
5: Oh, anak, nagdali ka mangod.
4: Naakay surprise ni mo, pa.
5: Oh, perfect! Dali argo ni mo nakuha ang akong gitudlo.
4: Siyempre, pa! Tungod sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids.
5: GrowMate Multivitamin Syrup?
4: Oo, pa! Maong dali na kay kumitaas. Gana pagyud kayo akong kaon. Sayo kay kumakatulog. Nindot kayong GrowMate, pa! Unya, may ana among teacher nga na bright na kong samot.
5: Pastilan, pagkaninduta sa GrowMate Multivitamin Syrup, anak. Asama ka?
4: Moinom nako, GrowMate, pa!
6: GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.
7: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
8: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
7: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ng crush ko.
8: Cutis Mestiza lang yan.
7: Cutis Mestiza?
8: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
9: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
10: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
11: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
12: Ako di ay si Freddy Hilario. Nakondira sa may Champaka kung narkadulasan. Nakatry magkukuha ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lamigin kayo sa panglawas. Kaya dati, hindi ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi, walas 12. Pero sa kanya nakatake ani, makatulog na dahil balik. Dili para dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lami dito sa panglawas. Tanan mong ginabati. Muraw, kung sa ito'y ginabati, maliban sa kanang di ka katulog. Pagdala na sa tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kibisan ganig ako na amang ko'y sintom sa UTI. Naobserbahan ako nga, lami na akong pag-ihi.
10: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
11: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
13: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-anto sa insomnia o lisod nga pagpagawa sa hugaw. Og usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos ni ini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule na wagtang na ang iyang insomnia og constipation.
14: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Rangani Province, 49 years old. Ang akong basalte sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatake ni ini. Tanang ay ko problema sa akong bowel movement good, na ko problema niya. ko sa country sa akong pagtulog. Pero after ko naka-take sa Mega Pure Capsule, okay na kaya kung bawal movement na ako. Ang akong pong pagtulog, okay na gid kayo siya. So, sa katungula pa nagka-try ni ini, ilan na yung i-try para po nila mag-experience ang akong na-experience.
13: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
15: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At tugstugan! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM! DJ Papa Kebs! Papa Kebs! Simpatikong romantiko! Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
16: Oh, no!
15: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs.

Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabu City. I would like by Zara Larson at ang oras may gala alas 8:40 na. Ayan, welcome sa itong programa nga Top Radio Hits sa Morning Edition. Company yung DJ, DJ Papa Kevs. Ayan, so good morning usap sa itong mga tigpamilaw sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. At ang oras may gala alas 8:41 na. O kaning oras hatod ka ninyo sa Vital C. Ito nga Vital C, mga gala mapalit sa mga dool ninyo na mga butika. O available sa dere sa ato ang istasyon. Kini ato ang Vital C, mga gala kay Gentle kini sa tong tiyan. Made from veggie capsule. And nagasuporta sa inyo hanga daily wellness. Busa gamit na mo o Vital C. O kaning oras sa hatod ka ninyo sa mga produkto sa Veggie Max. Ayan, sa available ito ang Veggie Max dari sa station sa Panabo City, Mahigala. O gadira sa Kibawi, Bukidnon. O gaya madunggan ninyo si Pastor Jan Matag alas 4 sa Kadlawon, hangtod alas 6 sa Buntag. O gaya kaning programa sa datod ka ninyo sa produkto ni Nong Lading. Ayan, sa available dari sa ito ang station sa Panabo City. Ato ang Nong Lading products, Mahigala. Ayan, so sa mga wala katod kung asa itong station dari, Mahigala, narami sa Bongka Wall Street, Barangay Santo Niño. Kilid lang sa PC Inn. Ayan, so dari sa A Square Building. Sa kalam mo, second floor pa wala. Ayan, so na'y door, wala na'y doorbell kaya naguba. Ditsura na itulak na mo ang purtahan diya sa gawas, mga igala. Ayan, so gahapon na'y namalit o Veggie Max capsule, mga igala. Ayan, so kadua siya ni balik kay ningon daw tong pedicab driver na wala daw istasyon dere. So hantod na nakakuan siya ni balik yun siya kay sure lagi siya na na'y station dere. Ayan, so na'adre jod na istasyon. Nakato siya dere gahapon. Ayan. Good morning si Muhammad. Ang siyahang mama. Ayan. Sa mga wala katod ha, so pwede nyo i-Google Map ato ang station sa Panabo City, Mahigala. I-search na ninyo ang 96.1 Infinite Radio Panabo City. Ayan. So nakapindiha sa Google Map para dili mo masaag. Ayan. So namang iban kay maabot dito sa seawall. Ayan, so layo na kayo, Mahigala. Ayan, so dito sa ito ang topic for today na unsa imahan definition sa healthy na relasyon. Ayan, sa mga gustong mahabulog, text na mo sa itong hotline number sa 09-12175-1291. Ayan, so gikan ka nga 3641. Good morning sa mga DJ o sa akong Banabels. Kanang dili uso ang away, papakeb same sa ko ang bana. Ayan, sana al siyang bana kels daw. Siguro di si away siguro, healthy siguro kayo. Saan na may awayan na kwan man ka nang buutan magbana, palangga na asawa. Ayan, sa dirita sa upan pang text, gikan kang 0032, kanang loyal kayo mong asawa, Papa Kebs, tapos bakakon ang bana ka na sure na healthy ka, ayun. Grabe po ka, ayan. Di mo na healthy. Ayan, sa dirita kang texter 7863. Put God in center of any problem. Nothing is possible with God. Thank you sa imong programa, Papa Kebs, and God bless. Ayun, so thank you sa imong texter. Ayun, so God bless po si mga. So ngun siya na put God in center of any problem. Nothing is possible with God. Ayun. So, man may gala na kasagaran jud sa mga healthy na relasyon, dapat jud na center put God first daw. Ay priority ang Ginoo, mga igala. Ang uban na kuan sila magmanimba, magkuan sila magdevotional sila, sana maggroup cell or sabay sabay mga kuan na sa mga healthy na relasyon kay single pa mong si Papa Kel. Ayan, so dirita sa uban pa nag-text. Papa Kebs, kanang healthy na relasyon as family na ajud dapat ni magampo pagampo, love and care to each other, respect one another, listen and save and safety for the whole family. Okay na Papa Kebs. Ayan, so mo na na ampo. Pray together mo rin sa family siguro ni na every Sunday usahay manimba sila. Love and care to each other. Ayan, so mo nang ingon siguro na na walay dapat itago sa pamilya, sa bana, sa asawa. Respect one another and listen and safety for the whole. Ayan. So dapat yun na kung naay mga misunderstanding sa relasyon,
istoryahan, hanto na magsinabtanay ragi hapon na. Ayan, so gikan kang ayan kang Fatima na morning Papa Kevs. Ang definition sa healthy na relasyon para nako kay ang kanang honest ug loyal na partner ug labaw sa tanan ang pagminahalay ug panakiugma ay sa usag usa. Shout out ko sa akong palalove na si Christina Ponce from Fatima. Ayan. So, good morning si Ma Fatima. So, ano yahapot kay honest ug loyal sa partner. Ayan. So, na dyan mga kala. So, tanan man siguro relasyon ng hangad inana na loyal and honest. Pero daman dyan uban dyan na siguro ang relasyon kanang sana fall out of love. So nakita na ko sa kwan sa mga social media na ay magbulag kay wa na spark ilang relasyon, di ba? Uban kay ang ingon po nila kay wala emotional intelligence ay mga partner, pero ang iyang katwiran po kay nanarbaw siya para sa pamilya, di ba? Isod po kay nang nana jud sa kami niyon mga igala kay wala na jud moy time sa inyuhang isa-isa kay inyuhang mindset kay para sa anak, para sa pamilya, di ba? So mo na nga kasagaran jud na makuha na jud ka na mawala ang spark sa hiningugmaan. Ayan, so dirita kang texter 5034. Ah, okay, bawal ni siya. Ang bawal ni siya, bad ni siya. Ayan, so dirita. Ay, lain ang text. Ayan, pasensya ay texter, bawal yun na siya, isulti sa kahanginan. Ayan, so dirita kang texter 86435. Ayan, so kanang both mo papakip sa na ay kwarta o magtinabangay kung na ay problema. Ayan. Tama dyan mga higala na magtinabangay dyan kay unsa makinaunsa. Uban man god, syempre ang relasyon dili man good na perminti happy na medyo nang kaguol kanang kapakyasan sa kinabuhi, di ba? So dili siya as in kung healthy new relationship automatic na positive lang mo everyday, di ba? Namoy uban jud ana na namoy panaglalis, na amoy kanang mga discussion sa inyong kinabuhi kung unsay plano sa inyong kinabuhi. Ano na siya may gala. Ayan, sabi ko nila dre na isugutan ang mga problema. Of course, tama jud na may gala. So dili siguro one-sided ang relasyon, dapat both parties mag maminaw o ga mustorya. Ayan, sa so, dito sa uban pa nag-text. Ayan, so gikan kang ayan, gikan kang 63589. Ayan siya. Kana sige, pickleball ang Paris Papakes, tapos nag okay. Ayan. Ayan. Ayan siya, tapos nag-spearing hoy. Ayan, sa so, lahat ang definition nila sa spearing hoy. Ayan. Ayan, sa so dirita kang texter 9064. Ayan, kanang ihay og tanaw og AI drama series Papa Kevs. Maglibog na lang ko kung asa ang sunod na episode ato mo ang ginatan. Mo nang magyaw-yaw akong bana kay di niya makitaan ang sunod na episode. Wala gina bana. Sige, oga tanaw og AI drama. Ayan. So shout out sa tuwang mga tigpaminaw diha na sige tanaw og AI drama. Yaw-yaw na lang na asa man to ako ang gitanaw na sunod episode. Bulag-bulag na lang ba? Ayan, so nauso na sa Facebook may gala ka ng mga AI. Unsay drama na AI kay awa. Usay man gud na gwapo kay mga karakter. Ayan, so agree tayo na ko. Good morning ato ang mga tigpaminaw diha sa Davao City. Ayan, sa karwasya ni si Koy. Ayan, so good morning kang sa mga karwash boys diha. Sa mga Ulang family, sa mga Donato family. Ayan, sa toang mga tigpaminaw sa Matina, Aplaya. Ayan, dala sa kalimot ko sa asa to na street. Sa Norton. Ayan, sa Norton, Aplaya di ay. Ayan, sa mga Tulibas family, kang Ate Kring-Kring, kang Kuya Jim, and sa kuang Mangho di kang LM. Ayan, so good morning sa mga M. Oga belated happy birthday. Oga belated happy birthday sa mga nag-birthday karon. Ayan, so kamusta? Asa man ta karon. Pag manong programa, bakanti ko. Asa man ta karon.
Ayan, sa happy happy birthday sa mga nag-birthday karon. Oga, good morning sa to mga tigpaminaw diri sa Kalinan. Ayan, so natay tigpaminaw diha sa Kalinan kay maabot man ta diha. And sa to ang tropa diha sa Davao City, kang Lindon, kang Jayjay, kang Braga, kang Zack, and sa mga Lukagbo family diha sa Matina, Pangi. Ayan, so good morning kini tanan. Oga, good morning sa to mga tigpaminaw diha sa asa kay nagani. Ah, okay, diha sa Balutan sa Carmen. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Good morning. Ayan, so ato aning pangbasahon ni tanan kay wa naman tay oras mga ayan sa gikan kang 6140. DJ, ako alang kay happy sa pamilya. Ayan. O ga happy sa life. Ayan. So, tama yun mga igala na. Dapat mag-happy-happy ta. Kay kung huto na unaon mga igala, murag way back, sa karaan pa daw, mabot po nag 100 years old ang mga tao. 100 kapin. Pero karon mga higala, 40 na ka, daghan na kay gipamati. Walang i-enjoy ang life. O ga enjoy ang imuhang relasyon. Ayan. Ayan, so direkta sa mga ayan, so direkta sa texter 1233. Aka nang daghan og kwarta papakayos mo na healthy karong panahon na og walay sapi malnourish ang relasyon. Greet lang nako si Dayan Baron na nakaroon sa Tagum City. Si Alma Dayani ng Purok Gredo. Procredo, Barangay Gredo, Gorone, Panabo City. Ayan, so good morning kang Ma'am Alma. Good morning. Ayan, so Barangay Gredo. Ayan, okay, good morning kang Dayan Baron na nakakaroon sa Tagum City. Ayan, so ingon pa siya na daghan og sapi mo nay healthy na karong pala panahon na. Ayan, so nana ba karbig? Pag walay sapi daw, malnourish ang relasyon. Ayan, so ambot lang sad ha. Kung ang inyong relasyon nagtuyok lang sa kwarta, o kana maglibog jud mo ana kay magway kwarta, perminti mag-away. Ayan, shout out diha na sige og kwanhe pangayo kwarta diha. Ayan, Papa Kebs, unsa may definition nimo sa healthy na relationship, Papa Kebs? Ayan, so sakwa mga igala siguro no, single pa minis Papa Kebs. Ang definition siguro nako sa healthy na relationship kay kana sa tong imo ko siya ganina si Mohana, walay perpekto na relasyon. Ang healthy sa kuha kanang naay gamay na mga discussion sa relasyon, naay mga plans in the future, oga naamoy kwan, naamoy open up mo sa inyohang mga feelings ana kay once mo gud na magtago-tago ka mo. Ang suspicious mong guna, nagkadako. Mag-discussion mo na, eh, anani kong life, anani, o sa tong balak na to sa future, ana, manigosyo ta, mag-ipon tayo nani, magtagbalay, diba? So, ina na ang healthy relationship. O gana po, iban po na, healthy daw nang mag-usahay, mag-away mga higala. Kay, ingon pa nila daw, kung hindi daw mag-away ang isa ka relasyon, mura daw ka ng walay ka-challenge. Kanang sa sobra kakampante sa healthy na kanang walay away-away ninyo, wa nakakabalo na ni kuan na ito ang pikas. Ano pala daw na naka-spring hoy. Ayan sa mga gala. Sa mo na sa kuha mga gala ang healthy relationship. Ayan. So na yung mga away-away gamay pero masolbad mang gihapon sa lili maptag ugma. Ayan. So mo nang kasagaran sa relasyon karon mga gala kay ambot lang karon sa mga Gen Z mga igala. So more on kuan sila social media, mag-flex sila sa social media. As long as unsa mga couple na picture hala sige i-post. Pag magbulag, mag-post din sila kanang mga love quote diary. Yeah, so, ako, di mo singon na necessary na kung healthy yung relasyon, kailangan siya i-post sa Facebook. Kay kung gusto mo private life, private yung relasyon na katulang close friend ang nakabalo, so okay po na siya maigala. Kay kablo na ka sa social media, daghan na ka yung mga mata diha. So, na dyan uban diha na maghulat na lang kung kanus aka mamali. Ayon. So, mo lang kung gusto mo ganay peace of mind na ay walay mga chismoso chismosa. Ayan. So, kung healthy yung relationship, ayan. So, ayaw kayo mag post sa social media kay na dyan ikuan diha, nag-atang-atang diha. Kung ingon pa nila daw na kung naiman nakupay, nag-atang-atang radaw na sa dako na punuan.
Ayan, so salamat kisanan sa itong mga tig paminaw karon ayon sa mga nangita o vital si May Galaha. So available siya sa mga butika o available po siya dari sa tuang station. And sa itong mga uban pa mga produkto May Galaha. So available dari May Galaha. At ang EXL products May Galaha. So available siya dari sa itong station. Ayan, so pwede mo mag-visit dari May Galaha kay bakante na, kay huwala ng programa ni Papa Kevs. Ayan, so salamat isnan sa itong mga tig paminaw sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM, and 94.3 Light FM Kibawi Bukinon. Ayan, so ako ang pasalamatan, ako ang mga kaubanan all the way from SJTIT sa Infinite Family, kang Attorney Yulis Salabaw, pag-address Panabo City Mahigala, kang Ma'am Rose. Ayan, hello si Ma'am Rose, o kang Tana Muraga. Why classy si Tana Ron? Relax-relax lang si Ma'am Rose, o si Tana sila hang balay. Okay, good morning kang Engineer Wolfie. Ayan, so thank you kay si mga engineer diha sa Kibawi Bukinon, kang Bossing Bonbon o siyang kaubanan pa diha. Ayan, so thank you og sa mga nagatingog diri sa radio mga higala. So ay mo kalibot pa sa mga uban pa mga programa diri. Oga soon siguro muraga natay mga kwan sabah nakakauban diri. Ma-partner na ko sa kahanginan kay si DJ Labus ka, busy na manggod to. Ayan, basig puhon-puhon siguro makanay mo tingog sa Yesterday's Once More. Ayan, so soon mga higala. Ayan, so salamat isanan. Ugma na po to mag-uban-uban. Same time, same station. Kailang giyapan ninyo ang DJ Matagbuntag, si DJ Papa Kevs, ang nagsasabing bahalagulay gugma, basta na ay kwarta. Ayan, so mga tako glass na awit, ikan kang Dua Lipa. Entitled, Be The One. Bye-bye. God bless and happy Thursday to everyone. Mwah!

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pay sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah,
5: yeah. We were high and we were so bad. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
6: Ako si Lucy Rupiros, taga Darumawang, Bukana. Kung bana nagkasakit o diabetic, ako masakitun po sa ako ang lawas. Nagpasalamat ko dako sa Ginoo nga na nagtudlo na ko, nga mao'y gamiton na ko, ug mao'y akong gigamit karon ang kapidyod, nga Clay Gel. Salamat yung dako sa Ginoo, kay mao'y nakawala sa banod sa akong lawas o akong bana nga diabetic. Ning kapi na gitsi aning Clay Gel kay asta siya, dilimta, bawal siya sa tamis, pero gipatilaw gina ko siya sa Clay Gel. Kaluis sa Ginoo, akong bana na nambu ka ron. Huwag ako, maayinagin akong gibati yun. Ang panglipong na ko, nawala na gumikan sa kapi nga Clay Gel. Huwag akong lawas nga nagbanhod, ang pikas lawas na ko, gumikan sa Clay Gel nga kapi. Salamat yung dako ni Nung Lading, labi na gistong Ginoo.
5: Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
7: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
5: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station ang 90.9 Radyo Kalusugan. Fall in love with the most sought-after romance hits only on your official love song radio station in the city. This is Light FM

0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: Teresa Ajero sa Hingog City.
2: Yes, Igan.
1: Magdesimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
2: Okay. Na
1: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyong pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
2: Okay.
1: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Then karon dili naman na siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella. Tulo ka bitol. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
2: Salamat sa Diyos.
1: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na pastor kay tuloy kay siya panalangin nga iya gid panglangina na mo haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So Aroma herbal oil ka igan.
1: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano di hapon to? Kanang murag, libaliwali lang na ako akong hupong sa tilba. Yung ko, maayo rin ni panuhot, kay bagsige may nag-servisyo. Unya, pamang yun naayo, pero di humang yun na mo ang lubong.
2: Okay.
4: Na ako naging unya, ay, magpalit na lang kong bigin max. Uy, murag dila na yung maayo, naabot naman sa akong tuhod. O ito nga, nagpalit ko, bali pito kabuk, murag lima lang yun. Nawala ko na akong hupong pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat din ko sa bigin max, naging magigamit sa Ginoo para sa akong kayuhan. Rosinda Pangilan ni Pastor.
2: Rosinda Pangilan o Malungon. Daghang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
5: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
0: Fall in love with the most sought-after romance hits only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.

0: Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mister o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, Terramax Capsule to the max!
1: Para sa kreatibukang maayong panglawas, mag-Mega Pure Herbal Capsule na.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og antioxidant. Puno sa bitamina og minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang 12-in-1 coffee nga 100% organic. Ginama sa purple corn, mangosteen extract, guayabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, og stevia. Kini ang kape nga perpekto ala sa mga healthy conscious coffee lover. Puno sa sustansya, garantisado nga makahatag og saktong enerhiya o proteksyon alang sa stress. Sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, siguradong protektado ka sa bisan unsang mga sakit. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, non-acidic na kape, no palpitation effect, sugar-free o purong herbal. Unsa pa inyong gihula, sulay na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og yaman sa antioxidants. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, exclusively distributed by JK's Marketing.
3: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
4: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ampingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscoma usa nga tus duha ka tulo og pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscoma Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tinaw o klaro nga pananaw, Viscoma Eye Drops.
5: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base na ginahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
6: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala, adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Maibuntag ni mo diya, kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog?
3: Ako si Irinas Kabagunay.
2: Si?
3: Irinas Kabagunay. Nagkuyo di sa Santo Tomas, Davao del Norte.
2: Okay.
3: Nagsalamat ko sa Digimax. Nagilaw ko kay gigamit ang Digimax na na-scan ang kong mata o kiring duga sa kahoy nga bati-banti. Nagpula akong mata.
2: Okay, okay. Tapos?
3: Nag-hubang na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digibox.
2: Oo.
3: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Digibox. Akong patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka nlaw, na ayaw akong mata.
2: Ipatuluan ni mo og Vegimax, duha kapsula, sulod sa duha ka nlaw.
3: Duha ka nlaw.
2: Tapos, nawala ang iyang pula.
3: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
2: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karo imong mata?
3: Okay na.
2: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
4: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
5: Uy, Mare, asa man ka paingon?
6: Nito, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkakita, ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa, guban pa. Naa po si Cesar, ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muad to ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store.

Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Ako dahil si Kuan Ma'am, si Rona Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kain nung ani, daghan ko kinabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan unsa na lang gani akong ginainom, wala gihapon, epek sa ako ah.
2: Pila ka capsule imong giinom, ma'am, ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule?
1: 20 ka capsule, ma'am, sa Mega Pure Capsule akong nainom jud. Tapos karon, ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mauna ni ako ang gina-maintain karon, ma'am. Sa mga wala pa nakasulay, ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati, mag-take na mog Mega Pure Capsule, sulayin ninyo.
2: Daghang salamat, ma'am.
0: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
3: Introducing K's Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
3: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Ako ngalan si Marianita Santiago. Edad na ko, 72. Ang akong gibati sa una, arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Naarang-arang gid ang ako ang gibati kay motong naamay among silingan nga nakadala og kape. Akong gipangutan ang unsa nang kape imong giinom nga naamay nanlutaw. Isa, lami ning kape ha, daghang dala ani. Oh, diretso na akong tulog. Then wa na pud ang akong kabuhi, then di na masakit akong likod.
0: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
7: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Pailela sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
2: Kundi si Ram na tagong barangay kanugutan. Ako oh. Inat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
1: Okay tayo, maayong agad na sa imo.
2: Bigimak, Pastor, ako kay taman sa akong kinabuhi. Kagin mo po, nakasugat kong problema, Pastor.
1: Yes.
2: Umbaga kong itong, Pastor, niyaway lang akong ikon. Bigimak yung, Pastor.
1: Maoba.
2: Tanto, Pastor, isa ka, buti lang, huwag pa rin dito sa Juan, si Butika.
1: Okay.
2: Tanto, nubuto siya, Pastor.
1: Nihubag ang imong itlog, tapos nibuto.
2: Oh, nubuto, Pastor. Huwag mo kaurot na, may di ka buwang huwag itong. Nubuto, Pastor. Nagawas na ng mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoon. Salamat, Panginoon, sa imong tambal naman ni Muli. Grasyahan, Ginoon.
1: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
2: Oh, God bless you, Pastor.
1: Okay, salamat din kayo.
3: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
4: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
5: Mrs. Rosella Cebuah, ang akong gipamati kining akong kilid sakit kayo kay urag na imudagan nga mga sana urag tuslukon gani o kanang mga dagom nya mudagan diri pengon sa akong kuto-kuto nya manhi diri sa akong dapit sa tutoy niya diri sa dughan niya og magigda ko rag maputol akong gininhawa sa dihang ming gamit ko ang akong sakit nga urag magdagandagan wala gyud. Mm-hmm. Tested kayo ang Powertin Probio Capsule.
1: Mm-hmm.
5: Muna nga ang isa ka stab wala pa gani nahurot wa na ayo na ato lang aging si manager na ko gibati ba ingko parating testida ni dong muna ingko nga hala, magkuha na lang kuani, mag-dealer na lang kuani dong para mag-maintain na di kuani. So, salamat sa Nong Lading Fradak o sa Power 10 Probio Capsule.
6: Power 10 Probio Capsule na.
7: Palangga, nganong mo pa magkamulakaw? Maliit na kasi yung trabaho.
8: Lain mong kayo ang pamati na ako sa kong lawas, Palangga. Wa ko'y tukabi eh. Ugi dispinoria pagyut ko.
7: Nganong di man imo suwayan ang Clay Gel Coffee Mix?
8: Clay Gel Coffee Mix?
7: Clay Gel Coffee Mix! Yes, mga palangga, kung naglain ang pamati sa inyong lawas o guwa mo'y saktong tog o kung nagdisminorya mo, inom dayo ni ining Clay Gel Coffee Mix.
8: Wow! Kanindot sa akong gipati! Nalagsik ko o guwa na mo sakit ang akong puson, palangga!
7: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix.
8: Mmm! Kalamig yun sa Clay Gel Coffee Mix, oy! Kapeng-kape!
7: Clay Gel Coffee Mix!
0: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Bawal, magkasakit!
1: Bawal, magkasakit!
0: Bawal, magkasakit!
2: Okay, so mga pinanga, no? Mientras nagulat sa itong mga kauban sa beach, yan ni apat na karoon namin hotel mga pinanga. So, kuan ni siya mga pinanga, gidaginot na itong panahon, nagimot ang mga recordings. Okay, ang ato karong pinanga na tiwas nga hisgutan is about aning gitawag na itong radish. No, labano sa Tagalog mga pinanga, ha? So, sa mga nasayod na unsa ang radish mga pinanga, niya ang dugang ng mga information. Matod pa, makatabang ni pag-increase sa urine production tungod kay naa siya pinanggay phytochemicals nga diuretic properties mga pinanga. Matod pa, mo take good care siya sa tuwang kidney. Siyempre pinanggaw niya, hinumdumihan nga ang normal nga ihi na to kada adlaw every 2 to 3 hours. Mo na pinanggay normal, pero makaihi ganigagwa by 2 hours, defective na. Yung mga pinanga ha, o niya ang pagkere sa itong kidney, any liquid mga pinanga, tubig man, herbal teas, fresh juices, prutas o gulay mga pinanga, 1 glass lagi na siya every 1 hour. Muna pinanga yung tama nga rule ha, sa pag-take care sa itong kidney. Then i-avoid yun na mga pinanga ng mga may mga alcohol, no, any mga artificial juices, kay muna sila itigamit sa kidney, labi na yun ang uric acid. Natuwa sa gitawag na itong karne mga pinanga isda, no? Uban pa nga na ay protein sama sa beans. Kay mga pinanga, mataas ang uric, mataas ang kriya, mahimo ng mga pinanga subject for dialysis. Then matod pa mga pinanga, dako sa ikatabang para mag-reduce sa incident sa gitawag na ito o kanang heart disease. Tungod kay na siya ay anthocyanin. Okay, so mga pinanga, magpadayon pa sa itong hisgutanan about the radish. So ang radish mga pinanga, nindot ni siya kay soup, no, para sa gitawag o kanang pag-treat mga pinanga insect bites o mga examan bee sting mga pinanga. Kaya nasa anti-puritic properties. So sa laro ni mo ang radish, inuidus ang radish, pero sa mga pinaakan, ang duga nini, ibasa na itong gapas, kanya ihampol direkta dito sa area na naay paak. So mga 5 minutes ninyo mga pinanga i-butang ha. Okay, then nakong ikatabang mag-fight siya against colon problem or colon cancer, kidney problem, dunay mga intestinal problem or any stomach problem. Kanya nakanindot ani mga pinanga kay kuwani siya katubitong dunay mga oral cancer causing by cancerous or gitawag na itong mga cell death mga pinanga ha. Makatabang ang radis kinasa yung anthocyanin o sa kataas ay ang gitawag na itong vitamin C. Mauni mga pinanga ang kaiwan sa radish. Then ang radish mga pinanga kay taas man siya ang antibacterial o para sa mga anti-inflammatory, dakog ikatabang siya kung duma kay mga respiratory problem. No, giubo ka. Naakay pneumonia, naakay pulmonia, naakay TB. Mga pinanga, hala, himua ang tanan. No, magsalad kag na yung radish. Mag-juice yun po ka mga pinanga, dunay radish. So, ang paagi sa pag-inom nini, every 30 minutes mga pinanga, tunga sa tasa. No, ni mong himuong pinanga, ha? Pero mas mayo, sweetened with honey. Basta imo siya ang inom. Okay? So, mga yung mga beneficyo nga kayuhan sa gitawag na to o radish na natin.
3: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng 1 minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na! Ang pagbaton ug maayong paglawas mas gipadali na karon tungod kay ang Doc Lagit Clinic abli na matag Domingo hangtod Huwebes alas 7 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi ug alas 7 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon matag Biyernes. Mutagad ug muati man kaninyo si Dr. Gemma Cabandes Otida ug matag Huwebes naa personal si Dr. Geoffrey Lagit. Busa higala alang sa mga balatian.

0: Mari, asa mo ka nakabalo anak ni?
1: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mari. Aniyao?
0: Paduna ka bayag idaladalang balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
2: Serbisyo Publiko.
0: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas inyong madunggan ni ining istasyon.
3: Doc Lagi, serbisyo publiko.
4: Okay, sa pagkakaroon na ito ng paisugutan, yung itawag na itong spinach. No? Spinach, mga pinangga, or alubate. Kung sa Tagalog pa, ulubate, mga pinangga. Okay, so, kanindot ang itawag na ito, radish, mga pinangga, ha? Kay, kumuniin eh, ilang iun-un. Mag-un-un, mga pinangga, kamatis lang yung ibutang, no? Maninindot ang ubang lamas. Labinag na ihalang-halang, mga pinangga, mas tsada ko siya. Kung niya, mga pinangga, pwede po siyang lawo yun. Okay? Pero the best aning alubate mga pinangga, ato ni siyang i-juice. O himo ihalo na to ni sa ubang mga green juice. Okay, so mga pinangga ni ang kayuhan sa alubate, kay dako kikatabang mga pinangga para mag-produce o red blood cell. Mga pinangga, ha? Kay taas siya vitamin C o iron. Niya matod pa, limits niya ang neural brain damage. Hala? Pindot din para sa brain ang alubati, ha? Especially sa gitawag na itong mga pasyente nga dunay mga Alzheimer's disease. Taas magunin siya mga pinanggag vitamin C na iron plus vitamin E. Okay, din ako kikatabang mag-prevent mga pinangga sa gitawag na itong neural tube defect mga pinangga. O labi na kung ikaw ay nagdadalang tao. Okay, naamagod siya mga pinanggay for light. No? Unya, matod pa mga pinangga, increase niya ang oxygen intake. Dina sa itong blood kay tumut siya ang green color, taas kay siya mga pinanggag chlorophyll. Napagid siya calcium, magnesium o vitamin E. Unya, dako kikatabang mag-prevent mga pinanggag anemia. Siyempre, hemoglobin forming siya. Di, lisod yun ka magka-anemic mga pinangga. Tungod sa vitamin C o iron, then i-regulates niya ang blood sugar level. Tungod sa magnesium content. So, itong mga diabetesong, maghilig na mo mga pinanggag alubati, labi na yun sa juice, fresh juice sa alubati. Then, matupad ako ikatabang, mag-aid mga pinangga o muscle contraction. Tungod sa kataas o potasyon, ha? Then, ako ikatabang para sa, kung saman, pagtubo mga pinangga o pag-repair sa mga tissues damage. Mga pinangga, ha? Tungod kay taas siya vitamin C. Okay, so mo na mga pinanggay kayuhan sa gitawag na to o alubati.
5: Love yourself! Love yourself!
4: Okay, sa pagkakaroon pinangga, ato na pong isigutan about the sweet potato. Sweet potato tops. Kanilag talbos ng kamote. Di lang talbos pinangga, tanang dahons kamote. No? So, ni aday mga pinangga, ang kumang magunin eh, no? Lami kayo mga pinangga pang merenda. No, kaning sabaw ba sa Downs kamuti, huwag mo ng pugag limonsito. Mga pinangga, unya ini kabug na timplahan ni Mugdugos. O di pinangga, kung sugar or katong itawag na to, mga pinangga, ay stevia. Pating lami apang merenda, labi nagdugangan pag limonsito. Pating lami ang pinangga, mo pinky siyang yung color morg strawberry. Pero pinangga, kung plain lang juice, sa gitawag na ito, dahons kamuti. Or katong iyang nilapuahan na waylaing timpla. Ni ang mga pinangga ang gitawag na ito o kuan. Mga benefits mga pinangga, ha? Kay matod pa, ang iyang mga kayuhan na kung ikatabang mag-prevent o premature aging. Sa itong padugay ka matigulang kay taas kay siya vitamin C. Inood pinangga o niya. Taas magkag-ayo, makataas man siya iron. So lami imong tulog, mo naging ang pinangga, mabatanong ka, dugay ka matigulang. Kanya, dako kay gikatabang pinangga para sa anemic person na noon magiging kamuti. Pag i-anemic kay kakamuti, gaday lang dinada. Actually, tanang color ha, not only red kamuti tops, kundi apil na ang mga green kamuti tops kay gawa sa kataas yung iron, napagay vitamin C. Then, dako gikatabang mag-prevent o mga degenerative disease mga pinangga.

0: Kaya naam sa Polypinos, mga pinanggahan ka nambut pasabot sa degenerative, nagkagrabi o nag-increase mga pinangga na lahi ng mga sakit. So, simple pinangga, ha? Fresh juice sa kamuti, ihalo nimo sa mga green juices, mga pinangga or plain nilakuahang sabaw. Ang pinadamagod ang mga pinangga na ginatudlo ni Doplag, maglawoy na lang ka. O, ihalo lahi-lahing gulay. Basta na'y kamuti, kung imong gusto niya na benefits. Kunya, half cook pa, wapay timpla, waan nagsabaw. Ano ha, pangina mo labi na sa mga kanabitang night duties, night shifts mga pinangga, or kaliwat ka GRO, maninikon pinangga, pag di ka maglipong-lipong dito mga pinangga, ala, magtalbos ng kamote. Okay, so karon mga pinangga, ari na pagda. Tunan na po ang mga nindot na i-combine sa mga juices. Okay, so karon mga pinangga, ato na pong isugutan ng mga nindot nga combination sa mga fruits pinangga. No? Labi na kung gusto nimo for energies. Gusto ka pinangga nga kanang mulaski ka ba? Mulaski, mupiskay, mukusgan. Nindot ng mga pinangga ang combination sa apple plus gitawag na ko pinangga kanang kiwi fruit. Nindot niya mga pinangga, no? Nindot niya siya, ha? So, nadungdan naman yung mga benepisyo nga ang apple mag-facilitate sa pinangga easy passage. Ay makaluya ni mo kung hinay ka maliban. Kaya naman siya itaw na pinanggag sorbitol mo nang makapaliban ng apple ha. Then i-regulate niya pinangga ang high blood pressure. Tunod ka na siya ay phyto chemicals. Then good for losing weight. Mga pinangga kay luman siya kanang itaw na to calorific value mga pinangga o sodium. Mauni na kanindot sa apple ha. Then mag-promote siya kanang heart health. So di pa sabot. Nagka-improve ang imong function sa imong heart mo nang mag-energize yun ka. Kaya naman siya flavonoid pinanggag pupuli, pirus. Then, i-lower niya ang rest sa gitag na pag-hardening sa itong mga arteries tungod siya ang kataas o vitamin C. So, good pasabot, nindot yung pinangga ang kung saman, kanang munindot ang blood flow kay sukman mga pinangga ang gitawag na itong imong heart muscle mga pinangga. Na? Gwapo ang iyang wave. Then, ako ikatabang mag-prevent po ng asthma. Mga pinangga, di kahubakon. Kaya naman siya flavonoids, then muflashes siya mga pinangga mga toxins tungod sa alkaline content, mga pinangga na naas sa apple, ha? Then muact siya as liver cleanser. Muna na kanindot mga pinangga, kaya siya pictin. Then, dako kikatabang pinangga, mag-prevent kung itawag na itong cancer. Mga pinangga, ha? Pero ang imong tirada sa apple, apilo na panit, ayaw pagpaniti. Okay, taas man siya pinangga quercetin. The highest content mga pinangga sa vitamin C. Labi na, galuan daw ni mo kiwi mga pinangga. Sabi ninyo ang kiwi imported niya, pero naanam isa akong mga mall sa Philippines. Okay, ang kiwi na kung ikatabang mag-prevent mga pinangga o lung cancer o prostate cancer, kitaas kayo sa pinangga gluten mga pinangga. Then na kung ikatabang mag-relieve o depression. Okay naman siya inositol. So ito pa mo alert mo untog. Matod pa pinangga, iyang stimulate. Mga pinangga ha, unya na siya hitaw na ito ka ng brake tunic o nerve tunic mga pinangga. Muna nga, pag-alilto yung mga utok, musabay ang imong lawas. Then, i-regulates niya pinangga ang mga diabetes. Okay naman siya inositol. Kaya kung mga tao magong taas o sugar, mga pinangga, hinay ang blood circulation kay kulang oxygen. Mga pinangga, unya, luya ang lawas. O kung man yung mga pinangga, sekreto mag-energetic ka. Then, i-take niya good care ang imong heart. O niya, improve niya ang gitawag na to o blood flow. Then, dakong ikatabang pinangga mag-relieve o itawag o hypertension tungod sa magnesium content. Then, i-lower niya ang imong cholesterol tungod sa ang gitawag o fulfill. Then, i-provide niya ang calming effect tungod sa itawag na toxicity. Sa ito pa, more relax imong utok mga pinangga. O niya, iyang increase ang gitawag na to brain function. So, mga ni mga pinangga ang gitawag na to o energy food mga pinangga.
1: When health is lost, everything is lost.
0: Okay, so karon pinangga unsa day nindot nga pangpanindot sa atong skin nga mag-skin glow mga pinangga, di ba? Mao din ini nakanindot pinangga kung mag-combine daw ning apple ug pears. Perting nindot ta day pinangga ha. Pangpa-skin glow mga pinangga. sabab na ito ng mga episode, lahi na po ng mga iskulo, skincare, mga pinangga. Okay? So, di palang pinangga, siguro sa nadungganan nyo kanuna, balik-balik na ito, na unsa kanindot ang itawag na ito, apple juice, pag i-compare nimo pinangga sa pears, no? Pears, mga pinangga, piras, mo doon yung muglog yun ang akong skin. Okay, laliman mo ang first pinangga, nasa ikitag na ito, perfect first food, no? Nabinagod sa mga baby. Pinaman si acid pectin, hypoallergic properties. Mga pinangga, pareha ba ng first milk sa baby? Sa inahan, mga pinangga. Katong yellow-yellow, mo to yung nindot na maunang matutoy sa mga bata. Kung magpainom na mo niya mga fresh juice pinangga, nindot dahi ang apple o pears. Okay, kay baby pa lang daan, naanay baby skin. Then ako kikatabang mag-prevent sa stomach cancer dahil yung pears pinangga, ha? Kaya nasa ay hydroxycinamic acid. Niya pinangga ang protein o ang muscles. Muscle builder din yung mga pinangga o protein builder. So, mo din ang mangunod, mumatso ang imong gitawag o bata. Kaya taas mag-asya protein na o potassium mga pinangga. Dahil mato pa, kung doon na dahil mga scar, samad-samad, kagid-kagid, dali daw mga ayaw mo mga bata. Kaya taas yung vitamin C. Unya mato pa, dakong ikatabang para sa gitan na to blood coagulation. Kaya naman siya gitaw vitamin E. Then, dakong ikatabang mag-prevent o abdominal bleeding o mga brushing mga pinangga. Itaas man siya, gitaw na to vitamin E. Plus, ang beneficial sa apple, di ba? Ngang apple pinangga, dakong ikatabang mag-prevent o cancer, ha? Basta ang sekreto sa apple, apilon ang panit, dili kay panitan. Inyong mang ilabay itong makatambal. Basta be sure na tanang mga prutas, umulan sa tubig sulod sa 5 minutes, pinangga, butangag asin, kung naay limonsito, pwede po limonsito. O dunganon sila, mas tsada. Then, muak siya pinangga as liver cleanser. Pag hindi gani imong atay pinangga, nindot ang glow sa himstig. Mabito na yung epekto pinangga sa gitaw na ito, glow patayon. No? Kaya pag mahinuan imong liver, ang iyang side effect, muputi ka. Mao na pinangga, mo na trabaho sa apple. Then, i-flashes niya pinangga ang mga toxins. Okay, naman siya ka ng nature nga alkaline. May nakanindot pinangga, tanggalon niya ang mga toxins, mga pinangga, sulod sa imong lawas, ha? Then, matupad ako kikatabang para mag-twart mga pinangga, mga asthma attack. O, maaday dugang benepisyo ng apple, ha? Mabito na lang sa klinik, mga bata na pag-ubakon, una-una, ginapabutangan, ginamog apple. Haluan siya Bombay pinangga. Niya na pa'y limonsito, gloy, amas, tsada. O, dagko mga pinangga, napag-iudlot sa gitawag na to, kapayas. Then, mag-promote siya o heart health mga pinangga. Sinama siya polyphenol o itawag na ito flavonoids. Then, good for losing weight. Hala, itong mga gusto magpa-slim mga pinangga, pagpa-supply mong apple. Lahi pag itong tirada sa grapes mga pinangga. Okay, so, maudin ni pinangga, sulaya na gininibok lagi. Mag-apple o grapes lang pinangga. Makita ninyo after few weeks mga pinangga. Kung saan na mabalik itong lawas ni Duklagit nga, kung batanon pata pinangga. Then, i-regulate niya ang blood pressure tungod sa kanang phytochemicals. Then, mapag-facilitate siya pinanggan easy passage. Nindot imong libang. Pero gikalibanga ka, nindot ko ng apple. Ikainon sila, makatubol-tubol daw ang apple. Kaya namang isi, sorbitol. Improve niya imong bowel movement. Then, kung nagkalibanga ka mga pinangga, makatabang siya na dili na ka mag-LDL. Okay, so, mga pinanggay goodness o mga health benefits sa gitawag na to, pinanggang apple o pears, dugang benefits kay makatabang para sa skin glow. Okay, so sa tanan na to, ang mga pinangga niya nga to ang special nga kuhan mga pinangga kanang bisita ni. No? Pero kuhan na to ni, sa patantuigan, nagkaila sa una?
2: Katong sa 2003.
0: Yes. Oo. Ay, lain pa ito, kaning asa na ito ka nakadungog kay Dr. Lagit sa una?
2: Sa kuwan to, sa
0: Milutouch pa to.
2: Sa Milutouch siya.
0: Milutouch pa to, 94.7. So, niabot ang panahon, nga nung nakaadto magka-clinic?
2: Ani mo guna siya, Master.
0: Pero sa dili pa dahi, unsa na ito pangalan to ni mo?
2: By the way, ako dahi si Eusebio Hinco Jr.
0: Iyang Christian name.
2: Christian name, then converted mo kong Muslim.
0: Mm-hmm.
2: Ako na si Abdul Rahim. Okay, Karol. Ako to si Abdul Rahim Hinco.
0: Hinkoy. Okay, so mga ilado ganyan labi na mga nagpuyo mo kabukiran, mga pinangga ning Hinkoy. Onya, so sa unsa nga nakaadto kag clinic?
2: Ani mo kuni sa doc. Sige nang pinaminaw sa radyo, kaya nga naman ako mga anak ko tayo ngayon na kaya wala lang kita kagalo isa mga ipatamping sa ila ha. Sige nga nagtubo pa sila. Diyan po siri, so din si Do, biskit kung sa ito nga tayo sa gusto nila, kanang mga sweets.
0: Mama na iuso ron.
2: Yes. Sige kasakit ako mga anak, kanya palit sa sa doktor. Kaya wag ito kagalo isa mga important niya. Itong income mo sa'yo, mahulot, tungod na anak.
0: Mm.
2: So sa liya si Gupi rin tuning sa radyo, nung gabi inand ako, mga 7 na tayo program sa anak.
0: 7 to 8.
2: Okay. Na-tune ako itong sa Juan Milotats. Dito na ako na nang huling pangalan.
0: Mm.
2: Sa continue nung pinaminaw, nagka-interest ako nakikita sa yung sa clinic.
0: Mm.
2: Na, atong sakit sa akong anak na pre-isgut lang, itong ginawag Kawasaki disease.
0: Oo.
2: Grabe ito nga sakit na nang master doctor.
0: Kung sa may batiyo na itong Kawasaki disease?
2: Ang may tabuan na nang mag-Kawasaki disease ka is mubutod yung tiyan. Dako yung tiyan. Tinindi mo ang kanin pala din mo 13 pula na mapula, gimurag pula.
0: Pula nga puntik-puntik, no?
2: Oo, hindi ko rin gimurag apple na pula. Uy. Ang bata, magsigig di buwa o green ang color.
0: Ah, grabe gida itong bati.
2: Ang yan,
0: pila pa edad na itong bata, ah?
2: Nasa mga 3 or 4.
0: Kung sa may pangalan na tutun?
2: Si Sweet Jelena.
0: Ah.
2: Mata kong first na kong anak, akong first.
0: Ah, first. Nga, 25 anyo sa Peter Baningo pa, ha?
2: Oh, yes, para lang siya, Master. Actually, para siya, registered pharmacist na siya.
0: Ah, registered pharmacist ni siya mga pinangga, no?
2: Yes.
0: Unya, unsay padayon nga gibati adto?
2: Ay, ando masin, dili gid mo lang ang iyang pagsaka sa iyang kalintura. Tuloy-tuloy, sigig suto, green ang kulot, dako ang tiyan. Unya, ang iyang nga master is magpula.
0: Grabe.
2: Oh, grabe yun. Kaya, ang last ding atake na siya master, higit na nga nagbuto siya master.
0: Uy.
2: Oh, dito sa 10 days, na namin si Kapito, so tulo na lang, cross check.
0: Tulo na lang yun na bilay
2: nung ta. Tulo na lang kadlaw, oh, tulo na lang kadlaw. Yeah. Ito nga, sige lang, ampo lang yun. Ano lang, ano lang kapasod sa power sa pag-ampo. Disko sa mga reyon, basta kayo doon kasi gino. Tagaan yung mga pamahali. Sa diba nga tatyon ko sa mga, dito na ako nakuha, kung siya mga kulang, makagihatag sa mga mga kung siya lang gusto, ihatag niyo mo. Mali dito.
0: Kay para lagi mapalapit ang mga anak.
2: Gusto nila chocolate, ice cream, soft drinks, sa mga hatag ninyo yan.
0: Eh, mo nagingos Biblia nga my people are destroyed for lack of knowledge.
2: Correct. So dito na sir na nagka-interest dito na tangkol ito sa ito ang magiging magalagang sa ito almighty creator na nagungupi ka. Ako dito kami sir, baybayan.
0: Ano siya man ito na-admit to hospital?
2: Oo, oh, nadala dito siya sir. Dili sa Davao Dok.
0: Ah, Davao Dok pag yun?
2: Nagkahilak-hilak yung lang tumutay po sa gasto.
0: Tumon sa gasto. Gasto, gagibati sa bata.
2: Grabe na sila matay, magkahilak ka. Gawas nga, bagkwarta masin, pinagunta na lang. Murag bahalag mo, basta ma-restock ang kuhan.
0: Kinabuhi.
2: Yes. Pero di ito, kita ko rin mga binikana na naminaw ka ron. Nagit tayo mga lapses. Kanihata na turun sa ilang gusto.
0: Ah.
2: Malit na siya. So, kung ikaw karon nga naminaw, mas maayo yun nga maminaw ka ka nasama ni Dr. Lagi. O bisa kinsa ko yung mga
0: health advisor.
2: Health advisor or health coach nga maminaw taong kasi dapat kay sa counseling, daging ka lang makuha.
0: Oo.
2: Nga, isa po na siya, kung wala kay kwarta, kung saan na lang pag nagsakit, pagyugga.
0: May nalang ganyan kay Naidok Lagit Clinic nga bisag wa kay kwarta, boy. Tabangan ka.
2: No? And that is one of the reason why nga nung na-engage niyo ko nga gamitan ko na ako akong knowledge ang akong nahibaluan para pwede yung part sa uban yan eh, nahimod yung kunin mong lecturer about health.
0: Oh, tungod atong experience niya nga naayo ang iyang anak mga pinangga.
2: Yes.
0: So, giamigo niya si Doc Lagit. Niya, giopera niya siya mga pinangga o kwan na atong mga karaan atong mga kuantig subaybay sa una wapatay Facebook no kuani kan nakailan na ni nga mao ni atong health lecturer no asa ta uban ni mga pinangga unya mao ni ang tig interview og testimony mo ni si June Baskog yang gaan ko ni Baskog mga pinangga kay musukol ni push up
3: bisan pag kuan mo pila mo kabog di pinangga unya i-plus plus ang inyong push up.
2: Ako to bro sa upat ka tao mas.
3: Upat ka tao.
2: Oh, i-plus na ko tanan. Lahat ato yung nag-exercise gyud dili to mura nag-exercise.
3: Oo. Kato
2: mag-exercise.
3: Tong nag-practice gyud.
2: Yes, kay ako pong i-impart sa inyo ha, kung sa pag sa mukhang tag-basko, kung bas mong katinood. Okay, record holder ni si John Basko sa 1989 to 1993 dito sa Philippine record.
3: Nani siya yung Philippine record nga siya ang champion sa walk katun.
2: Yes, 10 and 20 kilometers walk. Sa Manila to ba, sir?
3: Ah, sa Manila, dito?
2: Sa Manila to. Wala na ako nag-isip din nga record. Wala nga competition din kasi sa Davao.
3: Ah. Sa Manila ko nag-isip. Unya ka ning samal mga Pinanga o Davao, iyan ang balik-balikon o langoy.
2: Yes.
3: No? Unya, mga Pinanga mo push up ni, kaya aning 150 ka push up. Oh, gitistingan bitaw na ako ni, naigwapas ilalo mag-push up mo samot. Oh, kayang-kaya ganyang 150, bitaw tinuod na mga Pinanga, ha? So, muna itong lecture yung mga Pinanga, o daghanan ni siya nakatunan, daghanan ni siya gi-apply.
2: Gikan ko siya mo,
3: ha? Oh, nagikan din kay Dok. Anong master may tawag ni Moskwa dahi tuod?
2: Ang master magutin, imo eh, na siya, imo na siya ang kuanan ko, kasi buti sa master means teacher. So, ako magpagtanong siya mong master Luki, ikaw akong teacher, ako ang kanang itawag at pagkana, nag-mood sa ko ba? Kung ano na ginatawag ka ka o
3: master? Amin ako, katong akong pagka-assistant karate instructor, matong itawag ko ni mong master. No? So, mga Pinanga, ako ani, muna itong buutan nga kauban mga Pinanga, taga Turil Rani, si June Basco, inyo ning makita siya diya kanon eh. Kung sa may mong ika panugon tuod, labi na sa tanan na itong mga pasyente.
2: Yes, kani. Labaw na din itong walay mga kwarta. Kaya pag once magkasakit kakaroon panahon na, na kay kwarta, wala kay kwarta, lisod din kayo.
3: Pwede pa ita
2: so, apong iksutihin nyo ha, kay Duk Lagid mga welcome tanan. Ang counseling para manikay ka. Para manikay ka sa mga magugat na balatiyan. So, pinakamayo, bisita ka din rin. Wala may bayad mag-hatid ko doon counseling. Wala yung problema. So, ang ikadawa ko is, may baluan ng kukunsin na adire. Dahan kang may baluan, nga na adire ah, nga wala sa ugan.
3: Muna, so, gingon nga, ang pulo magod alternative,
2: yes.
3: Na atanantay pamaagi.
2: Yes.
3: Oh, kay kasagaran nag-alternative clinic, puro baligya.
2: Yes,
3: no?
2: Tinod niya.
3: Manay kalayan, kadri sa to, daghantag itudlo nga dili baligya.
2: Correct.
3: Kanang makita silang palibot, gikan sa kusina.
2: Oh.
3: Pag naog nila sa ilang kusina, na ng tubig, na ng mga lamas.
2: Yes.
3: No, mga gulay, pag naog sa palibot, na idaghang sagbot na narapot sa palibot.
2: Inani mo ganyan sa Mr. Pilipino? Ang isulti sa labang makagagahong, nga ang iyang gahong nagadagan sa tanan pa, sa tanan bahin.
3: Oh.
2: Runs through all nature, sa sikat sa adlaw, tambal na dan. Hindi na mapalit sa tindahan, wala na nakakapsulize. Sikat sa adlaw, fish air. Dagan tubig. Okay? Ang kanang kanindot sa panibuya, makakuan mo gamasin, ma-refresh yung ngayon nga.
3: Oh, nag-lecture na ni mga Pinanga.
2: Ayaw ko lang nga ang iyong masakit doon sa kwarto. Musamot ang iyong masakit doon niyo na nagtanugan niya. Ipagawas na, patanawasan, kano mga kakahuyan, dating sa dagat, kung pwede, ayaw pa sinila sa palakwa, nga nagsini.
3: Tinil.
2: Langga, kanin yung mga masakit doon, pasar yun ang dali ayon. Pero kanin mga gahit ulo, palagi, dugay kin ayon, mga sakit nga dugay ayon.
3: Mga ginawa niya, pag maani sila sa klinik at itong panugon, di naging magtuman sa gusto.
2: Correct.
3: No, kay kadaghanaw bang komentaryo, pastilan dito kay Dok Lagit, kumplito bawal.
2: Yes.
3: Okay.
2: Di ganyan bawal ba sila? Doon na mong ibalaos kung lawas.
3: Oo. Muna.
2: O kasagalan ng mga
3: kaya kung makaayo pa, ipakaon ko nagkinilo eh.
2: Oo.
3: Pakaon na ito nagkinilo, pero kayo makadaot mag-yod niya. Ang ato manggong i-introduce sa mga katawahan, kaneng itag na ito, holistic healing. It-trace up na ito on sa ang root causes.
2: Oo.
3: So, pasabton sila, unyag maunay ginabawal. Para dali maayo, maoram na sikrito. Kundangan ang makadabawal, inom kag tambal, dali ka maayo. So wala tayo lifetime nga
2: sakit.
3: Maintenance.
2: Wala maintenance.
3: Mauna Pinanga, ang tuyo na to diri, makat off ang mga maintenance. Unya, pag naalang ganyan ko operation, ma-avoid ang operation. Mauna mga Pinanga itong ginahimo.
2: Kunya ngod na Sir Doki ang gitawag na tawag ka ng kuan na bitaw ka temporary heal or healing jud mismo.
3: Oo.
2: For example, kalintura ka inog kag pain reliever, nawala yung sakit sa ulo, labod sa ulo, pero pagkawala na po tong epekto sa mental balik ang problema.
3: Balik na po.
2: Whereas kaning healing, wala na kay gyud padiyon sa sakit.
3: Mauna mga pinangga og iya hapon nang na experience.
2: Yes.
3: Gani ang mga anak ani mga pinangga nakita nako siging gamit niya sa produktos clinic.
2: Soyabean, ang soyabean.
3: Number 1 yang soyabean ang sa ato ron bag-o mo na ni. 38 in 1. Unya ingalan mo nang gingalan natog kusog baskog. Kanang baskog iyaha gyud ang pangalan. Ang kusog katong isa po nako ka to na amigo nimo nga kusog ba katong mugun muguyod og sakyanan niya. Mulakaw gyud dito sa kanang bildo bitaw nga naay kalayo. Nya muguyod og sagid ngan lang to namo siyag kusog. Nya kanang baskog imo nang pangalan. Ang daghang ingredients ana soya beans 38 in 1 unya sa siging inom si mong mga anak pure soya beans pag ganito si mong anak no.
2: Okay ha, ako i-impart sa inyo ha about ang soya beans. Ang soya bean karong panahon na nga katong ginainom sa kong anak karon pharmacist na.
3: Ah, pharmacist na. Mga bright yung anak ani.
2: Ako na nagsildo, ikadawa ko, likod siya na.
3: Tayo sa akin, nag-testimony pa.
2: Ang ako ikadawa ng anak ko, ay manager na.
3: Oh.
2: Ako ang accountant ako, sir. Mm-hmm. Ito ikadawa. Kung nga po sa suya, inani, ganyan, pinakasimple pa lang ni. Now, ayaw sa mugto sa among gisuryan ni Doc Lagit karong panahon.
3: Sulay yan.
2: Sulay. Kay lain mo na murag dahil kaya mo to sulay good muna akong challenge sa inyo
3: kay
2: to sulay
3: kay ang pili ang Pilipino ra ba to say is to believe diha na lang sa e-bike
2: correct
3: sa bike na lang ibilin kanara. Okay, so mo to mga pinangga ang kuan ha. Testimony. So mga anak ani mga pinangga ikapanghambog gyud nato nga kuan gyud ganang utukan gyud pod mga pinangga kay liwat gyud sa amahan ni.
2: 7 kabuok masel force na mga bright.
3: 7 kabuok unya puro bright. Mintinadog soya beans.
2: Yes.
3: Nya mga award din ni mga pinangga.
2: Activity charcoal.
3: O katong mao nilang ginahimon la activated medicinal charcoal.
2: Yun.
3: Unya karon kay gihalo naman ato nag 16 in 1 nga mais nga kape. Ah, mo na iginaminting simple lang
2: okay,
3: mga pinangga.
2: Na po sa inyo mga pinangga. Bibili ko lang.
3: Oh, naa nangumpra na pud siya mga pinangga.
2: Gamit yun na.
3: Ah, charcoal, unya mais,
2: na kape, 16 in 1. Ato na yung ibati.
3: Aham to 16 in 1 mo.
2: Mga bukol na mga tutoy ng mga bukol. Aham to ito. 16 in 1. Ang mga 16
3: in 1. Dere, patong dere. Dara. Muna okay. Mga pinangga, no?
2: Mga babae, what's out? Muna yung problema sa inyo. Kasagan mga bukol-bukol. Tungo sa inyo, pang lotion, mga kalima o hapras, isa kung saan. Kaya na gamit palangga. Kaya para ma-eliminate po siya palangga, ha? Kaya nani siya kita ng anti-inflammatory o katong mga bukol, cyst. Kung yun ang pasagdan lang ga, may mga tumor, din tumor, cancer na. So ayaw kumbiyansa.
3: Dito man mo ni itimpla sa 7-7.
2: Yes.
3: Ara man itong 7-7 po ni mo, naaagin ni 7-7 herbal tea mga pinangga.
2: Dara.
3: Okay, so muna mga pinangga, kahoy-kahoy, no? Okay, so mga pinangga, gikan og 2000 year 2000?
2: Yes, 2000.
3: Hangtod karon 2026 na?
2: Dili gyud po kay
3: doktor. Oh, wa gyud sa pinaga. Kada bulan na agin siya diri kay mamalit. No, onya mga pinanga mo ni atong ikalipay kay buhi pata hangtod karon. No, basko pagyud mga pinanga ha. Timani ha. Siya ang naapay record nga champion sa Wukaton.
2: Yes.
3: Niya kanang samal balik-balik ko na niyag langoy.
2: Ang akong middle upon trophy na sa balay. Gusto niyo makita pwede po mo ako lang pa.
3: Oh, kana og moto o katong maduha-duhaon niya. Mga pinangga basta og mag-push up ni siya kaya ang 150 ka push up.
2: Yes.
3: Oh, so mo ni siya si Jun
2: Baskog
3: mga pinangga. Daghang salamat. Maing pag-view sa tanan.
4: Bawal magkasakit.
5: Bawal magkasakit.
4: Bawal magkasakit.
0: Okay, so parang mga pinanggaon sa na po yung mga lindot na combination. Labi na kung gusto ni mga healthy, stronger heart ka. May gingon na pinanggag honey and hearty drink. Mga pinangga, ha? Combination na ni pinangga sa gitag na itong oranges. No, na kay puntan, na kay pumelo pinangga, na kay kiat-kiat, punkiat mga pinangga, nindot o ini anak nga juices, ihalo mo sa mango. Murag nindot ni pinangga, ang dugaan ni mo, gamitin ni mo pag-shake sa gitawag na itong mango, no? Kaya ang oranges mga pinangga is nindot man para respiratory treatment. Labi na gubakon ka. Okay, naagudshay ka ng gitawag na itong marigin o hispiridine. Then, dakog ikatabang pinangga para smooth ang blood vessels nimo. Okay naman sa hispiridine mga pinangga. Kunya mo hatag siya nindot na glow appeal na ang imong skin. Mga pinangga, ha? Kaya naman siya vitamin C, then i-cure po ni ma-appeal ang scurvy. So, dagang benefits not only for the heart mga pinangga. Then, makto papunti correct ba din niya ang kanang mga birth defect. Sa gitawag pinanggag mga oranges, ha? Kaya naman siya folate o vitamin C. Then, i-lower niya ang rest sa gitawag na po cancer sa skin, sa breast, no, sa mouth, sa lung, or colon cancer. Kaya doon naman siya pinanggay di in doon na siya ka ng gitawag na po di na limonin mga pinanggag. No, then, i-content na kanin di limonin. Grabe yun ipinanggag mo kumbati o gitawag na to cancer sa unya i-prevent niya ang anemia kay tanaw nyo nga medyo tamis ng aslo pero taas dahil siya ang iron o vitamin C. Unya i-prevent niya ang mga tooth decay. Pamina mo ha, kaya magsigig sakit yung ipon, maghuot ng dugan o kapil. Mauni pinanggag imong ihalo dahil ang iyang juice ani, inig-smooth din imong pinanggag imong pag-shake sa mangga mo imong isabaw. Ano ka tsada di ay? Okay, ang laliman mo ang mangga mo tabang sa prevent sa inyong mga muscle fatigue. Hinumdumi ang heart is part of the muscle, ha? Kaya taas siya ayon o vitamin C. Then, equip niya ang stress mga pinangga. Oh, so, grabe kag-resistance sa gitawag ni mong stress. Mani, makatabang pinangga sa mangga, ha? Makatabang pinangga para sa heart conditioning. Okay, then sunod mga pinangga, dakog ikatabang mag-prevent og eye dryness. Mga pinangga o night blindness tungod sa kataas o vitamin A. Mauni mga pinangga ang katabangan sa gitawag na itong mangga. Paminaw mo pinangga ang defektoso mata. Pero si Dr. Lakit, basta medyo kulang o gayag, muhanap gamay atong mabaa itong ang litra, labi na ganang gagmay, pino mga pinangga, muhanap man. Pero maklaro-klaro, good gamay. Pero padakon ang litra, dugang at suga, perting hayaga. Labi na pinangga, gikang tanaka, makatutok mga pinanggag mga maayuhon. Mado na pinanggag mo alil po ang mata. Maon yung mga pinangga, ha? Nag-ingon po rin nga, i-maintain niya ang gitawag na itong collagen na maon mag-provide o nindot na structure sa itong mga buhok o mga pangit. Nakanindot pinanggahan na i-collagen, so ipamina mong mga baye din, ha? Labi nagdaghan mong anak, mga tandog na mong mga pinangga, niya kulang dahil mo pinanggag vitamin C, vitamin A, mga pinanggag kulang mong collagen ni Adias Manga ang collagen para manghugot ang mga panit sa inyong tutoy ba? Para dili na po kayo yut-yut, iawat na lang na yung mangli-li mga pinangga, makadayig. Dili kayo manghimaraot na usang mangli-li. Mga ni mga pinangga, nindot kita tanan nga na itasog vitamin C. Mga pinangga, unya dakog ikatabang para mag-decrease ang rest sa itawag na to cancers. No, any cancers ha, or any heart disease, pinangga high blood pressure o osteoporosis, osteoarthritis. Basta taas o vitamin C. Unang ano't katingalag, makakaon mo mangga nga na aslong, kayo ilahan na nga taas na siya vitamin C. Dili kay tamis na nga. So, mo ni pinangga, mo ni himuon ni mong shake, haluan ni mong juice sa oranges, mga pinangga. Perting tsadaha para sa heart, mga pinangga. Okay, so mo na ikayuhan mga pinangga, hala, paghimo na mo na pinangga juices o
6: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo, libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
7: Grabe ang imong kaguolog problema, nawad-an sa paglaom tungod sa problema o balatian. Ayaw ka na paundayuni. Paminawa ang programa ni Dr. Lagit nga puro pagtambag, pagtudlo o paglingaw nga maoy mo hupay ni anang tanan ug maghatag og paglaom kaninyo. Paminawa kada adlaw sa samang istasyon. Free consultation on air kini. Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
8: Daon sa kamare, talawang pagod sa imong gininhawaan.
7: Nawad-an naman ko kong pag-asa pa rin. Kaning mga bupang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good, kabalik-balik na ko pa-check up ug klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala pang gihapon kong mauli eh.
8: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas ug diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
7: Mauba pa rin? Asa man ka nakabalo anak pa eh.
8: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Marie. Aniya o?
7: Aduna ka ba'y gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko. Serbisyo publiko. Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayos sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
4: Bawal magkasakit!
5: Bawal magkasakit!
4: Bawal magkasakit!
3: So, mga pinangga ni Atay Usaka, asawa sa pastor, pastor, no, nga nagmadaugon mga pinangga. Dugay na kayo na ito ni nga pasinti niya. Karoon ako nag-huna-hunaan og interview, no? So, maon sa ito'y pangalan ni mo?
9: Josephine Madulara Daguman.
3: Ah, Madulara Daguman. Taga diin ka, ma'am?
9: Diin ako sa Takum, sa Uraya, Mangkilam.
3: Unsa ganito nga simbahan ng inyo, ha?
9: Ay, karon kung ano may City Harvest.
3: Connection. Ah, City Harvest.
9: Connection sa Singapore.
3: Oh, nyagin sa ting pangalan si Mumbanas, Pastor?
9: Pastor Eliezer Magaliano Daguman.
3: Ah, okay. So, mga pinangga, ha? Ma'am, asa na itod ka na sayur kay Doc Lagit sa una?
9: Ay, nadunggan ako sa radyo. Nanang, kuan na, bisan asa ko mo ato nga doktor, ingon sila, ikemo ko, or i-daya. Pero wala ko kay lain man, paminaw na ko.
3: Unsa man daw imong sakit ato?
9: Lupus.
3: Ah, lupus. Oh, galuspad yun si ma'am sa una, no? Dugay na to ni mo gidala-dala?
9: Dugay, 5 years.
3: 5 years?
9: Oh.
3: Nya, unsa tuntuiga na kadto ka kay Doc Lagit?
9: 2009.
3: Dito pa ta sa Mantols, Karinderia.
9: Opo.
3: Subri Karitri.
9: Oo.
3: Okay, ma'am, kanang daghan magitog bawal si Doc Lagit sa imo. Huwag ka maglisod ato?
9: Wala. Kay natinga manggamit ko, kay sabihan na ako sa doktor, huwag may bawal. Kagabot oh. Ni kang Doctor Lagit, daghan bawal. Pero ako mismo, di mapukumkao na to.
3: Ah, huwag po gamukao na to.
9: Oh,
3: so, mo tong huwag ka maglisod. Oh, niya so nag pure vegetarian juga tuntung ora.
9: Okay. Niya kuan ka nang ang ako akong kinabuhi ba nga nagdisiplina ko kay gusto kong maayo.
3: Oh, mo lagi na kasi pag gusto mo maraming paraan.
9: Okay.
3: Oo, mo gitong gi-bless you ka ni Lord, no? Kunya uban sa tabang ni Lord na may kay nagiyahan gyud kani adto clinic.
9: Oh.
3: Ay unsa kadugay ka naghimog medication ato nga na feel gyud nimo nga
9: naayo?
3: Oh, naayo na ka.
9: 1 year na, naayo na.
3: Ah, 1 year.
9: Dayon.
3: Oh, unsa may hibatin mo atong lupus?
9: Kanang manghupong, unya sakit ang mga bukog, unya halos di ko makatindog kay.
3: Ah, grabe.
9: Naayo nya nang manghupong gyud ko. Wala gikaon.
3: Ang lipong-lipong na wala.
9: Ang
3: na gihapon.
9: Nag-leave ko ato sa ako ang trabaho indefinite leave because
3: ay unsa may trabaho nimo pud sa una?
9: Maestra sa elementary.
3: Ah, mga eskwelahan.
9: Sa Asuncion District.
3: Ah, mayo kay nakabalik ra pud ka.
9: So, promise ako sa Ginoo nga di ta ko mabalik, nag-early retirement.
3: Ah, nag-early retirement pud ka para mag-focus na gyud ka sa medication. So, mao din yung mga pinangga, ha, nga si, sa ti pangalan o truga ni ma?
9: Josephine Nabulara Daguman.
3: Okay, so mao din mga pinangga, nakabaton siya complete nga kaayuhan, ginamit ang alternative medicine niya.
9: Yeah.
3: Unsa tuntuiga gani?
9: 2009.
3: Niya hangtod karon 2026, nagakamango na lang ni siya sa clinic, no?
9: Oh.
3: Uban ng iyang pamilya nga nag-anis clinic na nandito sila gina pamalit sa kinahanglan nila.
9: Oh, dili na gyud ko nakapalit, wa na ko ning adto kanang kuan pharmacy.
3: Oh, wala na nag-solid herbal na gyud. Unya ma'am kanang tawag na to aning unsa imong panawagan sa ubang na mga sakit pod?
9: Yeah, ako.
3: Labi nagparehas imong sakit.
9: Ako mong gi-encourage nga ato ang kuan i-try nato ni alternatibo nga kanang tambal.
3: Oo.
9: Okay. Dako epekto, labi na gyud kung lupus kay ang lupus di ay 2 years ra mamatay na di ay.
3: Oo, nya lali man kag ikan ato hantud karon.
9: Kuan na.
3: Hapit na mag 20 years.
9: Oo, pero na-bless gyud ko ato mga gipang-take nako kay wala gyud wala kuan sa akong lawas ba walay kontra nya. Naayo ko. So nagbalik-balik ko dire.
3: Oh, mao to nga na-bless niya na contact mo niya sa Doc Lagit sa una. Gi-operan pag yun ako ni magkapa sa una na milyonary yan eh. Niya, gi-bless pag yun ilang simbahan kaya gi-finance o kapa. Oh, mao to mga kaigsunan nga kuan, di gid ni sila kalimot sa kuha, di po ko kalimot sila ha, no? So, hantun nga nagbalihin taro no clinic Dris Tagum, so anhilang gihapon, no? So, muna ma'am nga itong pasalamatan pagayang Diyos.
9: Amen.
3: Kunya instrumento niya si Dr. Lagit.
9: Mm-hmm.
3: Nga unta daghan patag matabangan.
9: Oh, so mayo gitong mag-try ta. Kay walay ko mo nga kanang tambal man pod sa gawas na iusahay nga mo contradict niya sa akong gina-take kagaan.
3: Oh, niya importante lang yun, cooperation.
9: Oh,
3: okay. Oh, muna nga sa ginasulat ko sa clinic nga na naman tayo good doctor, na tayo good herbal mga food supplement o mga herbal product, importante, good ang patient. No? Nga, kwan yun siya ka nang mo-obey yun religiously.
9: Honestly, mag-take for.
3: Oh, maugin na siya, no? Basta sa clinic ay magkagool, nga bisagwa mo'y kwarta, 80% sa ginatudlo ni Dr. Lagit, dili paliton. Oh, niya mo nang pugihan lang yun nila. Muna nga gina-offer na to nga bata ang senior citizen mutabang tabi sa guway kwarta. So muna mga pinangga, no? Muna si Ma'am Teacher Daguman. Unsa tong eskwelahan gani, Ma'am?
9: Sa Asuncion District.
3: Asuncion District yun siya.
9: Magatos ko.
3: Magatos. Elementary high school?
9: Elementary school.
3: Elementary. So muna no nga glory to God sa successful nga kaayuhan nga naangkon mo.
9: Amen. Wala gina ko ibay no bisan asa tungod kay nakitaan yun ako ang complete healing. Kompleto yun from head to foot.
3: Yeah, daghan na po ni sila gina-refer din eh.
9: Mm.
3: Oh, napatoy yung bago gani nga gi-refer na po.
9: Aki ba ako kaupaw?
3: Ah, mao.
9: Kay cancerous na
3: oh, mao lagi po. Kaya ang sunod sa lupus is leukemia.
9: Oh, yan na naman ko.
3: mao na dai ni abot na gyud kag leukemia gyud ay moto nga di ginta matagbaw paghatag pagpasalamat sa Ginoo.
9: Amen.
3: No, nga iyaha gitang gipanalanginan pagayo. So mayong pagpaminaw ug pagbiyo sa tanan nato nga mga pinangga og tigsunod sa Duklagit Alternatibo Medicina and Wellness Center or Duklagit Naturopath Clinic. Porsyon naman mga pinangga sa tiutubag sa atin sa inyong mga pangutan na hala ato nang tagaan og pagtagad ang inyong gitawag og mga pangut.
10: Alang sa inyong pagsalmot og mga pangutana sa Duklagit Serbisyo Publiko. Text lang
11: sa 0590-07920. Alang sa mga talk and text og smart subscribers.
10: Unsa pa imong gihuwa? Text na.
3: Hey, hello doc. Ang akong mama ba na ay bukol sa yambugan sa wala. Okay, so na double send. Okay, hello doc. Unsa di ay ang content sa brewers og lecithin nga makapadali man og siya og kanang panganak di ba ni siya makadaot sa pregnant dili oi. No? Unya butangi ganyog licorice mga pinangga. Oh, unsa pay maayo nga vitamin sa pregnant basta tanang prutas tanang gulay. Labi na gyud sa taas og vitamin C. Okay? So pinangga ang lecithin, gika man na sa soya, almost complete nutrients gihapon. Unyag ang brewer's yeast, grabe minerals ba? No, pinangga, di gyan mo magmahay anak, perte gyan ang nindota, ha? So, muna'y buhaton kay gawas ng imong anak, imong asawa, mga anak, ligon kay siya resistensya. Bisan pag imo nang kuan, imo nang hagitog iskabulan, musukol na na. So, wala man tayong oras. Kini si Dr. Lagit mag-ingon, mayong pagpaminaw.
12: Dok, ay sa dok. Ay kalagot, lumipod na kay maminaw da.
13: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang tanang clinic ni Dr. Lagit dool sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usap ang inyong mga kaila.
3: Okay, sa ato pong mga pinangga tigpaminaw, ang ato ang Panabo City. No, mga pinangga, dalan padulong sa pantalan, ha? Unya, molabay mo mga pinangga unang kanto padulong sa Gaisano. Ang sunod ana pinangga Rose Big Shop, then Fusion Gasoline Station. Then ang atbang ana mga pinangga, tuluman na sila kadagkong building na atas tunga kanang itom ang kolor. Mga pinangga, ang tawag ana A square building. Mauna mga pinangga, di ka maglibog ha. Okay, naman na ikaratulas tubangan niya ang sunod pinangga, Panabo City Inn. Then naada pinanggay magsigi cooperative sa ilalom. Then sunod na LBC, ibabaw sa LBC na ang Duklagit Clinic mga pinangga. Kunya kada Miyerkules personal nga naa si Dr. Lagit ug Abril lang mga pinangga ang atong Panabo, Lunes ra hangtod Biyernes, sirado nag Sabado Domingo. Pero ang tanang mga clinic Abril na Domingo hangtod Biyernes mga pinangga. Okay, so kana lang atong pahibalo ay kalimot, tawagi ang cellphone ni Dr. Lagit ug di mo katuod ang 0-5-9-07-9-20. Kung tanawa kayo, naka-flash na mga pinaga sa inyong mga screen. Okay, sa tanan na ito ang mga pinanga, ang mga tigpaminaw, no? Sa ito ang programang Health Guardians para sa Masa. Kini si Dr. Lagit, mga pinanga, nagpahibalo kaninyo nga ang atong clinic sa Tagum City na balihin mga pinanga. Oh, kung gikan ka pinanga o si Diaz na bunturan or super highway mga pinangga, adjacent lang sa clinic. Pero gikan gani mog clinic, gikan mog palingki, no? Labi na sa mga nakaadtunas clinic, ala, inyo mutabok lang gid mo pinangga at bang sa clinic. Unya balik inyong tanaw paingon dito super highway mga pinangga sa may Iglesia ni Cristo. Gikan sa clinic, mag-ihap mo tulo ka gasoline station. Una, Star Oil, tapad na to, GT. Ikatulo mga pinangga, may gas nga gasoline. Then sunod na taas nga building, Oh, Kaka Urine Building na mga pinangga. Okay, room number 6. Ang katapad na to, mga pinangga, na asya'y wow e-bike. Ah, pero kung gikan mo mga pinangga, Iglesia ni Cristo, pasulod mo sa terminal. Pag-abot ni mo anang Petro na ay kurbadahon. Oh, kanang Petro nga sulod sa dool na o palingki mga pinangga, ha? Oh, gitawag nagkurbadahon dayon talisay. At bang anak mga pinangga, makita nimo ang wow e-bike. Ah, monay tapad sa Duklagit Herbal Clinic mga pinangga. Okay, so monay atong pahibalo kaninyo, ug kay mo kalimot ug do na moy ug manawag mo di mo makatuod mga pinangga. No, tawagi mga pinangga ang 059-07-920. Naamay, naka-flash mo ni mga pinangga. 059-07-920. So, ay mo kalipat ha, kay katurubang sa may iglesia ni Kristo na naapoy Petron, kurbada ang tawag ato. Pero diri mo sulod, paduol sa palingke, ang tawag ani pinangga at bangsa Petron, o kurbadahon nya talisay dayon at banga na pinangga naana ang Duklagit Herbal Clinic unya ang tapad nato mga pinangga na i-bike unya sa pikas tapad naa ang namaligya mga pinanggag pintura. So hinaot nga dili na gyud mo masaag sa pagdumdum sa atong clinic. Og naka good news kay kada Martes og Miyerkules naa si Dr. Lagit mag-duty sa Tagum City. So, ayaw kalimot, no? Come one and come all.
14: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
15: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Atuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126-05-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
16: Uy, Mare, asa man ka paingon?
17: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
16: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
17: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
16: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
18: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high, we were so bad.
19: We were... In Introducing Case Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
20: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
21: You're tuned in to the best, the frequency
22: 90.9,
21: the station
23: Radyo Kalusugan,
21: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Kung ikaw nangita sa humutang perfume nga murag important, apan gaan sa bulsa, gamit na sa Curry Perfume. Curry Perfume, humutan, dili-dali mawala ang smell, ug dili sad makamansa sa sinina. Ang Curry Perfume adunay upat ka mga variants, ang Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, ug ang Art in a Bottle Blue. Curry Perfume for men and women. Humot nga dugay mawala, siguradong lingion jud ka sa kahumot.
1: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jazzy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
2: Ako si Irene Minyo Savilian. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kumbana kain din na ay bato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, power sin, itong kapi o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Nautasong sag utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na lang siyang apdo na ay kolesterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni nung lading sa iyang mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sab ang paglaom nako pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian. Salamat isa tanan.
3: Power 10 Probio Capsule
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
5: Atong ipuang ganyang mulo kay na maya po sugar. Unya ang atong taas sa sugar, 10. O taas, magpasa kwanar taas tayo ang imong sugar, magpa-check up kagayot sa doktor. O diha nga nagmulgula akong tanang tumagko ko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha kahit sunok-sirbahan ko pipila ka simana, wala na gayod, kaluoy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo, nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan inaagit sa instrumento sa Vigimax.
6: Umat kayo may gamit sa itong produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. At paminawang kini mo nga testimony.
7: Vigimax wala ng sakit, yan dugahan. Ipainom na ko siya Vigimax Plus, nawala ang sakit siyang dugahan. Ginapainom na ako siya kada buntag, nawala ang sakit siyang dugahan.
6: Okay.
7: Kaya pag yan, pastor, ka nang akong papasauna, nagsakit, di siya kaginhawa. Napalit ko ilan ang litingan sa loob kaming Vigimax, 5 kabuok. Akong gipainom isa kasi mana, naulihan yun akong papapasok po. Namahay yun ko pasok kay Limar, ako napainom niya. Kaya wala mang gawin istak apelin ni nang liti. Oh. Wala istak ba niya? Kanang, pero karoon pasok na maligya na yun ko pasok. Kaya nga akong papato na po yun ako nga naulihan siya. Pero walang yun ako napadayo ng painom
6: okay.
7: Kay.
6: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga. Namahay yun,
7: pastor. Ay, makatabang yun ang BG Max, pastor.
6: Okay.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sulayi ang 12-in-1 nga kape na yaman sa antioxidants og superfood. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ginawa sa purple corn, mangosteen extract, guyabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grape seed, robusta coffee og stevia.
1: Sugdi na ang healthy lifestyle kauban ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Natural.
1: Mapalit na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 sa inyong mga suking tindahan o butika dool sa inyong lugar.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
4: O sa may imong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
5: Mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin, ikan si Kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit, kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, mamuragid akong kita, tambal, naulian din siya. Ako si Kinunga, sila magagamit ko ni Ining Haplan.
4: Okay, salamat igan, salamat igayo.
5: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
4: Okay.
6: Doon? Schedule biya nato karon dong.
7: Kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
6: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max capsule with a macaroid, so palmito, horny goat wheat, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract og cinnamon. Kung asa muhatag og saktong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max capsule, isara ka kapsula 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron si sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
7: Day, schedule ba ito karon day?
6: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
7: Tira mo lang.
8: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: love you too, babe. Sige, babe. Ihatag tanan.
1: Ipatagamdam ko kanimo ang temporaryong langit.
0: Babe!
1: Ayoko ginuna niya. Maluoy ka. Dili na ko kaya nga mawagas sa kong kinabuhi. Gibasulan ko ng tanan. Nahigugman ako nimo. Nahigugman.

0: Ang mangosteen, puno sa antioxidants, protection ni para sa atong lawas gikan sa kadaot sa selula.
1: Green barley ug spirulina,
2: naghatag ni sila og vitamins ug minerals nga gikinahanglan nato para kusgan ug alerto.
0: Guyabano ug gotakala, tabang ni sila para mas ligon ang atong utok ug malikayan ang stress. Cranberry ug turmeric, natural nga panalipod sa urinary tract ug inflammation. Moringa ug vitamin C, kusog nga kombinasyon para sa immune system ug nutrisyon.
1: Busa! Kung gusto kang himsog o kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Pro Bio Capsule ang imong kauban.
0: Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa pinakaduol ng mga parmasya o butika sa inyong mga lugar.
3: Nana, init tubig. Manginom na tao clay gel coffee mix?
4: Sige, Ling. Aron manita na akong tiyan. Bloated ka, ayaw akong paminaw.
3: Imna na yung clay gel coffee mix, han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
4: Salamat sa imong pagatiman, Ling. Maayo yun nga nata i-stock per me sa clay gel coffee mix.
3: You're welcome, han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na punta og palit sa clay gel coffee mix. Aron makapangapita kanunay. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds, puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape ang clay gel coffee mix. Ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds, lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal ug all natural. Kapeng makatagbaw na makatabang pa sa mas maayong panglawas. Nimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
5: Lawas bililhon mao nga ngayang ampingan. Matud pa, health is wealth. Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Karon, magadalit ka ninyo nining 5 minutos nga tulumanon nga maghatag og impormasyon, tambag og mga giya alang sa mas maayong panglawas. Kape sa maayong kahimsog. Tulumanong kakuha og impormasyon. Pinaluyuhan kini sa kaping ikahugupan sa tanan, ang Clay Gel Coffee Mix. Kape sa maayong kahimsog. Ug karon, ato nang sugdan ang atong tulumanon. Kape sa mas maayong kahimsog.
6: Hello mga kakape, sa kamayong adlaw, and welcome sa itong pagbaniguban na niyana po ng atuang tulumanon nga maghahatag og impormasyon. Kaalam mo gihibalo, and of course mga pagtabang aron kitang tanan makaangkon sa mas maayong kahimsog sa kalawasan. Kini pinagi sa atuang nindutan kay nga klase nga kape nga napamatud-an nga daghan kay benepisyo sa atong lawas. Gumikan kay kini puno og sunop sa mga bitamina, minerales ug mga sangkap nga talagang makapagbibigay ng magandang kalusugan. Sa mga kaisuunan nato na karon nga nakanunay nagasunod sa itong mga tulumanon, timani kanunay ha, nga ito ang tulumanon, maghahatag o dugang paghatag ninyo o impormasyon at mga giya aron kita makatabang sa itong maayong paglawas. Sa iba kaisuun, nga kaning regular nga medical nga check-up, no? Kaning pagkanunay na itong pagpakita sa ito ang doktor, importante gini alang sa itong maayong kahimsog. Kamano ba kaisuun nga, sagad sa itong mga kaisuunan, labi na ka itong mga aduna na insaktong pangitulong, daron, mahadlok na mo at doktor, no? Matod pa nila, di ko ganahan mo at doktor, kaya makaibalo na inoon ko sa say, problema sa kong lawas, mayroon man tayo akong paminaw, pero once makapadoktor ko, murag pifiling na ako, no? Murag maduga nga na nga akong balatian. Abin ninyo mga igalang iso, no? Ato nang i-debunk, no? Ato nang siyang ato nang siyang bungkagon nga klaseng ginatawag na ito nga pagtuo. Gumikan kay ang kanunay nga pagpakita sa doktor, importante ka na para sa imumayong paglawas. No? Gumikan kay pinagi sa kanang ginatawag na itong regular checkups, makita nato ang mga hidden or mga tinaguan ng mga health issues before pa may tabo kining delikado, no? Ilabi na gyud katong mga kaisuon na nato da karon nga dili ganahan magpadoktor, no? Mas maayo pang magpasubay mo at least twice every year, no, para makaibalo ta kung kamusta na atong kalawasan, no? Gumikan kay posible nga dunay mga silent threats, no, kanang ginatawag nato mga hilom nga mga klase nga mga balatian nga naa na day nato nga wala lang ta kabantay. Gumikan kay wala kini mga sintomas usama sa high blood pressure, high sugar level o sa high cholesterol, no, delikado kini. Gumikan kay kini sila mga maghatang kini og mga peligro sa atong kinabuhi, ilabi na pag abot nato sa insakto natong pangidaron. Mo nang kinahanglan nga aduna kitay regular visit sa atong mga you know, the medical experts, no, para makahibalo pud kita sa atoang mga kaugalingon. Ganong kinahanglan man nga aduna kitay regular nga pagbisita sa mga doktor. Una ni ini makahibalo kita sa mga hidden illness nato. Gumikan kay pinagi ni ini, mahibaloan nato nabatay.

0: Nagpaminaw ka po sa mga CBN sa Nulading Broadcasting Services, mga Nulading Radio, Nulading Infinite Radio. Ingin man sa itong mga partner FM station, nga nagka-connect na karong mga orasa, maing hapon, maing pagpaminaw. Adlaw nga Webes na. It suggests na nimbulan sa Setyembre, tuig 2026. Kumusta man mong tanan? Nagka-plaster mabudiha? Nagka-relax na ba? Ang uban mo pa ipagbalik sa tagstagsa ka mga gimbuhaton. Tungod kay ating trabaho na, ating duty na, padayon sa trabaho hangtod unyang hapon. Bayong hapon, mga palangga, mga taga-agusan del sur. Samtangan, nagipahigayon, mga palangga, ang atong Health Forum Caravan Dihas Prosperidad Agusan del Sur, inaagi sa atong mga kaubanan sa Nulading Infinite Radio 100.1 San Francisco, gipanguluhan ni SM Ronel 5. Amping mo diha kanunay ha. Unya, congratulations sa atong mga palangga diha nga mi-attend. Nagkapa-consult free, nagkapa-check-up, nagkapa-eye cleaning. Pinaagi ni Doc Frank Labadan. Naalha karon asa dapita sila sa Prosperidad. Kalimot na itong address naman to din. Basta covered court to ang ilang venue karon mga palangga. O niya, ubay-ubay pang atong mga pinalanggang tigpaminaw nga may bisita. Ayaw na ninyo kalimti ha. Doon ay grand opening. Dinita magkita-kita ninyo. Grand opening sa Gabsmead Pharmacy. Gabsmead Pharmacy grand opening. Karong September 12, 2026. Karong pizza dusi naman dahil ni. Alas 7 hangtod sa alas 7 sa gabi. Ang location ani mga palangga. Diha sa may RMIBT Public Market Poblacion Ramon Magsaysay Zamboanga del Sur. Nagbaligya sa branded generic o siyempre mga epektibong produkto. Available na po niya ang ato mga food supplement, ang mga Nulading product diha sa Gabsmead Pharmacy. Diman ininyo ha, grand opening na. Bongga ka ini mga palangga. O nakita kids na niyo diha sa grand opening Gabsmead. Mga taga RM, mga taga basta duol-duol ang hitapita, mga taga Suminot, Midsalip, pwede mo mo visit sa itong grand opening Gabsmead Pharmacy. Nahimutang sa may RMIBT Public Market Poblacion Ramon Magsaysay Zamboanga del Sur. O niya, barato, bag-o, garantisado ang ilang mga tambal. Affordable ra kaayo. Og naay mga freebies. Kining freebies mga palangga, di gini siya mawala. Sa 50 customers nga mo-visit niya. 50 freebies for first 50 customers until supplies last. Visit niya grand opening Gabsmead. Congratulations nilang Uncle Gabriel Maglangit and Apple sa ilang grand opening sa ilang pharmacy karong pizza dusi na September 12, 2026. Laing sender, laing sugilanon, hello day sa ato mga kahigalaan sa mga nagkalaing-laing mga lugar nga nagka-connect karon sa Nulading Infinite Radio 90.1 Butuan City, 100.1 Nulading Infinite Radio San France, 102.3 Nulading Radio Trento Agusan del Sur. Maayong nga pagpaminaw mga kagalaan, mga palangga na mo din ha. O niya sa Iligan City 104.1 Nulading Radio, 97.9 Nulading Radio Aurora Zamboanga del Sur, 90.3 Nulading Radio Pagadian City, 107.9 Nulading Radio Kinapawan City, 99.1 Nulading Radio Digo City, o sa ito mga partner FM station, mga Infinite Radio. Diyan sa Infinite Radio Surigao City, maayong pagpaminaw, maayong hapon ninyo. ato mga listeners niya, ubay-ubay yun na diha na pita. Salamat ka anyo ha. Pinagis 93.3 nungleding Infinite Radio Surigao del Sur, Surigao City. 93.3 Infinite Radio Surigao, unya Infinite Radio Claver, Surigao del Norte sa uguban pa mga Infinite Radio Station nga nagka-connect, unya connected sa data sa RPFM, RPFM 99.9. Salamat kaayo. Oga, hello to Sir Jomlex Presenta di Santo Tomas, connected tas 102.9 RD, so RDFM. August 90.1 diha sa Governor Generoso Davao Oriental. Salamat guys pag-hook up ha. Og sa tanang mga Light FM. Sa tanang mga taga Light FM karon. Light FM Bukidnon og Light FM Panabo City. Shout out nako tanang naminaw. Sa 102.3 Trento FM. Gato mga nagdial diha. Usog ro ba kay nang signal mo abot pas Bayugan City. Abot San France. May pagka seating na diha. Salamat kaayo ha. Maayong hapon niyo diha mga nagpaminaw. Idial do diha bi mga taga Bayugan. Labi na dito dapita sa may babaw-babaw nga dapit. Des Katipunan. Maayong hapon dai diha sa ato mga higala. Ato mga amigo diha. Ato mga kaubanan des Katipunan, Mount Olive, Bayugan City. Laing sugilano ng atong sender mga pinalanggating paminaw. On Air Light FM Bukidnon. Salamat kay Kuya Wolf. Hello to Kuya Wolfie Oreo. Munar ba gini nangunay na, na DJ nag si Kuya Wolfie ani ba?
1: Sana.
0: Imo na ginanggi. Isaac tawag kuya ha kay ako saning i-decline kay nag-live pa ko. Di career na gyud ni Kuya Wolfie ang iyang pagka DJ karon. Congratulations Kuya Wolf. Ato nang hatagan og bagdan laing sugilanon. Babayi ang atong sender karon guys. Ato ning masayran kung unsa ang maong sugilanon nga gipadangat dinhi sa atong program. Ay sa mong tawag kay di pa ta maka-entertain anang inyong mga tawag kay magsugod na ta sa atong dulas kanginan. Babayi nga itong sender ato ning masayran kung unsa ang maong sugilanon nga gipadangat dinhi sa atong program. Kato mga nagpaminaw karon, kato mga higala na to nga naminaw, pinaagi sa Facebook, butangig speaker, aron tinaw kaayo inyong pagpaminaw. Tingod man sa mga naminaw karon sa mga radio, sa mga nagkilala mga FM station, hello sir, God bless sa imong programa. Gika ni Ma'am Zikaya Chu Anor, Anore. Salamat kaayo. Ingon man usab, hello to Florencia, watching live Facebook po. Salamat kaayo. Wait sa gamay ha, kinaghang ni akong recording din ni. Sa may hinungdan ining ni ay. Murag naglangi na po ni ay. Hello ni Sir Sunny Radam. Lantapan Bukidnon. May pagmina, uy, ayaw kalimot day. May ganit na hinumduman ako. Ang atong Health Forum Caravan kay second anniversary naman nato karong pizza 18 September 18 2026 ang atong Health Forum Caravan atol sa pagpahigayon sa second anniversary sa nunglading Infinite Radio 91.3 Valencia Bukidnon. Karong pizza 18 na siya, magkita-kita taninyo mga pinalangga. Ang atong free check-up, free consultation, og naay atong raffle, gumikan kay lagi sa gikaingon ko na second anniversary na. Duha ka tuig na tadiha sa Valencia Bukidnon. Maunang visit mo. Adto mog siguro magkita-kita taninyo mga pinalanggan tigpaminaw aron sa ingon ni ana. Maghimamatay ta og syempre free na tanan ha. Ang ato ra mga produkto no moy dili free. Naalay dakong diskwento para sa tanan. nga mo visit unya ni anang health forum caravan ato this coming September 18, 2026 dihata sa Clay Jewel Store Valencia Bukidnon. Ato nang hatagan ug pagtagad laing sugilanon nga pudos pagtulunan din hilamang sa aton tulumanon.
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
2: Choose healthy lifestyle. Mokan ang atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day. Aron balikayan ang mga sakit nga resulta sa daot nga immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pagubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiya. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Jewel Store, nung lading radio station, ug sa tanang

0: mahimong mas himsog ug mas lig-on ang imong lawas the natural way. Clydal Mixers Food Supplement.
1: Clydal Mixers Food Supplement.
0: Ang Clydal usa ka powerful blend of 5 herbal extracts nga ginhimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw nga pag-atipan sa panglawas. Naay alingatong extract nga traditional nga gigamit aron musuporta sa kidney health ug makatabang sa pag-maintainar sa normal nga uric acid levels. Naay Serpentina Extract, known for its antioxidant, anti-inflammatory properties nga makatabang sa healthy blood circulation ug heart wellness. Naay Tanka Pedra Extract nga traditional nga gigamit aron musuporta sa liver function, healthy digestion ug urinary tract health. Dugang pa ang Black Garlic Extract, rich in antioxidants nga makatabang sa pagbalig-on sa immune system, pagsuporta sa heart health ug overall vitality. Ug syempre, Sambag Samok Extract, traditional nga gigamit aron musuporta sa respiratory health ug makatabang sa pagbalig-on sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clydal Mixers supports kidney and liver health, promotes healthy digestion, supports healthy heart and blood circulation, helps boost immunity and overall wellness, help maintain normal uric acid levels, antioxidant ug anti-inflammatory support. Ayaw ulata nga muabot ang panahon nga maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Clydal Mix Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambaran sa mga nagbalatian. Clydal Mix Herbs.
2: Healthy matagadlaw. Kauban ang clay gel coffee mix with malunggay ug chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini. Buntag

Clay Gel Coffee at lauman o gabi. Permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel Store.

0: Sa pag-usab mayong adlaw kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa abuton sa tong Sibya, handumanan sa ang kagahapon sa kinika live drama sa kahanginan gikan sa mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga kanimog kanako kanatong tanan maghatag pagtulunan. Babayi ang atong sender karon aton ning siron mga palangga. Apan sa dili pa ang Power 10 Probio Capsule, importanteng kapsula. Importante mag-investa sa itong kaugalingon. Dunay 10 powerful ingredients, the best kaini nga mutabang sa pagpakondisyon sa tanang organs sa itong lawas. Mutabang aron mahimong komportable ang atong paglihok-lihok. Mahimong mukondisyon ang atong paminaw, paminsar. At siyempre kining Power 10 tungod sa 10 powerful ingredients, nindot nga pagpagawa sa hugaw, makatabang sa atong digestion, ingon man mo normal sa atong sugar level, kun diabetic ta, kun high blood sabta, matabangan ta nining Power 10 Probio Capsule, dakog kahimuan sa imong lawas. Sulayin ninyo ni naniminis mga butika, parmasya mo, ginigimaintain sa kadaghanan, daghan na kayo mga nakasulay sa Power 10 Probio Capsule. Daghan mga testimonya gikan sa ato mga tigpaminaw sa mga naggamit ni ining Power 10 Probio Capsule. Tungod sa mga sangkap ng gudniya, kining mangustin, green barley, guyabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, o niya rich in vitamin C pagid siya. Nga kung imong imaintain mga palangga, kondisyon ang imong paminaw, matabangan ka kung duna kay gibati sa lawas. Anak kanindot mangod sa Power 10 Probio Capsule, gumikan kay kumpleto ba? Nindot nga bowel movement, unya mutabang sabsiya sa pagnormal sa atong sugar, sa atong blood pressure, sa paghilis sa mga bad cholesterol sa atong lawas, mutabang alang ni atong dinay mga tumor cysts bukol-bukol sa lawas, unya gawas pa na na taas siyang antioxidant. Sa imong pag-maintain ini, mapugngan ang dali nga pagkatigulang. Mablooming ka mga palangga. Munang maintain 30 minutes sa dili ka pamugaon. Power 10 Probio Capsule. Kauban ang atong gibansagan nga dangpanans mga nagbalatian, pinagkabag-ong kapsula kining clay gel mixed herbs food supplement. Paduwa ka mo magkasulay nini. Giablihan mag-iday niyo. Tanawa ninyo na sa live mga palangga, clay gel mixed herbs food supplement. Naglangkob kini sa alingatong sambag-sambag serpentina na asab niya ang black garlic. Ano kanindot niya, gumikan kay mutabang alang niya itong dun ay mga kidney stone, dun ay bato sa abdo. Gibansagan ni siya nga stone breaker. Gumikan sa mga sangkap nga na niya. Kung doon na may mga bato-bato din ha, mutabang sa paghilis, sa pagwagtang, iyan ang bungkagon, iyan ang i-wash out din ha mga palangga. Ingon anak kanindot ang atong clay gel mixed herbs food supplement. Ang alingatong sambag-sambag, ingon man ang black garlic o serpentina, the best kay nindot mangguni siya nga mga herbs gipaningkamutan gini sa itong mga eksperto nga mahimong mausa kini nga mga herbs aron mas mahimong matabangan ta. Kay mo ginakasagaran ang atong problema sa kidney, problema sa atay. Ingon man, dako sab kay kahimuan ni, makatabang sab ni sa atong digestive organs. Ingon man, usa ni siya kag tawag og natural detoxifier, mutabang sa pag-detox, sa pagwagtang sa mga toxins sa itong lawas. Mo nang testingin ninyo kung wa pa magkasulay clay gel mixed herbs food supplement na anaman ni sa markets pagkakaroon, available ninyo sa mga butika, available sa itong mga clay gel stores. Ingon man ang atong clay gel coffee mix worth malunggay and chia seeds, kung magkapi ka lang, diretso ka na sa kapi nga lami, good ka ayo. Diretso ka na sa kapi nga makaingon, good ka pagkalaming mga pi. Clay gel coffee mix worth malunggay and chia seeds. E nagkutaw palang ni mundaan, madetermine na ni mo. Nga healthy coffee siya. Siyempre, pagkutaw nyo, makita ni mo ng malunggay o chia seeds. O niya, doon na pa'y daghang mga naka-powder nga makahatag positibong epekto sa itong lawas. Sa imong pag-inom sa coffee, imong gitabangan, imong gihatagag importansya imong lawas. Muna'y giingon na tagbaw ka na sa kalami niya, na ayaw pagid ka. Tungod ka healthy coffee ang Collegial Coffee Mix, magkahatag lamang kaayuhan sa atong lawas. Kauban ng Jazzy Vitamin C plus Zinc, di pagkatulog, luya ang lawas, dali ra kay taptag balatian. Kining Jazzy Vitamin C plus Zinc, dako ni kahimuan ni mo, magkatabang ni siya mga palangga, nindot nga tulog ka ng inigmata ni mo, buntag na. Kondisyon imong paminsar, mas makadesisyon kag insakto. O niya, kana ba maglihok-lihok ka, walay kapoy. Kondisyon kanuna imong lawas. Matingala ka na lang, daghan mo takong ikuri-kuri, huwag magigok kapuya. Jazzy Vitamin C. Maintain lang advantage kay kung mag-jazzy ta everyday. Nindot nga tulog, lawas nga basko, dili-dali mubigay ang imong lawas. Affordable na itong Jazzy Vitamin C, ha? Sulayin ninyo. Mapalit gihapon sa mga butiga, Jazzy Vitamin C plus C. Nolading Essential Oil, manghaplas na gamit ang Nolading Essential Oil, magpahilot, magpamassage. Humot o niya effective kaayo, manuhot-suhot sa itong kauran kaugatan nga pagkanindot kay manghaplas. Epektibo humot kaayo, Nolading Essential Oil. Kauban ay mga partner, Nolading Turmeric Balm, Nolading Relaxing Oil. At kung kabuhi-unon ka magbiyahi, hindihid ka lagamay, ana. Walang kabuhi, marilax pang imo pamati. Collegial soap ang pagwapang sabon pang pahamis. Nindot yun kun ato ampingan ang atong skin gamit ang collegial papaya. Muhamis magod ang imong kutis. Bugas-bugas, wagtang, talumtom, katong nag-ugang kapanitan. Collegial papaya lang. O niya, apila o gamit ang atong collegial breathing lotion. Aron mas muputi ka pa o maproteksyonan ka ni ana. Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw, katong nga nagpirat-pirat ng mata riha. Katong dili nagkomportableng pananaw, sahay, gumikan sa atong trabaho, sab. No, di balik kayan, mabugan ta, mainitan, o niya pollution pag yun sa palibot. O na mas nindot nga doon natin gatabang yun, Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw, patuloy inyong mata mga palangga. Iman ang pangalan, Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Inumanan sa itong Gromite Multivitamins, batang bibo, batang ganado, batang utukan, basta magka-Gromite ang inyong mga kabataan. Lahi ragyod si baby basta magka-Gromite. Dali kasabot sa klase, unya, dali kay mo taas ang inyong anak. Isang tuod o maingon tang, agagmayon, may kaliwat, pero ang inyong anak mga palangga, kung i-Gromite ninyo, nindot ang ilang pagtubo, dali mo taas ang inyong anak. Gana ang kaon, gana ang tulog, napugsunog kaon, ipag-abi sa'yo kay matulog. Healthy sab si baby. Mauna ay naka-advantage kung i-growmate ninyo. Affordable raman kayo ng growmate. Kanya dako kay kahimuan sa inyong mga anak. 1 to 12 years old, ayaw kalimot. Growmate Multivitamin Syrup for Kids. Batang bibo, batang ganado, batang utugan. Basta naka-growmate ang inyong mga kabataan. Ato na hatagan o pagtagad, laing sugilanon, laing sander, babayang itong sander ha. Ang atong pinakomot nga perfume o spray ninyo hangtod 24 oras magpabili ng komot sa inyong mga sinina.
1: Handumanan sa

0: Loco, loco.
1: Ang sinisip ka mo at to, ha? Dili lang ba ka mukhaan daan?
0: Dagoy gidalian. Oh, itong halina to sa mga lagot mo. Itong gamay na kumulat.

0: bros na daw.
1: Akong gisave. Di ba nagsabot na ta? Nga tantikoman para sa mga bata?
0: Unya na to. Nagayo na ko. Sige na. Huwag mo nang gidala-dala ba? Ambi na.
1: Mo na lang, Ruben ni. Eh. Ruben, ano na asap ang imong mga anak?
0: Ambi na? Ups! Dugay-dugay ba? Daya ka na.
1: Milakaw na siya. Anya na sa itong gabi, imo pa ulit din eh.
2: Ma, mato na ako sa skilahan, ma.
1: Si Inday.
2: Ito pa man ito dito. Nakaon pa man. Ma, last na ba itong bukas nga akong gilungagin niya?
1: Ah, sige. Mangutang lang ang taon at as tindahan na.
2: Ma, nakila ka? Asa di si Papa?
1: Milakaw na. I'm just a no one. Sagawi sa ilang amahan. Kandili lang tumod sa akong mga anak. Hakbayan akong nasurrender ni ini. At doon ako sa kusina. Sa ilis, basig musunod na sabto siya sa eskulahan. Ako at doon.

Salamat kayo, mama. Gitagan ako sa alin. Gatong lamas nga kong gato dito. Ako nang ihipos ng kwarta. Pag-abot dito sa bahay, ako din nang ihatag sa akong mama. Papa? Siya din ang nasunahan? Oh, hala? Nay, nag-agbay nga girl? Nga nung... Gusto... Mapauli na ko. Istumbong na ko sa akong mama.

0: bentem pa una magsaltita?
1: Oh, walang isugay ka.
0: Ang sa tikingan ni Marco, ha? Doon na kikaagbay-agbay mo ba?
1: Dayon, ulay mong isyo ni mo.
0: Kakakamot!
1: Kanal ka mo, laparo ka na ako, ha?
0: Nasakitan ko!
1: Sige! Sulay!
0: Ayup ka! Huwag kayo nauna sa iyo, mga anak! Huwag kayo nauna!
1: Sa una pa lang! Napulaan ako ni mo! Kanunguga, ha? Igo na! Nakita sa iyo, mga anak!
0: Ano yung masabot ni mo?
1: Karoon na yun! Buhawa ko din eh.
0: Ano, Ben?
1: Oh.
0: Pwede bang unaw-unaw ni mga bata, ha?
1: Ay, nakupungi pa. Pungan ko ni mo? Ha! Doon na ako yung laing babae. Napulaan ako ni mo.

Nung labing, dito nagsugot nga. Lisod kayo ni. Si Mama, mo'y namunay sa papanginabuhi. Pag umalang ang source of income na mo dito sa bukit.

Nang labing na mature si Mama, naitom siya maayo. Tungod sa pagpaningkamot para na mo. Duhamis akong kuya, si Kuya Marco. Nung lading, wala nikit mong balik pang among amahan. Maong dito tanan na sinati na mo. Ang grabing kalisot. Kanang kagutom nga, mo ina malamig tubig. Aring nga, masudlan ang among tiyan. Pag naluo,

0: Nga nang may apas mong katin eh.
1: Makaya ko ni makaya. Kay matabang ko o pangob ko bagbalang hoy.
0: Ako na lang lagi. Makadaog di ka. Maka tungas di ka tong bungtod nga habukis na nan. Lapok mong gani kay tungod to.
1: Sige lang arin makabaw ko. Naloy manggod ko ni mama. Ngayon lang rabagyapon siya kuya.
0: Dito na lang lagi ka. Aro na'y makatanaw ni mama.
1: Kuya Marco. Nga natin nga. Wala na kit mabalik si papa.
0: Ayun na sige gunaw na ni papa. Bad man kay to nga papa.
1: Oh.
0: Di na po ko gusto. Nga makita na ko siya.

0: Eh, dah kilap. Nangitak ko ni mo. Kay magpahibaw ko ninyo, ni Mama. Nag-graduate na ko.
1: Mao ba, Kuya? Ansa ganito yung mong course?
0: Criminology. O gusto ko nga surprise si Mama. Mananghid ko sa mong amo. Paninghira na to nga. Bisitahan na to si Mama dito siyang Gipuy-an.
1: Nanila, sige. Happy ko para ni mo, Kuya Marco. Matumanagid na to ang pangandoy.
0: Bon, ikaw na sab. Gusto ko nga mag-usa na to ni Mama.
1: Apil si Papa?
0: Anong gi-apil mag-iapon na ni mo?

0: Si mama lang. Okay? Ay, nagisgutis, Papa. Giila ko ng patay siya.
1: Kuya Marco.
0: Sige na. Mamalit ka pa?
1: Mato na ko sa eskulahan.
0: Magpaabot lang ko ni mo dito sa kawas. Kuyugan ti ka, manangit sa imong amo.
1: Nanilasige, kuya.
0: Ataw na ko sindahan, ha?
1: Do kay kid nga wala may makakita ni Kuya Marco. Mga 3 years up. Nanambok na siya. Happy kay ko para niya. Hangtod gihapon karon. Nasukogit siya ni Papa. Dili na ko mabasil akong kuya. Nga masukos akong Papa. Wala man lang siya eh. Pakabanangan ni Namo. Muntun ako sa eskulahan. Dalion ako ang... ako mga ansiranan niya. Kay mag-exam ra ba? Excited ko makita mi. Mag-usa mi.

Nulating na kinilakay git me sa graduation sa akong kuya. Emotional me. Happy sab kayo si mama. Nulating goal ke ko diyang nakita na ko si mama pag-usap. Nagka-gwitter siya. Kipaw ko tungod sa iyang pagpaningkamot. Maa siguro nga grabing kasuko ni papa, ni kuya, matasamang papa. Pero ako nung lading bisang gamay, wala ko'y kasuko sa kong papa. Mutong after sa graduation, nag-apply dayon akong kuya. Padayon ko sa akong trabaho sa akong pagpuyo dito sa akong amo. Og dagdag lang sa pagpila katuig.

0: Salamat kay ninyo, ante.
1: Away sa pa yan, ay.
0: Kuya, salamat.
1: Away sa pa yan, ay. Lipay, gaf. Bubi po na mo in town. Muingon.

0: Salamat, kuya.
1: Ay, nagirigalos dong, Fred. Usa ka na. Bungga na wala si sir. Pero ato si mami niya. Ikon man to, kinagmayar kito yung tirada.

trabaho na ko ako itog, gihuman ako panlaba ang ilang bulingon, unya na malansasab ko, tanan, gihuman ako...

0: Good night. Akong anak na lalaki.
1: Salamat kayo. Salamat Ginoo. Makita na lang tanan mag magpa-picture.
2: Nanalasig kay dali. Toa o. Oy, kamiraman. Ni o, nipot video ni o.

0: Kompleto na tanan. Naimpake na ako.
1: Elish!
0: Kuya Fred?
1: Tinuulig ni mo, lakaw ka na?

Wala ko'y gitubag dayo niya. Tungkol kay, wala ko'y idea bisan kamay. Wala sa una-una nga mahitabo to. Nga doon na din siya gusto nga ninako. Mwada itong matag-higayon nga iyo kong suguon. Tagaan di ko niya korta. Pero nung lading, milakawagid ko. O gisulti ko niya. Nga dili ko gusto nga makaingon niya iya maginikanan. Nga tungod kay naa sila. Muunang akong sakit ang mong panahon. Nung lading milakaw ko, magulat na lang ko may follow up sa pagpanangkid niya.

0: tawagan ko na ko sa in charge nila kung umabot na ang katong ilang boss. Mga plan nila sa kuklain. Ano nga dili sayang. Kaya basta ingon ana rabado nga. Ingon ana nga tubag nila. Nga tawagan lang. Lagmit. Diligid mahina yun. Diligid madawat. Maatakos na. Eh, luuya sa...
1: Na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry o moringa. Power 10
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10
1: Power 10 Pro Bio Capsule. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
3: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally?
4: Introducing Clay-Gel Mixed Herbs Food Supplement.
5: Clay-Gel Mixed Herbs Food Supplement.
4: A powerful band of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness. May aligatong extract para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels. May serpentina extract known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation. May Chanka Pedra Extract na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health. Gas Block Garlic Extract, rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality. At Sambag-Sambag Extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpaparahas ng immune system. One capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. And no preservatives. Clay Gel Mixers. Nature's power. Your daily wellness partner. Clay Gel Mixers. Ang dambaran sa mga nagbalatian. Clay Gel Mixers.
6: Mga testimonya sa kaipiktibo sa Nuladings Products.
7: Ako si Crescentia Bacasmas, nagpuyo sa Puro Prosas, Kagawasan, Pagadian City. Akong gimintin mao ang kaning Power 10. Paggamit ako sa Power 10, walay kapoy ba? Himso.

0: akong panglawas. Dayon, wala na tong akong sakit diri sa akong kutukoto nga ninggahi. But haplas nga ninong lading, usamang yuko ka manghililo, tanan-tanan, manawag na sila nako. Kanagid mo'y akong gigamit. Ipahibalo ninyo nga ang product ninong lading, sure good siya nga naagid siya'y kaayuhan o ligun yun siya nga tambal para kanatong tanan. Product ninong lading, di ginako siya hikalintan.
1: Pwede ay si Roberto Escobedo, nagapuyo sa Sitio Little Baguio sa Barangay Chua, Sultan Kudarat. Ang amo ang ginagamit din sa produkto ni Nung Luding, Power 10, Coffee Mix, o Katong Yasi. Matag, puntag, hapon, kami ginumisis na nag-take ka ng tulo. Ang nindot yun parison sila, kaya nga naman, nindot tayo sa katulog niya. Kung matrabaho po, ay naman mi sa uma. Anang maayo po kayo dito, pati yun o kakapoy, makainom ta ka ng Power 10. Makapower yun ba sa atong pagkinabuhin ng kalibutan.
2: Sa imong awag, sir, sa mga gusto pang musulay ng atong produkto?
1: Ako, yung maingon sa mga kapareho na ko, kababayan ako, ng mga Ilunggo, na suwayan ng yun ato, kaya wala may kumos pagsulay, kaya kini siya herbal mong guni, ikuha gini siya sa mga tanong, iyagi patulok sa Ginoo, muna nga maayogod sa atong lawas, kaya nga naman, wala pa may doktor sa unang panahon, herbal may gigamit sa atong unang mga katibulangan. Dali karon nindot gini siya nga herbal, kaya nga naman, kini atong lawas, ang Ginoo man po'y nagbuhat ani, sumala pa sa Genesis 1:27 sa Genesis, ang tao gibuhat sama sa gin sa nagbuhay sa Dios. Muna nga ang Dios tanan ang naggagahom nini, muna nga nindot o power kayo ang mga produkto ni Nung Luding.
3: Ako si Mary Jean Mumar. Saga, pagadyan ko, idol niya. Kasamtangan, nagsika di sa Cebu. Kataga, di rin manakong bana. Ang akong isa, si Muni, maki ni idol. Ang power time, dako kay kadabang sa panglawas sa Cebu. Robin ng tested is guana. Mami nakauli sa kong lawas, yan ako sa bingi. At akong bana ay do, karo na yung panantaw ka namin sa iyo koma.
4: Gawa sa power 10, ma'am, sa pain yung gimintain.
3: Clayzel Coffee.
4: Ah, Clayzel Coffee.
3: Clayzel Coffee. Pinakayo akong panglawas.
4: Musa mag-ibati si bana, ma'am.
3: Kwan ay do, kwan, glaucoma.
4: Dayan karo.
3: Glaucoma sa mata. Karo na yung panantaw, gilin siya ay blood. Ang power 10, dako kay kadabang sa panglawas, kipibo. Robin ng tested is guana.
5: Mawkad ko ang natistimunya sa kaibig-tibo sa Nung Lading's product. Ikaw, gustong musulay? Bisitaha ang atong mga Clayzel stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
6: Isip inahan. Kinahanglan gid na akong ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
7: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag-adlaw para sa akong pamilya.
8: Isip estudyante. Kinahanglan ako og energy sa matag-adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
9: Bersag sa luyos sa taas sa akong edad. Lagsik gihapon ko.
10: Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya ni ana. Ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system. Nga mutabang batok sa stress o sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo o sipo. Pagpugong sa kakapoy. Mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule.
11: Ang gamit na mo. Jassy Vitamin C.
10: Mapalit sa tanang Clayzel Store. Nung Lading Radio. Ug sa tanang mga butiya.
12: Ay, kasakit. Ay, agay. Ah, kasakit. Ay.
6: Nausa mang katay. Nga nakikita naman ka sa sahog.
12: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod. Pwede sa kita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyurtaoy. Daghan nagyurtagbatiun sa itong kalawasan.
13: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw. Ihaplas dahil ni sa imong tatay palangga.
6: Unsa man na?
13: Nung Lading Essential Oil.
6: Nung Lading Essential Oil?
13: Nung Lading Essential Oil. Nung Lading Essential Oil.
14: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas dayon niining misteryosong haplas ni Nung Lading. Ang Nung Lading Essential Oil. Nung Lading Essential Oil.
15: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako Nung Lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila, o niya, nitaas. Kanina, mato lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nanong kunong ni kalitra ko nung sutoy nga samantala ko nung sa una murala sila mga tukog. Nya matong mga tana sila unsay vitamins nga akong gihatag sila ha sa moto nga kananingon ko nga nindot yun ang roommate. Nalisay ko nang lading ba kay sa una mong gusagag may pa sila naguul ko ba kay lisod pa kanun. Di gud ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading duluritugan bisan pagwa misudan bisan ubahaw nala akong kumuon may pakaon kay gutom lagi ko kayo. Siko, please, again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kaayo, sir, sa imong product nga maugyoy. Dihi mong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kaayo.
16: Grooming Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grooming na!
6: Pingi ang imong mga mata, kauban ang viscomac

Gitapukan din na og gitabang nila. Kaila ko na. Familiar kina ko ang naong magpadol ko. Magdali ko.

0: Yes?
1: Kinsa lang tigwa nga gitapukan. O sa ka nga mitabang niya?
0: Kasakay na ko na sa bus. Mura mo ko katumbahon na. Siguro na maanad o biyahe na nasigibati. Motunog patabang ko, may ganit na ay mga rescue sa dayon.
1: Dili na taga dinhi?
0: Ang giingon, taga dinhi ko na sa una. Pero nakapanglangyaw, gusto ko nang mupauli. Gusto makakita sa mga anak. Sige.
1: Dili ko may mong masayo. Gamay pa kay ko niya itong ora. Pero dili na ko malimtan. Ang naong niya. Ako amahan. Gipalingkot na. Basta. Maduol ko. Maduol ko.

0: Selamat, selamat kay Dilyo. Salamat sa iyo, Tabang. Okay na, sir. Okay na ko.
1: Tay?
0: Ma'am.
1: Naitubig.
0: Salamat. Naitubig.
1: Nagkaon ka na ba?
0: Nagkaura dito pagikan.
1: Disa ka madaigikan, ha?
0: Layo pa. Dito sa Dabaw. Tumos Dabaw. Gusto ko nga bumisita.
1: Okay ka lang ba?
0: Okay naman.
1: Magunsa ka man din, eh. Layo man imong biyahe. Naabot ka din sa Sabuanga del Norte.
0: Gusto ko makikita sa kong pamilya. Sa kong mga anak.
1: Kinsa'y pangalan ni mo?
0: Ruben. Ma'am, okay ka lang ba?
1: Huwag ka na ba makahinumdum?
0: Oh.
1: Si Elizabeth.
0: Elis? Elis, anak.
1: May kinakaw na wala kang mabalik.
0: Si Lua ko ninyo. Si kuya ni mo.
1: Naningkamot pa.
0: Si mama ni mo.
1: Naningkamot sa... Ngunang gibiyaan mi ni mo, ha?
0: Oh.
1: Isay-say ka ni mo tanan nga nahitabo na mo. Niya itong panahon nga bibiya ka. Nga mura lang mi. Og butang nga way bili nga imong gibiyaan. Gipuli ni mo ang babay. Gipuli ni mo ang laing tao. May imong giunungan, samtang kami, si mama nagkagwetero palingkamot. Kami ni Kuya Marco, namuyo ang laimbay. Tungod kay mibiya ka.
0: Munta mo, pasaylo ko ninyo, anak. Pasaylo ko ninyo.
1: Pagkauna ng daan, naitubig din ni, sige na. Pagkauhan.

0: Dinhi ka lang una magpuyo. Ako nang gisabot ang tag-iya. Nagbayad na ko.
1: Dahilis.
0: Tayo lang kauwaw. Bisan ang saon, amahan ko gihapon ikaw. Dili ko ma. Muabot ni rin kalibutana kung wala ka.
1: Gusto ko nga bubalos ninyo.
0: Ngayon na napag-una-unaan na na yung mga vitamins.
1: Dahilis. Unta, susama sab sila ni mo.
0: Dili ko makapsalig ni Kuya Marco. Dili na tumabasol sila. Bisan ako. Gusto ko man nga di na mahinamdaman ang tanan. Pero wala ko'y kasako ni mo. Gisaysaylan ako ang sakalisa lang ang mong kinabuhi dahil milakaw ka. Sige na. Kay mag-follow up pa sa pusa kong gi-apply ng trabaho. Diya ka na pa.
1: Dahil pa una. Salamat. Salamat.
0: Sige. Diya ka na.
1: Pag-ampay ka nun ay.
0: Gusto ko man nga kasilagan ni ka. Pero dili mahimo sa akong kasing-kasing. Part ka gihapon sa akong kinabuhi. Magdali ko. I-follow up to na kung uban ako.

Yes, sigurado ko ma-surprise si Mama, si Elise, nga nadawat ako. Pilag-adlogi kan karon, mag-duty na ko. Nana ko na din ni next day si Elise. Nag-apply ko na siya trabaho. Din lang sa dipolog. Makita na ko siya. I-surprise na ko. Oh, wala kinagpalibak na yun, oh. Mogi din yung i-applyan. Sundan ako siya. Di ko magsaba. Ug-asa siya pa daw. Usa na ko. Duulon. Ug-surprise na ko siya. Excited ko. Kununsa sa ilang reaksyon. Libin na ni Mama. To na siya milakaw na. Musakay sa kong motor. Akong sundan. Sundan ako kumangod.

0: Selamat ya.
1: Tak ada motor. Nak ada jadi nak puyo si Ilis deh. Gidalan aku nga. Ngergalo sumi ya. Kay Juti na gud ko. Pulis na gud ko sa wakas. Nakabot ra gid akong pangandoy. Ug man naging hunden ako si Ilis nga. Adto na mo si Ma'am.
2: Kunung kunung tigawang yung gidool. Dili ko may masayop. Labas pa kayo sa panunuman. Ruben. Ikaw, may balik ka? Sabot pa sabot na yun eh. Sa Ilis nagpapuyo ni mo? No. Hindi may tabog yung una nila kasayon. Human sa tanan. Human sa tanan kasalbahis ni mo. Habi ko magmalipay ko. Habi ko magmalipay ko karoon lawa. May balita kong Ilis. Pero kinipa. Ako masugatan. Ayop ka, Ruben. Ayop ka.

0: Paway lang una din na pa. Oh, kuya?
1: Elise?
0: Kuya, may nakadumdam ko din eh.
1: Gisundan, tika.
0: Kaya
1: gusto na kong surprise ni mo. Magsugod na ko sa akong duty. Gusto ko nga magiguyog ni mo. Matukon si mama. Pero kini pa. Ang akong mahibawaan. Kaila ko. Sa tiguang.
0: Kuya.
1: Sakto na nga tong buot niya tong ora. Buta na ta. Nito panahon nga mibiya ng salbahis nga tiguang.
0: Kuya, pwede bang di ka magsultian na?
1: Nga naman. Labas eh. Gangawa na to.
0: Kuya.
1: Labas eh, kaluoy na to, ha? Salbahis nga Ruben. Uy, kabuta nga ka salbahis niya!
0: Kuya.
1: Ganoon mo nang kitawat, ha? Ganoon mo nang kipabuyo din eh.
2: Day, Elis?
1: Oh. Kumusta ka na, Ruben?
2: Kinsa ka?
1: Kinsa?
0: Kuya Marco.
1: Marco? Oh. Ang imong gibiyaan. Kami duha. May kay nakahuna-huna ka pa? Kay nga nawa ka ni pulos.
2: Marco?
0: Kuya, ayun na.
1: Dili, Elis. May nang mahibaw siya.
2: Sailuwa ako daw.
1: Sailuwa? Pasalamat ka lang. Doon na pa ko'y respeto sa mga tiguang. Kaya kung wala pa. Luka pa ka utan din, ha?
0: Kuya Marco!
1: Huwag kay kabutangan, ha? Si mga bahay mo kipasagdan!
0: Kuya!
1: Hayop ka. Ikaw nagkagubas mong adlaw. Salbahis ka, tiguang!
0: Ayaw na.
2: Kasi kasakit ninyo, ako na yung mubiyaan ninyo.
0: Pa! Kuya!
1: Mas maayo pa. Mas pwede ka magpakita na mo. Huwag may makinanglan ni mo!
0: Pa! Kuya, sobra ka naman.
1: Siyang sobra. Nagubak mo adlaw.
0: Kuya Marco!

0: Papá Sil, siya ka na.
1: Papa, ako'y mga ipinahilo ni Kuya.
0: Nasabtan ako yung magwang. Dili basta akong gihimo. Gibiyaan mo na ako. Nangabit ko. Ipasaltan ako si mama ni mo. Ako na lang mo biya.
1: Apa, ako aning tabangan na mo. Tabangan na ako. Na mo ni mama.
0: Kaya nga no?
1: Kaya ba ako makasabot na si mama? Pariyami ni mama. Dali na malukmay. Sige na, balik na. Ako niya bahala sa kumaguwang. Madawat ka na niya.

si Kuya o si Papa na sa una-una. Unta madawat na niya akong Papa. Looy kayo, wala ni kalaban-laban.

you like some... Unta, imo na makita nga sincero ko. Kalimtan kun lang ikaw, dimibiha ka sa mo.

0: Gusto ko nga makita ni mong sinsero ko ni mo.
1: Ako na mo ingon ni mo, sugta na lang ni. Nagsakripisyo sa siya anak.
2: Kuya Fred.
0: Dali, sakay-sakinan. Aron nga makita sab ni mo ang bahay nga akong ipatukod. Ug dito mag-usa na mapabalik.
2: Kuya, salamat. Ngayon mo nagkaroon na. Pero, okay lang ba ang mga ni mo? Doon na nauna ko isalti ni Mama, importante kayo.

Mao ba? Kaluoy sab di ay. Salamat, ma. Naluoy sab ka. Ma, saan na ta si Kuya Marco? Sige lang. Sulayan na to. Maningkamot, ha? Ugbisan gipasakitan ko sa imong amahan. Gusto ko makita siya. Sige, ma. Gusto ko makita karon.

0: Kini, dako kay ni.
1: Kada ko ani nga, kada ko gasto ani.
0: Mo gani. Og, pwede na kay dool-dool raman din ni siyudad. Og,
1: sige lang ma, ako lang magpasalamat niya.
0: Nanalasike, at doa o nas gawas.
1: Sige ma. Naasiyas. Kuya Fred?
2: Oh, oh, kailan ba nakita ni mo?
1: Kuya, salamat sa sakripisyo ha. Salamat nga. Ikaw ang nagtuman sa mong pangandoy.
2: Deserve ni mo. Ninyo. Nga masulayan ninyo sa pagpuyo nini nga mong panimay. Bali, diyang yun ako nilang mami ha. Kuwaon ako akong bahin, daan. Yes. Parang ipatukod ako nini mong bahay. Huwag siguro, ikaw na ni.
1: Sobra na. Kuya Fred, mahal sa tika.
2: Oh.
1: Ugunta, dali masulayan ako ang nasalayan sa kong mama.
2: Oh. Promise. Gisultian ako. Dilang ate, dito sa bahay, ngayon na ang niaguman ni mo. Sige. Akong himuon ka na.
1: Lauman ko ka ng tanan. Salamat sa iyong pagtabang o pagmahal.
2: Salamat. Salamat.

Nung lading, pait man na ang akong hiaguman. Pero makaingon gyapon ko nga salamat sa experience, sa mga trials, nga mo'y nakapalingon ako. Nung lading dugay, minidawat pa ko sa ni Kuya Marco si Papa. Na itong time na nga, nagsakit-sakit si Papa, nga abi na mo, mamatay na. Bisyo sa mga dito kong amahan sa patanin pa. Dito ni Duol ako maghuwang. Nagpinasaylo ay sila. Gigakos niya si Papa. Nung lading hiubos magod kaya si Kuya at mga panahon na pag siguro dilisab na ito mabasol siya. Pero ang importante nga, nauli na. Kanang gamay palang mga nag-usa, nga nabungkag, nga iko na lang sa pangandoy pero nahitabo pa. Nag-usa mini itong usa ka panimay. Nga gipatukod sa kong kapika sa kinabuhi. Si Freddy, nga giilan akong kuya, pero nahimuan akong partner hangtod karon. More power ni programa inyong magtatampo.

0: Bog itong kaagi ni Elizabeth, ni Elise. Itong gitagan o kinabuhi mga palangga. No? Higit na itong mabasol ang mga kabataan. Nga usahay mahimong ma-hate nila ang ilang mga ginikanan, ang ilang amahan. Tungod sab ka na sa atong pagpasagad sa atong obligasyon nga ito nila. Iaw mo na mga palangga, ni biya, ni kuyog laing babay, gipasagdan sila gagmay pa. Ang ila itong inahan mo'y nabaw o paningkamot, sila na apil. Wala siguro'y anak nga dili mahiubos, dili masuko, no? Pero ang importante nga nasulbad. Sa isuga to iyang magawang, hapid yung kuno kulataha ang iyang papa. Yung basahon ang sulat sa itong sender. Gitiuna na og kinumo kay kulataho na. Pero nasulbad gihapon, no? Wala mga amahan, ha? Kada inyong mga obligasyonis niya sa inyong partner, inyong mga anak, ay na inyong pasagdi. Kaya managko or bagay na unya ang mga kinimaginikanan ngadtos pagkatiguang. Kung paulit magita, mode ng uban de inong makaingunta nga, wala managiatiman sa ilang mga anak. Nga din na mga history po ba? Pero di maayong magdumota. Namora yun ay akong maistorya. Bisan pa man unsay mga sugilanon sa inyong inahan or amahan nga nahimong hinungdan nga dili kaayo ninyo importante sa inyong kinabuhi sa pagkakaron. Kuha ana. Hinumdumi, dili ka mahimong tao, dili ka moabot nining kalibutana kung wala ang inyong amahan o ang inyong inahan. Mas nindot nga makapasaylo ug madawat nato sila sa tibok na itong kinabuhi. Dili pwede na magdumota mga palangga. Ha? Imbis ang ato lang amahan mo'y nakasala, apil na hinuunta nakasala, kaya ito manggitumpangan hinuon. Tiyaw mo na, pati isuga ito yung kuya, pero importante nga na okay na. Nagiingon nga, digipunta makabasol ng partisuko. Tiyaw mo na nga, na nagko na itong liog sa iyong mamang, himbiya yung papa, nangabit pag yun. Kaya gid pong may pong tiraduro ti papa sa una, no? Amaw sugilanon, syempre hatod ka natos Power 10 Pro Bike Capsule. Lawas nga piskay, basta naka Power 10 Pro Bike Capsule kanunay. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement ay kalimti din nyo. At doon ay mga kidney stone, doon ay mga bato sa abdo. Gusto mong kondisyon kanunay. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Ang dangpanan sa mga nagbalatian. Ang giban sa kang pinakalaming ag coffee, nagkapi ka na nanambal pagid ka. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Lami nga magkatagbaw, sustansya, vitamina ang mupatigbabaw. Sulay ninyo mga palangga, kanang atong lami kay nga coffee, nagkapi ka na nanambal pagid ka. Kauban ang atong Jassy Vitamin C plus Zinc. Inig-inom ni mo mga palangga, kondisyon paminsar, nindot ay mong pamati, yun. Mas makalahutay ka sa imong gimbuhaton. Kaya dili-dali mo bigay imong lawas. Mag-jossy na everyday aron everyday okay. Kauban ang atong nungladeng essential oil, epektibo, humot kaayo, manuhot-suhot sa atong kaunuran kaugatan nga ma-feel yun nato ang kanindot. Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong paranaw. Kauban ang atong Gromate multivitamin syrup for kids. Ang inyong mga anak, makadali kayong kasabot sa klase, makapataas, bright si baby, o niya dili sakitin. Wala tayo kong oras sa pagbalik ito sunahan. Inyo na lamang nung lading mo ingon. At agad tagdakong bili ang ato yung sika ingon na arong magkinaboy. Tawalinaon, mabukahon. Daging salamat!
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: A relaxing perfume like a blossoming of the first flower of the garden. Discover a scent that is unmatched. Curry Perfume for men and women. Curry Perfume has four scents: Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, and Art in a Bottle Blue. A sweet, beautiful fragrance that lasts. Curry Perfume for men and women. A beautiful scent that lasts.
1: Anak, nagdali ka mangod.
2: Naapay surprise ni mo pa.
1: Oh, perfect! Nagdali argo ni mo nakuha ang akong gitudlo.
2: Siyempre pa! Tungod sa Growmate Multivitamin Syrup for Kids.
1: Growmate Multivitamin Syrup?
2: Oo pa! Maong dali na kay kumitaas. Gana pagyud kayo akong kaon. Sayo kay kumakatulog. Nindot kayong Growmate pa. Unya may ana among teacher nga na bright na kong...
3: Station Radio 91.3. Your music, news, information, and health and wellness station. This is 91.3. Know the Ding Internet Radio. Mo servicio kaninyo.
4: Proud member of the KPP, kapisada ng mga broadcasters ng Pilipinas.
5: Mga palangga sa tanang mga authorized dealer, certified users sa mga...
6: Cubano, spirulina, o daghan pa?
7: Oo, ang probiotics, makatabang sa pag-ayo sa atong tiyan o pagpaligon sa immune system. Aron dili ta dali magsakit.
6: Ang mangosteen, puno sa antioxidants, protection ni para sa atong lawas, gikan sa kadaot, sa selula.
7: Green barley o spirulina, naghatag ni sila o vitamins o minerals na gikinhanglan nato para kusgan o alerto.
6: Guyabano, gotakala, tabang ni sila para mas ligon ang atong utok o malikayan ng stress. Cranberry o turmeric, natural nga panalipod sa urinary tract of inflammation. Moringa og vitamin C, kusog nga kombinasyon para sa immune system og nutrisyon.
7: Busa! Kung gusto kang himsog og kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Pro Bio Capsule ang imong kauban.
6: Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa pinakaduol nga mga parmasya og butika sa inyong mga lugar.
8: Han, nanay init tubig. Manginom na ta og Clay Gel Coffee Mix?
9: Sige, Ling. Aron mainit na akong tiyan. Bloated ka, ayaw akong paminaw.
8: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
9: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata i-stock permi sa Clay Gel Coffee Mix.
8: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na pud ta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapit ta kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales nga maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E, ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, o all-natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
10: Nausaw ko eh. Galit mo lang kong giubo. Sipon, sakit pag hindi ako tiyan. Ang labad pag hindi ako guwong.
11: Tungod na sa mga bacteria o virus nga naa sa atong palibot.
10: Unsa?
11: Aron dili daling matakdan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C plus Zinc.
12: Jassy Vitamin C plus Zinc.
11: Jassy Vitamin C plus Zinc.
13: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka nato og sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.

may magamina kaninyong tanan, mga suking tigpaminawan, mga kaigalaan, kutob sa abuton sa tingog. Kutob sa abuton sa tingog, diining kapunon, maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Masinatingala mo nga lahi naman po, tingog among nadunggan, di naman po, ni Stitubal. Si Tamuklo naman po among nadunggan, temporary una ta mga palaga. Temporaryo ta gakita ang makiguban ninyo tungod kay dunala importanteng gilakaw si Titubal. Mao nag dunay gilakaw si Titubal, kuhiton gyud enta. Magkuhit bigog away problema. Kita sa mga palaga maguban-uban ha. Sa ngalan sa tibuok kwarsa sa Nong Lading Broadcasting Services. Sa magpangulo, sa muntagyag tagdumala, Sir James Sanjib, Roma Mundido, mas tailang nung lading ng bayan. Among General Manager, Ma'am Girlie Maglangit Mundido. Among Vice President for Operation, si Sir Jason Mundido. Tanan na lang, tibok kwarsa sa nung lading broadcasting services. Network Manager na mo, Sir Val Rodriguez. Legal Counsel, Attorney Ronel Inota, Attorney Baldomero Buy Balileng Fernandez, Attorney Arman Bindalian. Tibok kwarsa sa nung lading broadcasting services, mga station managers, sa nagkadaiya ng mga station, sa nung lading broadcasting services, nung lading radio, o nung lading infinite radio. Alam ayong hapon, o ba ayong paggaminaw, kumusta man ang inyong kahapon, o bangumusta sa takay. Basig ng stress na po diha. Ayaw ninyo pagkabalang nga sumayas giingon ni Titubal. Ayaw ninyo i-stress ang atong digmo. Ato game programa lingaw-lingaw, manglingaw-lingaw tang uban mangon nga wa na nalingaw. Naguna-huna na sila tumuklo mentak ako'y makadaog sa inyong tigmo. Dako-dako na bagyo ni ay. O niya giingon ni Titubal na anay mi aksyog dool. Pag aksyog dool, wa man ginaigo gid ba? Mato pa nila unsay tawag ning dula gani nga dunay target-targeton. Wa gyud naigo ang tunga. Igo ra gyud mo pakilid. Oni agdi gyud maigong tunga, di magina pwede baga palangga. Dako da kaeron

0907-547-5748. Mao na mga balangga ang temporary ninyong teksan o nira ka-live ta karon sa atong official Facebook page ang Nong Lading Radio Digo City 99.1. Pwede mo diya mga balangga mutubag oh, pero unya ra mo sinyas ra ko mga balangga pwede na mo tawag ato ra ning silent mga balangga atong cellphone aron magka sinabtanay ta. Oh yeah, syempre kini nga programa atod og gipalayuhan sa atong epektibo garantisado mga produkto ilibi na kining atong duha ka mga food supplement. Kining atong Power 10 Probio Capsule mga balangga mao gini naguna mga balangga partner magunay ka bag-o na to nga product ang atong Clegel Mix Herbs. Ang atong Power 10 Probio Capsule, yes, daghan kay siya mga palangga nga ikahatag kayuhan sa atong lawas. Muhinlo guni sa atong colon. Og sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Mo normal sa bowel movement, mubos sa atong immune system, mupugong sa dali nga pagkatigulang. Mosukol sa cancer cells ug tumor sama sa mga cysts. Mupalig-on sa atay, kidney ug kondisyon nga utok. Mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Moal kalain sa atong silyula aron malikayan ang acidity nga mo resulta sa mga balatian mo na giingon. Power 10 Probio Capsule, lawas nga piskay basta naka Power 10 Probio Capsule ka kanunay. Sulayin ninyo para kamo mismo magaingon lahi ra gyud ang food supplement ang Power 10 Probio Capsule. Aya syempre ayaw sa bukalimot sa atong pinakabag-o nga food supplement ang atong Clegel Mix Herbs food supplement. Yes, sulayin na ninyo mga balangga kadtong wala pa nakasulay, wa pa nakasulay og gamit mga balangga sa atong Clegel Mix Herbs food supplement. Kurado gyud mga balangga nga makatabang, makahatag og kayuhan mga balangga sa atong mga gipanghambin nga balatian. Nagingong mga palangga, walay katumbas ng paglimpyo sa organ sa lawas. Nga naman, gihiusa mangudinhi ang gahom sa sambag-sambag. Aron aktibong matunaw ang mga ginagmay nga bato sa atong kidney, makuha ang sobra nga uric acid. Samtang ang serpentina nagpalig-on sa natural nga agianan sa pag-detox atay. Ang resulta, usa ka hinlo nga internal nga palibot diin ang mga hilo wala na'y mataguan. Panagang usab ni mga balangga sa kasing-kasing o sa atong kaugatan. Tungod sa black garlic. Ha? Ang black garlic mga balangga giferment aron makatagana og triple nga gidaganon sa antioxidant kumpara sa hilaw nga ahos. Gipari sa serpentina aron epektibong makapaubos sa kolesterol o makapahapsay sa presyon sa dugo. Unay giingon, Clegel Mix Herbs food supplement dang panan sa mga nagbalatian. Sulay ninyo na. Available na sa tanang butika, mga pharmacy, Clegel Store o mga Nong Lading radio stations sa inyong mga lugar, mga palangga makigalaan. Ha? Unya, sa di pa rin na ito mga palangga, tubagon ang inyong mga tubag. Nung nasa tay ipahibalo mga palangga, alang sa tanan, dagang kita mga kaning ipadangat, mga ipahibalo nga na kaninyo mga palangga, labi na sa atong Nong Lading Sing Along Season 1 competition. Mga palangga, mga kanong lading, tungod sa gipahibalo nga schedule sa power interruption gikan sa NCCP og Sam Suriko, mapugos kami pag-usab sa atong elimination round og wild card round elimination schedule aron malikayan ang mga abalak or babag panahon sa competition ginuman. Brown out na napahiga yung mahitabong brown out. Manang giusab mga palangga ang atong schedule nga nakaandam unta daan. Ang batch 1 mabalhin sa September.

0: Nobyembre 13, 2026, ang batch 2 masibog or mabalhin bagapalangga. Sa Setyembre 20, 2026, ang batch 3 mabalhin sa Oktubre 4, 2026, ang batch batch 4 bagapalangga morning ang batch 3 ako balikon October 4, 2026, ang batch 4 mabalhin sa October 11, 2026, ang wild card round elimination mabalhin sa October 18, 2026, ang venue Barangay San Jose Covered Court Aurora Zamboanga del Sur ang atong call time alas 9 sa buntag Cantis proper ala una sa hapon pataas antong sa hapon gyud gabi og magkanindutay yung mga inawitay ha nabaga balangga ang bag-o schedule o pwede mo bisita sa ato nga mga nakadaiya nga Facebook page kay naa diha ang link mga balangga ang kompleto detalye kung saon nga ikaw maka-appel mga balangga magkahiglaan ha kaya naa pang ilaing pahibalo mga balangga kadtong silingan diha sa kaning tagaramon magsaysay or kasilinganan nga mga lungsod ang Gabsmed Pharmacy aduna sila grand opening karong September 12, 2026 alas 7 sa buntag hangtod alas 7 na sa gabi ang ilang pagserbisyo ang ilang kompletong address RMIBT Public Market Poblacion Ramon Magsaysay Zamboanga del Sur ha bisitahan ninyo mga balangga ha aya denhe na ta sa atong mga pagdawat o pagatubag kay nga suko na ning uban hello maing hapon
1: hello maing hapon kamo pro
0: padayon
1: ako o sige laga ako si Juanito iraba diri sa Purok Dosi Dakota Distrito Tagusan del Sur edad 66 akong tubag kamatayon
0: panginapin. Atong suwayan pag pangutanas, Mr. Computer. O mo, yung largo ragyan. Pag ingon na kayo dito mo, Klog. Hello! Largo, gida yun. O mo, yung paglarga. Para magdagsakay ay. Mr. Computer, sakto ba? Ang iyan to ba? Iyan hapon man. Ay, color na ka standby. Hello, may ngapon! Ah, kadyot sa kay nahinay pa ako sa ning tandugon ni atong cellphone rek kay mukalit man punig hinay siya kadali lang ha. Okay, Brian.
2: Ako si Jidil Casili taga Tanggob City, 38 years old. Ang akong tubag hangtod matapos ang kanta.
0: Hangtod matapos ang kanta, Mr. Computer. Gihapon. Time caller, hello mga ngabon.
3: Hello, may hapon dito.
0: Parayon!
3: Ako niya si Lorito Durokan, nagidadong 21 years old, taga Purok Malones, Barangay, Dalindingan, Labangan, Zamboanga del Sur. Ang ating tubag, kuya, ako siyang ipaglaban, hangtod sa katapusan gutlo sa akong ginabuhi.
0: Kani? Murag mao, murag dili. Ato sa pagutanas, Mr. Computer. Mr. Computer, sakto ba? Ang iyan to ba? Huwag niya po. Gaitan usab ni Madam Faye Naraga. Magabiin mo di Ma'am Faye. Ay, magabiin. Mga po hindi eh. Dia Stress di Mayo, Digo City, 66 edad. Hangtod na apsan nako ang produkto ni Nung Lading. Ang mga herbal, ang mga tambal, ang clay gel, na maoy gipaglaban sa dili nako kaya matalikdan ang mga sakit sa akong kalawasan. Mr. Computer, sakto ba? Ang yan to ba? Gihapon baga palangga. Right, caller, nag-standby. Hello, mga bon! Hapon,
4: Tito Tamuklo. Elena Calixtro po, 52 years old from Awans, Gilapawan City. Ang akong tubag na, Tito, pagdumot na siya.
0: Pagdumot! Atong suwayan si Mr. Computer Tamuklo lang. Ay na ninyo butangig Tito Tamuklo. Lain pa atong pangalan, musamot pag Tito. Tamuklo ra gyud. Oh. Ay lang pug kuya kay Tamuklo na magini atong naong. Mr. Computer, sakto ba ang iya dubag? Pagyapon. Adelaide, caller, naka-standby. Hello, may hapon.
5: Hello, may hapon ako si Rodelia Aninyo, nag-edad of 63, taga-homeland, Dapco, Panabo City, Davao del Norte. Akong tubag sa tigmo kay mangangay kay og basura sa dump site.
0: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Wagi hapon. Live caller, Ragan standby. Hello, may hapon. Si Aro, di mo kadungog dia.
6: Hello, ako si Eso Laninyo, nagpuyo sa Homeland Dapco, Panabo City.
7: Del Norte, ang akong edad si Tinta. Ang akong tubag sa tigmo, gibiku, gisakitan kay gibikugan sa mati, siya masakas-taas.
0: Ato na suwa yan, gibig ko gan. Mr. Computer, sakto ba ang yadumag? Maghihapon. Kaya punta baga baraga, tawag sa taha, para nga, masagunso na ang ginatawag. Hello, maghihapon!
8: Yo.
0: Tara yun! Wa man siya. Enyo yung tima na mga palangga para di masayang bag oras. Muana na gilista mo. Hello! Largo na mong tingog mga palangga. Kusog naman akong tingog. De, naman hinay des yung radio. De, pinay lang po yung radio. Or cellphone yun mo paminaw. Pinaka-importante yung cellphone. Sayang kayong uban nga natubag na entahon. O nahatagan na itong pagtagad ang nahitabo. Wa sila. Kaya nagsigirag. Hello! Sige na tagbihiloon ninyo. Wala baga palang gagakening paminaw mo cellphone. Ah, cellphone lagi mo paminaw ha. Ipadol ang dalungan, ipalayo ang cellphone sa radio. Aron dili mawala. Ah, di magkasinamta na ito ba? Kaya saklaro ang tingog. Way sa paw, ha? Aday lang, caller, nag-astar ba? Hello, may ngaban!
9: Hello! Ako, mutuwag ko. Ako di si Jose Tapaya, 65 ang edad. Laka, dari sa Porok 5 Oro, Esperanza, Gusan del Sur, ang akong tugtog, pitik sa kasing-kasing o imagination sa tao.
0: Pitik sa kasing-kasing o imagination sa tao. Mr. Computer, sakto ba ang iyag dumag? Mr. Computer. Ang gihapon? Alay, color na gandol ba? Ilang may hapon?
10: May hapon, Tito Gar.
0: Tabuklo.
10: May hapon, Sir Tams. Ako na si Carolina Gador Panin, 54 years old, taga Zone 3, Barangay San Miguel, Elegant City. Akong tubag kay taong nasakitan kay natunok sa iyang dugan.
0: Ah, kuya, kay taong nasakitan kay natunok sa iyang dugan. Ah. Wa gyapon magapalangga. Ah. Kanig nagpanika. Mr. Computer, sagwa mo. Ikaw po, tamuglo. Huwag ihapo. Pumangki ka ng utana ni Mr. Computer. Mr. Computer, sag dumag. Iyan dumag. Ihapo mga palangga, oy. Ang amo, yun mga palangga. Wala, ate, sa gunsunan tanis tawag. Aro, huwag ibagbahay, ma. Hello, may nga po.
11: Hello, tamuglo.
0: Para yun.
11: Ako si Monica Davis. Enta. Nagpuyo sa District Asusina, Barangay 7, Nakipit, Agusan del Norte. Akong tubag, responsableng ginikanan.
0: Master Computer! Wagi hapon. Tamuko, ayaw po taon. Kasuko, wama ko na suko ani mga palangga, oy. Ako ang ibuhat ng ginintaw nga, madunggan giniubak. Iubad daw, sibag. Hello? Oh? Nagsigil lang mga palanggang kilo. Wa, di na magkasinabdanay. Kusog ka ayaw. Mao mong kistamuklo. Kabantay mo. Kistamuklo. Mimbro pag ini sa una dito bukay sa tanturatoy. Wala bitaw. Manawag ka. Bisag madugog na silbon. Perteng kusog ka kaya munti ka. Wa mani na wagos. Kinabuhi ni tamuklo. Gikan pas tanturatoy. Alain ko le re. Hello, may gaban!
12: May gaban tamuklo.
0: Oh, paraon! Paraon!
12: Ako dahil si Roland Corto Cruz. Nagpuyo sa payo sa Buanga Sibugay. Ang ako ang edad 36. Ang akong tubag, presyo.
0: Presyo! Mr. Computer, sakto ba? Yan tubag! Magihapon mga palangga. Ayaw mo kalimot mga balangga sa atong Clay Gel Coffee Mix ha. Ang atong kape mga balangga nabansagan. Nabansagang nakapangapi ka, nakapanambal ka pa. Nakapanambal ka na. Nakahatag ka, daghang binipisyo ka. Ayan, simong lawas. Ngayon, taas, kaayo ng fiber ang atong coffee mga balangga. Natapit ta maglisod paggawa silang hugaw. Nagpila pa kaadlaw. Aysa makapagawas ilang huga blikado biada. Kay kundi ta makapagawas everyday. Posible nang magresulta og colon cancer nga mahimo unya inuba pigtuhan ang mga nagkadaiyang organ ug bahin sa tong lawas. Sulay ninyo. Ang atong Clay Gel Coffee Mix kay sigurado makahatag kaayuhan sa inyo mga balatian diha pagkapalangga, ha? Unya gipatamis ni sa stevia, ang stevia. Usa ka natural nga pagpatabis nga safety siya imno ni adun taas kaayog sugar. Dili siya makadugag sugar sa imong lawas. Hinaon mo tabang siya nga i-regulate o i-balance ang sugar sa imong lawas. O na, nakapangapi ka na, nakapanambal ka pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaya punta mga balangga siya ba, Dex? May nga po na mo grab ko si Jihel Bahian. 38 edad, dagboyo sa Pulog 3. Barangay Pianeng, Botuan City. Tubag anak. Anak nga nagbalatian, Mr. Computer, sakto ba? Wag hapon. Maayong hapon, tamuklo. Ako si Leve. Hinubla. 28 anyos, nagpuyo sa may Rangayan. Alameda North, Cotabato, ang akong tubag sa imong tigmo kay magtiayo na. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Yapon mga palangga niya pa yun. Shout out ko ni Rico Bayot na nagpuyo sa Bagong Buhay Igpit. O salamat kayo mula Ayan James Palabriga. Salamat sa iyong baglantaw sa itong Facebook Live. Ha? May hapon, ako si Josel Anino. Kenze Anios, taga Tandag City. Aga akong tubag kay Pagsulay. Mr. Computer, sakto bagya tubag! Mga Mr. Computer! Ano, Mr. Recuracion, is free kong, Mr. Computer! Okay, wala, kinanag, Recuracion, ruwa mo niya po. Direputas tong cellphone, text, Jovelan Gabon, 29 anyos. Tagalaak, Davao de Oro, tubag ana, stigmo, kay tao nga nag-toothbrush, Mr. Computer! Niya po. Ruena Canto, 43 edad. Pagadian City, tubag gasolina. Pagyapon. Maayo gabon, tabuklo. Ang akong tubag, stigmo, anak, kay tubag, dial na sa inyong radio. Dial sa inyong radio. 100.1 FM radio, Seramel, High Ecten, Santa Maria, Prosperidad, Agusan del Sur, 46 edad. Pagyapon, mga palangga. Ano dire na butas tawa? Hello, may ngabon!
8: Hello?
0: Hello, may ngabon!
8: Hello?
0: Para, uy, wak mo siya naman. Padayon, lagi padayon!
8: Ha?
0: Padayon!
8: Tumag na ko, wani to bilir na lang sa magsaysay, sa Isintay City, Anyos, Karong, Wadawa. Akong tumag siya mong tigmo. Tao nga nagpahilot siyang kabuhi.
0: Tao nga nagpahilot siyang kabuhi. Nani ka, nani ka, nani ka, pare? Nag-birthday na niya karon? Oh, masiksakto di ba? Kinag-birthday na ka. Happy birthday na niya mo na pare. Antara nag-birthday karon. Mr. Computer!
13: Wow, may hapon ay.
0: May hapon niyo niya, ma'am. Tumaga bisita. Namalit sa nung lading spardak. Hello, may hapon! Pala yun!
14: Ako rin si Pilisimo Anya Lisa, taga Libitay, Spanabos, Utes. Ang akong atong edad, 47. Ang akong tubag kay tao na nga mibiya sa pamilya.
0: Tao nga mibiya sa pamilya. Atong suwayan. Mr. Computer, sakto bahagi ang tubag! Yapon mga balangga. Yapon tama nga pon tabuglo, mutubag ko ko des Nilita Galber Galba Role. 62 edad, nagpuyo sa Puro 4, Silay, Malaybalay City. Bukid nun, ang akong tubag, stigmo kay OFW kuya Tamoglo. Mr. Computer, sa tubag, agya tubag. Agya hapon, mga palangga. Maayo nga pong Tamoglo, Lolita, Batawan, taga Imlang, North Cotabato, 45 edad, tubag, tao nga nagatahi. Og sanina sa makina, Mr. Computer, sa tubag, agya tubag. Unsa na punis, Mr. Computer? Mr. Computer! Manghihabon, oy. Huwag hihabon. Higan usab ni Winifredo Sose, 76 edad. Taga Tungaw, Butuan, City, Purok, Otso. Aga akong tubag, stigmo, kay. Nagdola og basketball. Mr. Computer, sa tubag. Iyang tubag. Mr. Computer! Huwag hihabon, oy. Ano, please, Mr. Computer, mong isi, mapuntahay, oy. Wala tayong isihana ni siya. Wala man ni siya ganing na burang ni nisaway ni Stigog di Tabuklo ba? Hello! Mano magin atong Tigog baka balangga? Gikusugin ako ni arong makasinabdanay ganda. Ha? Gani siya la, na ito ni pasulon ni hello mga bon!
13: Tabuklo!
0: Oh!
13: Kaya si Elvin Almada nagpuyo sa registration Barangay San Miguel, Digos City. Ang akong bag, kapakyasan o kalampusan sa tao.
0: Mr. Computer, sakto ba agiyang tumoy? Mr. Computer! Agihapo, nagkuha ba ka malangga? Kahit ko lang, paspasan ta niya, huwag i-magmahay. Hello, may ngapon!
15: Hello, may ngapon! Ako si Vilma Aga, diri, purti po rang ida, diri sa Kogon, Digo City. Ang akong tubag, si Jesus, gilansang sa cross, aron ang mga tao, maluwas, gikan sa sala.
0: Mr. Computer, sak tubag! Yang tubag! Mr. Computer! Huwag i-hapon, baga palangga, nakuha yung saktong tubag. Ah, diya, baga palangga, panginabuhi sa taha. Balik ta baga balangga human ni ining atong panginabuhian aron usa baga balangga sa pag basa na pud baga balangga o oh, dawat sa inyong mga tawag ha action sa ginawa sa Tamoklo ha alas tres try the size ang tag na sa hapon.
16: Gusto ka bang mahimong mas himsog o mas ligon ang imong lawas? The natural way? Clydel Mix Herbs Food Supplement.
17: Clydel Mix Herbs Food Supplement.
16: Ang Clydel, usa ka powerful blend of 5 herbal extracts na ginhimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw nga pag-atipan sa panglawas na ay alingatong extract na tradisyonal na gigamit aron mo suporta sa kidney health o makatabang sa pag-maintenar sa normal nga uric acid levels. Ay Serpentina Extract, known for its antioxidant, anti-inflammatory properties, nga makatabang sa healthy blood circulation, o heart wellness. Nay Tanka Pedra Extract, nga tradisyonal nga gigamit, aron musuporta sa liver function, healthy digestion, o urinary tract health. Dugang pa ang Black Garlic Extract, rich in antioxidants, nga makatabang sa pagbaligon sa immune system, pagsuporta sa heart health, o overall vitality, o syempre, sambag sa mag-extract. Traditional nga gigamit aron mo suporta sa respiratory health ug makatabang sa pagbalikon sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clydel Mix Herbs supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports healthy heart and blood circulation. Helps boost immunity and overall wellness. Help maintain normal uric acid levels. Antioxidant ug anti-inflammatory support. Ayahula ta nga muabot ang panahon nga maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Clydel Mix Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambaran sa mga nagbalatiyan. Clydel Mix Herbs.
18: Gikanan, gusto ba ninyo nga ligon, abtik ug bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw-adlaw.

0: Alang sa maayong panglawas ug maalam nga kabataan, Gromate Multivitamins for Kids, kauban sa pagtubo sa inyong kabataan.
1: Gromate! Kauban sa pagtubo sa tanang kabataan! Boy!
0: Gromate Multivitamins for Kids, mapalit sa mga Clegel Store, Nomlitig Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
2: Dili lang basta-basta ang haplas nga Nongleding Essential Oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nagantos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang Nongleding Essential Oil natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas og natural ang gamita.
3: Nongleding Essential Oil.
0: Mapalit sa tanang Clegel Store, Nongleding Radio, ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
3: Sulayi ang natural nga Nongleding Essential Oil.
1: Ampingi ang imong mga mata, kauban ang Viscomac Eye Drops.

0: alang sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydro stores, longlining radio stations, o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
1: Sa alaw at law.
2: Alas 3:40. Alas 3:40, Bagabalanga, dagdas hapon. Aniya, padayon ta. Daghang pagid ni mga palangga. Ay, daghang pagid ni Bagabalanga. Ha? Natos ni. Tanaw Bagabalanga, naagi ni dae sa Kadigdong Lading Infinite Radio, Valencia. Gekan ni Rosalia Quakides, Pesan Kabakan ko Tabato. Sa isintay, ono anios, anino sa tao, Mr. Computer. Sakto ba ang iya dubag? Paghihapon. Pagyan baga palangga. Good PM, Titubal. Ako si Liedelen Sukong nagpuyo sa Purok 3, Calamonda, Sugod, Valencia City, Bukidnon. Ang akong edad 22, ang akong tubag, babay, buros, gidala sa hospital, kay manganak na, Mr. Gimpuyoter sa tubag, ya tubag! Huwag yapon, ipagita baga palangga, dagandagang pagidiba. Dekan usab ni Rene Boy Monte Falcon. Taga Purok Milon, di pulo mulabi sa mga nisun. Uy, pare! Hapon mo niya. Sukat pa ko sa una, di ba? Mag-anaan, ginas nung lading Radio Aurora. Kasi huh? Masalagmaan, gin pare. Ayan, tubag. Tao nga nag-LBM. Mr. Computer, sak, tubag. Iyang tubag. Huwag yapon, mga balangga. Huwag yapon. Kani, mga balangga, ako si Ma... Huh? Marcelino Likasan, 74, edad. Purok size, Lunugan, Valencia City, Bukidnon. Tubag. Tumbaga kun mudiga. Og baraha. Ang akong kontra, akong labanan. Mr. Computer, sakto ba ang iya tubag? Mr. Computer. Wag niya po, mga balangga, nakuha ang saktong duwag. Direputa sa atong Facebook. Ato sa ibahin-bahin, mga balangga, ha? Gate ka ni Love Hinobia, 28 edad, nagpuyo sa may ranga, ha? Rangayen! Rangayen, Alamada, North Cotabato, tubag sa ibong tigmo. Kay magtiayon nga nagbulag, Mr. Computer, sakto ba? Yan, tubag? Wag niya po, mga balangga. Kaya pagit, ay, isara ginang itubag, daghan ni mga palangga gitubag. Gekan Orkisya Sarahena, 58 edad, nagpuyo sa Sikot, Tanggob City, tubag tigmo, sa tigmo, kay mata, Mr. Computer. Gyapon mga balangga. Kaya punta sa mga caller, aron ato nga mahatagag pagtagad. Hello, may ngapon!
3: Hello, may ngapon. Ako din si Elias Arculonia, taga Sumalig, Tamboleg, 65 akong edad. Ang akong tubag, bana nasakpan sa asawa.
2: Mr. Computer! Wag gihapon, mabare. Wag gihapon. Ito ni bain-bain mga balangga. Text na punta. May ngapon, ako si Dibeno Abkade. Abkide. Taga Kalilangan, Bukidnon, 53 edad. Tubag kay inahan, ha? Inahan nga ng anak og nagsakripisyo, nag-amuma sa walay sukod og walay katapusan nga pagpangga sa mga anak. Mr. Computer, sakto ba ang iya tubag? Gihapon baga palangga. Lolita Cabaylo, Maranding, Lala Lanao del Norte, tubag anak, kay Garbo. Gihapon. Gikan ni Cheng Avenedo, Southern Panabo City, 51 edad, live sa drama sa kahinginan. Wag niya pong. Ito lang yung caller na gustan ba? Hello, may gaban!
4: Pangapong times, ako si Emeline Kabatang, taga-tagiti kabatagan, lanaw din Lord, ya, kaedad, sinto-sinto, ako akong tubag, gitara, nga sintonado.
2: Gitara, nga sintonado, Mr. Computer! Sakto ba? Ang iyan tubag? Pangapon? Atos Nicolas Bakalan, edad 41, purok size, barubuan, suminot sa Moaga del Sur. Tubag pulo, pulo ka babae nga nanagad unya ilang gilakag kay iyang pakanon. Gihapon. Hello, may nga bon!
5: Oo, ako ni, kay Muklo.
2: Para yan?
5: Si Abilino de Vilis. Tayo sa Barangay Binos. Samboa, seryos niya, Samboa del Norte. Akong tubag, kanang kon, tao na sa kit, ugin sumya.
2: Tao kagi-insomnia. Mr. Computer, sakto ba? Yado ba? Magiha po mga balanga. Ayaw mo kalimod ha, katong mga insomniaon. Amo gini pare. Insomniaon ka, magdiya si vitamin C ta. Makatabang, magabalig-on sa atong resistensya, abdi ka atong lawas, hatagang kagindot ka katulugon. Kanang inagbangon mo subunta, gaan ka impamati sa mong lawas. Jassy vitamin C palang gagamita. O niya, kanang kabataan po ninyo, kay ang Jassy, nag-edad man na siya dapat uga 30 anyos pataas. Gromate pod, ang Gromate multivitamin syrup for kids, kompletos vitamina, makapataas, makapabright, makapalig-on sa resistensya sa kabataan ninyo. Di na, gana bitong, abtik sila, o di, gana ilang kaon. Jassy vitamin C, mga palangga, ang gamita, ala sa hibusog, ugligon nga panglawas. Gromate, Gromate sa bata, ha? Huh? 12 anyos maubos Gromate, alang sa ligon nga resistensya, abtik, utukan sila. O niya, ang dagko, 13 anyos pataas, Jassy po mga palangga. Ha? I like color mga palangga. Ay, pwede palunga din ninyo. Nabda na mga kapalong tabuklo. Kinukay, kamo to ba? Gika ni Christian Sauro. 28 anyos, daga Osames City. Tabang stigbo, problema or mga problema? Gika po. May caller na ka-standby. Hello, may nga bon!
6: Ako si Sidney Casili, taga-tango, 38 years old. Daga kong tubag, kwarta.
2: Kwarta! Mr. Computer, sakto bag, yung tubag. Pagi hapon. May kapon, tabuklo. Jim Lloyd Susan, 22 edad, taga-purok dos, pigkarangan, tubod, Lanao del Norte. Akong tubag, tao nga nagpugas o maes. Bisan sa init sa adlaw, wag hapon, ming pahulay. Nabuklo, Wilane Comendador, 41 anyos, taga-Borok, Klimako. Aper Pangel, Epel, Sambuaga, Sibugay, tubag sa tigmo, gisakitan, ug kuto-kuto. Maghihapon. Ika ni Rosita Bako, Baroy, Lanao del Norte, tubag, anak, kay text, masen sa cellphone, tams. Maghihapon. Eka ni Marlin Nuer, taga San Agustin, Talakugon, 64 edad. Tubag! Tunob or tamak? Wow, diya po mga balangga. Line caller na ka-standby. Hello, may ngapon!
7: Hello, oh, may ngapon.
2: Padayon!
7: Ako di ay si Samuel Bulay-Bulay. Akong edad, 63. Nagpuyo sa Gris Estate, Mayogan City, Agusan del Sur. Akong tubag sa tigmo. Nag-fill up sa annulment paper.
2: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Mr. Computer! Huwag yapon mga palangga. Bano, ato saan pasulun si Doc L? Kaya naka-standby siya mga palangga. Alang sa dugang kasayuran, may kalabutan sa atong Power 10 Probiotic Capsule. O Glygel Mixed Herbs Food Supplement. Ganong daghang kay siya ikataga kayuhan sa itong lawas? Ganong daghang kay binipisyo nga ihatag sa itong lawas? Masig stress na mo di mga palangga. Pag supplement mo, mag Power 10 Probiotic Capsule ta. Atong Syra Doc L. Maing hapon kanimo di Dr. L.
8: Mga ka-Power 10, o mga ka-Glygel, maiga pagpabidaw ka na itong tanan. Welcome na usab sa itong aga tulubanon. Nagiya sa pag-ugmad sa maayong kapaglawas. Siyempre, kauban ninyo kanunay sa kahagina, Dr. Al Palma, ni iningatak na akalon. Kahatag na usap sa mga pipila ka mga topiko alang sa ato aga lawas and of course ang pagpadayon yun sa paggamit sa ato aga kasaligan nga Power 10 Probio Capsule sa ato aga Clay Gelbex Herbs Food Supplement. Ang ato aga duha ka kapsula mga Power 10 mo yun ay batasada na gamito ni mo sa matag-adlaw. Alang sa niyan atong lawas sigurado gayon nga layo sa mga balatian makuha nato ang mga materyales sa Power 10 Probio Capsule, mga sustansya, mga vitamins and minerals o mga uban nga mga properties nagikan sa tanom nga makahatag og kaayuhan sa tuang lawas. Alang gayon sa mga materyales nga importante kayo kay ang vitamins and minerals mao gyud man gina ang mahimo nga pagkaon sa tuang selula ngadto sa tuang tissue sa tuang organs ug ngadto na sa tibuok sistema sa tuang lawas. Mao na hinungdan magkapawertan nga kung mogamit ani ana lahi ra gyud ang tuang nga pamati. Ingon man usab kakasaligan ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Pinasahi po ni siya nga kapsula mga Power 10 tungod kay maghahatag ni siya og mga medicinal herbal nga properties. Kung mag-isgutag herbal mga Power 10 na adiha ang mga importanteng properties na buayo sa mga mibigay na o naguba na itong mga organs, sistema sa itong lawas, kung yan na mga forming diha nga mga bato, doon mga forming diha nga mga paghubad sa tuang utok, doon mga mibabag diha sa tuang tinai, sa tuang mga ugat, sa mga bukol, sa gianan sa ihi. Ayaw ka problema kay doon natin kasulbad ni Ana. Usa sa mga makatabag, kanimo nga tuaga, Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Nga doon ay mga naklasiklase nga mga sangkap. Kaya nga tuaga nga kapsulang, Power 10 Probio Capsule, nga tuaga nga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Makatabang kini mga Power 10 sa gitawag nga Benign Prostatic Hyperplasia or BPH. Sa ito bisaya pa mga Power 10, kaning gitawag nga problema sa prostate o ang pagdako sa prostate mga Power 10. Usang yun siya kasagalan nga kondisyon nga maka-apikto sa mga tigulang nga mga lalaki. Kung kini nga isyo ng mga kapawartan, dili lang maka-apikto sa pag-ihi kung dili makadaot usab sa mga importanteng mga organs sa tuang lawas, especially sa mga lalaki. Ang paghubag sa prostate mga kapawartan, usa kini ka kondisyon nga diin ang tuang prostate gland nga nahimutang ka na ilalom sa pantog. Kung naglibot mga kapawartan sa tubo nga nagdalag-ihi ka ng itawag nga urethra, mudako pag-ayo magkapawartan tungkol sa pagtubo sa iyang tisyo. Kini magkapawartan nga pagtubo, kasagalan magsugod ni sa mga lalaki sa edad nga 40, ngadto magkapawartan sa 60 kung 60 ang edad. Maapiktuhan ani katunga sa mga lalaki. Importante kining hinumduman magkapawartan og sagad. Ang mga pasyente nako magkapawartan, maugyon ni sagad ang mga reklamo, especially sa mga lalaki, kining pagdako or paghubag sa prostate magkapawartan. Samtang ang prostate mismo dili makamatay magkapawartan, apan ang komplikasyon ini mahimong seryoso ang kadaot ni ini unya kasagala magkapawartan mo resulta ni sa pagpugong sa pag-agos or pag-ihi sa mga lalaki. Ang pagdako sa prostate magkapawartan mo pilit ni sa urethra diha sa tubo magkapawartan nga gialas tong ihi unya makalisod ni sa pag-ihi magkapawartan kay mo piit man na sa tubo

0: nagtutong usab ka ng bladder damage. Muresulta na siya kung doon natin problema sa prostate. Nga kanunay nga pagpugong sa ihi, makapaluyan na sa kaunulan sa pantog. Unya, muresulta na sa huyang na pantog o pagkawala sa control. Unya, doon na na yun infeksyon sa urinary tract. Kanang itawag na UTI. Ang ihi nga dugay nga magpabilin sa pantog kay dili makagawas tungkol kay mihubag ng prostate. Posible magkapawartel nga mapuyo ang bakterya o niya makadugang na sa risgo sa impeksyon sa urinary tract. O niya muporma na magkapawartel o bladder stone o kanang gitawag na bato sa pantog. Ang gitawag na prostate problem, doon na na-stagnant nga ihi mahimong resulta sa pagporma sa mga bato sa pantog. O niya kadaot na dayon sa kidney or doon na tayo kidney damage tungod sa paghubag sa tuang prostate. Makapugong magkapawartan sa ihi nga mubalik sa kidney, o niya mubunga na siya kadaot yung musangpon sa chronic kidney disease o kidney failure. O niya ang dugo sa ihi, ang pressure gikan sa pag-ihi makapabuto sa huyang ng mga ugat. Dugo sa prostate, o niya mulisulta sa dugo sa ihi. O na nga, diligyo kumpiyansahan ang problema sa tuang prostate. Unang kanunay yun tayong magamit sa mga suplemento nga magkatabang kaayo. Manang importante kay magkapawartan ang alingatong, sambag-sambag, black garlic, o serpentina nga naa sa tuang collegial mixed herbs food supplement. Makatabang magkapawartan ang alingatong. Ang properties nga naa sa alingatong, iisip kini nga naa ay natural nga properties sa pagtabang sa mga paghubag sa tuang prostate. Tungod kay katabang sa paghinay o pagpugong sa pagkailap sa selula, nga mudako siya magkapawarten. Unya ang sambag-sambag, nga adunay magkapawarten anti-cancer properties o gitunan kini nga makasukol sa gitawag prostate problem. Unya samtang magkapawarten ang black garlic, nga fermented magkapawarten adunay gitawag nga mahinungdanon nga anti-inflammatory o antioxidant effect. Alang magkapawarten sa problema diha sa tuang pantog. Samtang ang serpentina, targeto niya magkapawarten ang metabolic syndrome associated prostate cancer. Tungod sa compound nga naa sa serpentina magkapawarten, mupugong ka na sa pagtubo sa tumor nga muresulta ngadto sa prostate cancer. Unya lungagan pag yun sa turmeric nga dunay grabe kaayo nga anti-inflammatory nga dili maghubag ang atuang nga prostate. Manang ni ana ka mahinungdanon nga mogamit yung collegial mixed herbs. Unya sagulan pa sa tuang Power 10 Probio Capsule nga dunay spirulina, moringa, green barley, goto cola. Kini nga mga sangkap nga naa sa tuang kapsulang Power 10 Probio Capsule. Adunay antioxidant, anti-inflammatory agent ug adunay compound nga musukol nga mapugan ang paghimog bukol diha sa tuang prostate. Pinaagi sa pagkunhod sa kinatibuk-an nga paghubaga og oxidative stress diha sa atuang pantog. Morang nga gamit sa makanulayon sa tuang Power 10 Probio Capsule ug sa tuang collegial mixed herbs kay dako kay ni katabang dili lang sa tuang prostate kun dili sa tibuok natong panglawas bababae ka man o malalaki. Ang Power 10 Probio Capsule ug ang atuang collegial mixed herbs food supplement baog yun ang imuhang i-partner sa Batag Adlaw. Wala na kita yung ulas pa lang sa pagpanayo surahan. Dr. L. Palma mag-iingon kaninyo lawas malawang bahandi sa tanan at tungabbingan. Pinagi sa paggamit sa Power 10 Probio Capsule ug sa tuang collegial mixed herbs food supplement.
1: Alas 3:56 na mga balangga. Padayon ta, napamantay kami ang oras. Sila, may ngapon!
2: Mayong hapon!
1: Padayon! Oh, sinamina mga balangga. Cellphone mo, pamina mga balangga, ha? Ayaw mo sa radio, kaya radio mo, delay ang atong tingog diha. Ang may tabo, mga balangga, delay ang atong tingog, di ta magkasinabtanay. Manang cellphone mo, pamino, ha? Kay caller na ka-standby. Hello, may nga bon!
3: 38 years old. Ang akong tubag, hangtod makamata.
1: Hangtod makamata, Mr. Computer. Sakto ba ang iyang tubag? Yapon? Hello, may nga bon!
4: Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag?
1: Hello! Sa mga palangga. Diretas text. Sayang kayo mga palangga. Ay, nakasunod na. Gipasunod na. Huwag niya po nitingog. Gikan ni Evelyn Katian nagpuyos. Purok dos boundary anunang sa Buga del Sur. Paritay tres akong edad. Akong tubag ang tao. Nga nahubog o palahubog. Mr. Computer. Man niya po. Juliet Perez. 43 edad, taga-Monte, Talakugo, Agusan del Sur, tubag, tao nga nasunugan, ugbalay, gumikan sa kuryente. Tawag niya po. Gikan! Ni Livy Gersalia, 30 edad. Mabuhay, Bayugan, Agusan del Sur, Tubag, Stigmo, kay Koko. Tawag niya po. Joven J. Artaho, Manuales. Maliwanag, Purok 5, Maigo, Lano del Norte. Tubag, Taong Buutan, dili kaya daligdan pero kayang ipaglaban. Wa gihapon. Gikan ni Romar Pagunsaga, 34 edad. Valencia City, Bukidnon. Tubag, ala, Taong nga galantaw ug television. Thank you and God bless. Wa gihapon mga balanga. Bay ngapon, Tabuglo, Lorena. Salo, 38 edad, taga barangay Lovimen, Kinapawan City, Tubag, Mata. Gihapon. Watay oras naging pagkabalaga. Basensya na kayo ninyo. Watay oras. Salamat siyo pag kami na. Why na katubag karo? Ano ako nililiyon? Kaya pwede naghanap yung kaedri. Ay. Kung sakto ba ninyo mga tubag? Yan lang. Basta nasulod na sa oras. Matik. At tunin tanawang pagkabalaga. Salamat siyo pag kami na. Og amping kanunay. I love you all.
2: Pamanit, dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
5: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel papaya with collagen and milk.
2: Sabon nga clay gel papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
5: Dili day uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi, kundili arang sad ni sa panglalaki. Pag kabaluba ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
2: Aw, bantugra, naputi kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabo sa imong bugas-bugas? Nawala sa blagi.
5: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads, ug ubang panghugaw sa naong.
2: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power white.
6: Indang de Pedro, agalaw e sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabaks ang amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
7: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Robayo Capsule. Paglawas mo nga sigurado.
8: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
9: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o baruganan niining sibyahanan.

Politiko. Ngano gitawag manag politiko? Sigurado, katong mga managan, kabalo ko to silang posisyon. Nganong namulitika, nganong politiko sila? Nganong muangkon silang politiko? Kabalo ba sila unsay pulong politiko? Kung amidagan, umudagan, karong umaabot kay eleksyon, kabalo ba sila unsa man ang meaning politics? Unsa nang politiko? Kaya magkaigsonan, halit, hagit man na, challenge na natin magkaigsonan. At least kita mga kataong bayan, makabalo ta unsa inyong opinion, unsa inyong mga panglantaw, ngano gahimo, ngano gitawag silang politiko. Na unsa may kalambigitan anang politiko sa atong kinabuhi isip kabus ni atong kahimtang sa nasod Pilipinas. O na, karon atong hatagan o gibugaton o ang uban pang angay na itong isgutan. Abi niyo mga kaisonan, a person is called politician. A person is called a politician because they are actively involved in politics. Hold or seek an elected position in government and manage public affairs. Mauna sa in English pa. Ang word originated manggod ana sa Grego nga pinulungan sa Greek, from Greek words. Gikuha kana sa pulong polis. Ambot pasabot ang pulong polis meaning city or community. And kanang giingon nga politikos meaning relating to citizens. Biyato kanang Bisayaon. Kana magod gitawag na siya og politiko ang usa ka tawo. Gitawag na og politiko ang usa ka tawo tungod kay siya aktibo nga nalambigit sa politika. Naghupot og nangita og posisyon sa gobyerno og nagpadagan sa mga kalihukan sa estado. Kining pulong nagagikan kana sa Grego makaigsona sa kung gikaingon na nga ang pulong politika, ang pulong polis nagkahulugan ka nag syudad o katilingban. O ang pulong politikos, mga butang na nga may kalabutan sa mga lungsuranon. Laktod nga pagkaistorya, gitawag na siyang politiko. So ani ang mga nakunang hinungdan ngano nga gitawag ang usa ka tawo og politiko? At least na makabalo ta magkaigsoonan. At least ang uban nga mga politiko nakabalo dahil sa iyang posisyon, nganong politiko siya? Kita diay, unsa may tawag na to, politiko ba ta? Nga wa man ta mudagan, unsa may tawag na to, politiko ta o dili? Ani ang mga nakunang hinungdan ngano nga gitawag ang usa ka tawo og politiko? Kana magod paghupot na ugahom sa gobyerno mao na gitawag politiko. Sila ang mga pinili o mga kana magitudlo nga opisyal sama sa presidente, gobernador, mga mayor, o di ba konsihal nga adunay awtoridad sa paghimo o pagpatuman sa mga balaod sa usag ka lugar o nasod. O na, muna sila ang representante sa katawhan kanang giingon itong politiko. Sila ang tigpaminaw sa mga mulo sa publiko. O mao kini mubarog isip tingog sa mga komunidad aron madala ang ilang panginahanglan ngadto sa kagamhanan. That is politiko. So gira ni sila mag-aisunan nga politiko tungod kay membro sila o leader sila sa mga partidong political. Apil sa ilang buluwaton ang pagpangampanya, pag-atbang sa eleksyon,
o pagplano o mga paagi aron lagi nga maku

0: yon sa ilang gahom. So, duha ka panglantaw mga kaigsoonan, ato ng tanawon. Sa formal nga kahulugan, ang politiko usa gina kasulugoon. O tao kanina, moingon ganin sila, ako ang inyong sulugoon, that is a politician. 20 minutos na kalabay, mabalik ang public opinion ng Puerto of View, humalaman ni pipila ka mga painomdong.
1: Introducing K's Fragrances, talaniis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling na ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, gayunan ako siya nga palit o bigimat. Pagpalit niya bigimat, siguro to isa kagrapag. Asa to siya magpalit. Ngayon siya, ngang kumusta man, wala mang gigumaluya ng wala gyud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gyud siya muon sa gumikan sa bigimat. Bosa igsoon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas, ang bigimat yun, as in makaayo yun kay katong plug bleeding yun na ko 1 month. Wala gyud ko, wala gyud hunong sa akong dugo nga nigawas gyud apol-apol, murag kinumo kadag ko, niingon sila nga mamatay na ko. Kay luspad na ko kaayo. Pero gumikan sa bigimat, natingala sila nga pag inom na ko sa bigimat, hihupa akong dugo, tapos pag tulog ang adlaw, gikan karo, tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa flying bay? So, naayot to siya. So, masalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko ang taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, igsoon nga, magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga, kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa ka nilakaw, ang Ginoo nagagayad kan mo. So, thank you.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Ako di ay si Freddy Hilario. Takon dira sa may Champaka ako na kadulasan. Naka-try magkukuhaning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami yung kayo sa panglawas. Kaya dati, hindi ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi, walas dosi. Pero sa kanya nakatay ko ani, makatulog na dahil ko balik. Dili para dati nga magsimurang pulaw ko ay eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix lami gidyo sa panglawas tanan imong ginabati murao ug unsa toy ginabati ni maliban sa kanang di ka katulog pag dala na sa tanan ba naa na gyud sa tanan kay bisan ganik ako na among koy symptom sa UTI na obserbahan ako nga lami na akong pagihi.
7: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural, mapalit na sa mga butika.
10: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: Okay, 25 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsonan. Padayon ta sa ikaduhang hugna sa tong programa, Public Opinion and Point of View mga kaigsonan. O ganinang kini matulon-anon kay ni mga kaigsonan, dako kay nagtabang sa atoa isip katawhan. Tungod kay dako kay ni siya og kananaang matun-an nato ba? O nya dili lang kay kita lang kundi kadtong atoa mga leader. Makaibalo po sila sa ilaha karong katungdanan, nganong gitawag silag politiko. Tungod kay ang programa manggon nga Public Opinion ug ang Point of View kaigsonan alang gini sa katawhan. Maunsa man ang imong posisyon, maunsa man ang imong kinabuhi, diri lamang sa atong tulumanon no programa. O kanina nga dako kini siyang tabang sa tuwa matang adlaw na tong kanunay lang kitang pagmaminaw sa tuwang programa matang adlaw, diri kita makat-on kung unsa man ang uban pang na mga kana mga update ng mga balitag impormasyon. Mga balitag impormasyon, mga sagulan na to o kanang gamay nga pagpalalom. Mauna karon atong ipadayon ning kahimtang sa giingon na tong English sa politika. Gurado mo kita, sayang kayo itong mga politikong maminaw. Sayang kayo itong niipon maminaw. Ano, kining ato ni hatagan o pagpalaom ning pulong politika, pulong pamulitika, o kanang pulong politiko. Ang direkta magong hubad sa English magkaisunan, alang ka na sa politika, kay politics. Diba? Sa English na politics. Ang pamulitika kay politiking. O ang politiko, itawag na magkaisuna o politisyan. So, kana makita ninyo diha nga nag-alagad si katawan, mga politisyan. So, tulong mangguna siya, kinimanggo ng kalainan sa tulok ng pulong sumala sa konteksto. Kanang sa Bisaya sa English description ba, kanang mga konteksto mga kaisonan, kining balikon tanim pulong politika, gitawag na siyang politika o politics. Ang kinitibukan nga sistema sa gobyerno o ang pagdumala sa katilingban, that is politics. Kanang pamulitika, politiking na ang mga lihok o estratehiya anon lang ang makakuha o gahom o pabor, kasagaran, negatibo ang o giingon tong pasabot. Mao na gitawag nga pamulitika. Ang mga lihok ba, estratehiya, anon lang ang makakuha o gahom o pabor. That is politiking. Anya, kinimpulong pong politiko, sa English pa na siya, politician. Muna siya ang usa ka tao nga naghupot o posisyon o nalambigit sa pagpadagan sa gobyerno. That is politician. Kanang politics, sama na sa kanang basketball ba? Nga naay goal. Naay goal. O niya, kanang mga magdula ay muna yung mga player, muna yung mga politician diha sa basketball court. So that is mao na siya ang politiking, mao na siya ang mga nakit-an na itong kaisunan niya, mga lihok na, mga estratehiya na, mga pungunuhon na nga magkakuha og gahom o pabor sama sa ingon nga mudaog. Mao na yung gitawag ang politiking, mga estratehiya na, mga kaisunan. Para na rong example, para po makatuon, taba, kanang giingon medang nila nga I don't want to get involved in politics. Kasi tawag na, I don't want to get involved in politics. Sa Bisaya para siya, dili ko gusto nga manghilabot sa politika. Diba? Napay giingon nga, they're politicking for election started very early. Ba't pasabot? Sayo kay kang namulitika, oy. Sayo na po kay kang namulitika. Muna itawag politiking. Ha? Pamulitika. Kanang giingon po nga politician, a good politician listens to the people. Ba't pasabot? Ang maayong politiko, maminaw gina sa katawahan. That is politician. Pero ganig, tanaw ni mo politiko, politisyan nga din minaw, dili na politiko. Di klaro na. Karon, unsa man di ay kalambigitan ang politiko sa katawhan. Unsa man ay responsibilidad sa usa ka politiko sa katawhan. Unsa man karon ang inyong point of view kay Sunan. Unsa man karon ang inyong public opinion. Abi nyo mga Sunan, ang kalambigitan magud sa politiko sa katawan, usa ka na karelasyon sa pagsalig. Mga giingon itong representasyon, obligasyon. Ang politiko nagsilbing tulay sa mga panginahanglan sa katawang kabos. Ngadto ginas kagamhanan. That is politician. Isip mga piniling opisyal ang ilang gahob nga gagikan mismo kana sa puto sa mga taong kabos. Klaro na. Klaro na mga isunan, no? Itawag silang politician tungod ka na sa pagtuboy sa katawhang kabos aron sila mulingkot isip mo serbisyo sa katawhan. Aniya, nag-unang karong kalimbigitan sa politiko ngadto sa katawhan. Kasagaran tigpamaba o representante, sila ang tingog sa publiko. Katungdanan sa politiko nga dadon sa gobyerno ang mga mulo, problema o panginahanglan sa mga ordinaryong lungsuranon. Ayaw matagan kinig solusyon, that is politician. Mauna nga tighimo og balaod og palisiya. Ang mga balaod, gipasar ka na sa mga politiko sama sa buwis, trapiko, edukasyon, mga panglawas, that is politician. Diriktang nag-apikto sa adlaw-adlaw kinabuhi, kagawasan, negosyo sa katawhan. That is politician. Tigdumala sa serbisyo sa publiko, sila ang nagbuot kung asa mapunta ang pundo sa kagamhanan. Gagikan sa buhi sa katawhan, sila ang nag-aproba sa mga proyekto sama sa pagpatuko ng mga karsada, ospital, tulunghaan o paghatag kini og tabang o ayuda. That is politician. So muna, at least, tigpanalipod sa katungod, obligasyon sa politiko nga siguruhon nga luwas ang komunidad tungod kay kini taong kabos. Kinanglan patas ang pagpatuman sa ustisya para sa tanan nilang nasakupan. Kana ang lakton nga pagkasulti magaisunan ang politiko. Mao kana ang sulugoon sa katawan. Mao kana nga galon. Pero dili sila kundi taong kabos ang galon sa mga sulugoon nga maong politisyan. Kung walay katauhan magaisunan, walay politiko. O kung walay maayong politiko, magubot o walay klarong direksyon ang pagdumala sa katilingban. O nang gusto nato ng haybaluan ang mga katungod gyud sa katauhan sa pagpanubag sa mga politiko, mga interesado ba nga nato nga mamahimo og yung lawom atong isgutan. O nang ilang pagkapolitiko, obligasyon gyud sa tabang para sa katauhang Pilipinong kabos. Bugos gyud makaigsoonan. That is politician. Init ug baha. Init ug ulan magaisonan. That is politician. Kung ikaw, serbisyo, obligasyon din na pagtabang sa tawhan, katawhang kabos. Mao na nga sa legal nga aspito, ang obligasyon magaisonan sa politiko, mao gyud ang paghatag og serbisyo sa publiko. Patas nga oportunidad. O kanaabang mga programa aron naging matabanga ng mga kabos. Ubos ka na sa konstitusyon sa Pilipinas. Mao na ang gobyerno adunay katungdanan gyud. Adunay katungkulan sa pagpausbaw sa hustisya, sa sosyal ug pagkunhod sa kakabos. Pinagi ka na sa paghatag kinig libreng edukasyon. Barato nga panglawas o mga trabaho. Apan adunay dakong kalainan sa formal nga obligasyon sa balaod ug sa kultural nga mga tradisyon sa politika sa Pilipinas. Kauni nga angay nato ning masayran ang legal nga obligasyon pinagi kana sa sistema magaisonan. Kay ang formal nga trabaho sa politiko mao gyud na paghimo og malungtarong solusyon sa kakabos. Kana palandaan, bugat na kaigsoonan. Kanang legal nga obligasyon inagi sa sistema, ang formal yun nga trabaho sa politiko, maugi na paghimo og malungtarong solusyon sa kakabos. Dili kini personal nga kwarta kundi pundo sa gobyerno. Buhi sa katawhan. Kaila kining gidumala. Sa to pa ang buhis magkaigsoonan ato. Mga programa pananglitan, 4-piece, libreng tuition sa state, universities o kananggingon tong PhilHealth. Servisyong medikal o tabang, agahid kinipundo nga pampublikong ospital o mga lokal nga social welfare office. CSWD o MSWD para kana sa mga nanginahanglan. Mao na'y lihok sa politisyan. Ang cultural nga expectation, personal nga tabang. Ang cultural Pilipino karon nahimo mang kontradisyonal nga mga politiko ba diretang tunulan sa mga kabos kon adunay dinalian mga panginahanglan sama sa mga pinalitay karon og mga tambal bayad sa ospital o ba lungon sa namatay di ba. Nganong gihimo kinis politiko na makatabang sila? Nganong gihimo man eh? Inyong tanaw, unsa man? Unsa man inyong public opinion na unsa man inyong panglantaw? Mga ito di ang punto de vista o tawag itong point of view. Sa cultural, nahimo kinis tradisyon yun sa mga politiko, direktang duulan sa mga kabos kung aduna lagi niya panghinanglan, inalian, pananglitan karon sama lagi sa kong ikaingon nga pinalitay o mga tambal, panintan, ihanas politiko, bayad sa ospital o lungon sa namatay. Ganong gihimo kinis politiko, inani? Ganong yun anak man sila? gamit kini sa kadaghanang politiko aron makuha ang utang kabuboton. Sa katawhan aron iboto sila pag-usap sa sunod eleksyon. Kini ang sistema nga gitawagan itong patronage politics o padrino system. Usahay imbis nga paligonon ang mga pampublikong sistema sama sa nindot nga pampublikong ospital, libre ang tanan ana hinuon ang pag-agad o pag-alagad hinuon o mag-agad hinuon sa kabos kayo-kayong ayuda hatag sa politikong ayuda. Is that politician? 40 minutos na kalabay mo balik ang public opinion at ang point of view human lamang ni pipila ka mga painomdom.
11: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
12: Di na paila-ila ang pinakabag-ong kape.
13: Pinakabag-ong kape.
12: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
13: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
12: Ang kape nga superfood o antioxidant. Gigama sa 12 ka mga piniling sangkap na purong herbal o purong natural. Puno sa vitamina o minerals nga siguradong protektado ka sa bisan unsang klaseng mga sakit. Kape, Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pa-kape-kape ka lang, pero naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
13: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural.
12: Mapalit na sa inyong mga suking tindahan o butika duol sa inyong lugar.
14: Ang chia seeds usa ka matang salisong nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sa gini omega 3 nga makatabang sa pagpakubo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
15: Testimonya!
16: Oh, oh, kasinatila.
17: Ma, nana si Papa Joseph.
18: Oh, may noon. Kay andam ng pagkaos na misa.
17: Bless ko pa. Oh, kainit guni mo pa.
19: Bilantan ko. Ug naminunag akong kaluwasan. Ilabi na nga akong tiil.
18: Uy! Tungod ginas panahon ron. Puso kaing ubo. Hilanat og trangkaso. Ay kabalaka. Kay human mo og kaon, haplasan og masahi ang taka. Gamit ni ining Paragis Bilabila Herbal Oil.
19: Mauna lang. Ang sweldo mauna lang. Wee, wee, mauna lang. Ang sweldo mauna lang.
17: May trabaho ka pa?
19: Oh. Natural na. Maugo niya ko panginabuhi. Kung sa may atong kanuna, kung dili ko man trabaho.
17: Naayon na day ka pa?
19: Ay, maayon mo lang. Bawan ako. Kondisyon na kay ko. Human ko maplasin ni mama ni mo kagabi eh.
17: Mau ba pa?
19: Aghato na ko ang tanan ako mga amigo na ilabi pa ang mga mag-uuma sa paggamit sa paghaplas sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron maayo sa bang ilang panakit-sakit sa ilang kalawasan. Pagpamanhon o pagpamuy-puy. Sama na ko. Sige na, arin na ko.
18: Aray, kadiyot, kadiyot. Banak ko, kadiyot lang. Inuuna ini o.
19: sama ni asawa ko.
18: Maone, isabay ni Paragis Bilabila Herbal Coffee. Aron, energy permanente. Kaysa Paragis Bilabila,
19: dili na ko mag-agwanta pa!
0: Okay, 44 minutos na nakalabay sa alas 4 makaisunan. Padayon ta sa to ang gamay na lang ang minuto sa tong programa, public opinion and point of view mga kaisunan. Walang na sa pagpanapos na ato kaning hatagan niya pong pagpalaw mga kaisunan, ay isip katauhan ta. Dako matagpagsalig sa itong mga leader gikan sa national. Kini ato akarong gisgutan karon ato ni matiwas ugma Birnes ng kaisonan kung napatay panahon ugma ato ni ipadayon ning usa ka matulun-anon kayo ba at least sa challenge po ni sa mga politiko nga kursunan na budagan ba o makahibalo siya sa iyang mismo yung kinabuhi posisyon isip nga siya ang mamahimong mapili ang dagad sa katawhan. Ates makabalo siya bawa unsa iha mga katungdanan obligasyon. Kay kasagaran manggos nakita na ito mga karaan na, mga tiguang na. O niya, nakasabot na sila ba sa mga kabatanunan, nga mga politicians. Nga layo ra sila ha. Tungod kay bakul silang na politician, na politiko. O niya, gantong mga lungsuranon, bisag dili politiko, nakabalo na sdagan nga mura pong politician. O niya, nakasabot po, unsa man ang tinguha sa mga politisyan, doon na may bitay, noon na may mga personal interest. Nakasabot man tayo ng personal interest mga politiko. Nakabalo man tayo, what is politiko no? Politics? Politician? Oh. Kasagara mga good, doon na mga personal interest mga kaisunan. Sa diya makitaan ha, hili na sa katauhan makitaan. Huwag ka na nga realidad mga kaisunan, gisakit gid na sa daghang mga Pilipino karon. Ang hisgutan nga maog yun ang dakong gintang tali kung unsaman ang angay buhaton. Sa politiko bato kung unsaman ang tinuo nila gining ginabuhat, personal sa kinabuhi. Mamo gini, kini magod ang sitwasyon garon nga gitawag ka na sa ekspertong trapo. Nabalo po mo sa trapo. Traditional politics o patronage politics. Diin ang posisyon sa gobyerno, gihimong negosyo o hagdanan para sa personal nga gahom o pamilya gitawag ng political dynasty. O nang aniya ang kasagaran niya pamagi kung giun sa pag-una sa pipila ka mga politiko ang ila kanong personal nga interes. Imbis ang mga kabos nga nagpili kanila. Labi na kanigingon siklo sa kakabos o eleksyon. Iba doon ay vote buying. Ang estilo, tuyoon yun sa pipila ka mga politiko nga magpabiling kining kabos ang mag-agad ang tao sa ilang ayoda. Limang ka. Tuyoon sa pipila ka mga politiko nga magpabiling kabos o mag-agad ang mga tao sa ilang ayoda. Kung magpabiling lisod ang kinabuhi sa katawhan, mas dali sila kunong madani sa gamay nga kantidad o hinabang panahon sa eleksyon. Ang paghatag kinig temporaryong investment, temporaryong ayuda, sama sa bugas o gamay nga kwarta, gigamit kiniisip investment aron makakuha o boto aron kon makalingkod na sila, makuha usab dila ang mas dakong pondo sa gobyerno. Kanang giingon na tong pag-una sa kaugalingong negosyo o korupsyon. Imbes na ihatag ang mga kontrata sa gobyerno sa mga nangguba o pag-ayo sa kalsada, ang tukod ng mga building ngadto sa kumpanya, ang pinakabarato o pinakanindot na agi ihatag kini sa ila kining kaugalingong negosyo o sa ila mga suod nga higala o kabanay. So diha ang pondo alang unta sa serbisyo sa kabos, mabalhin ngadto sa pulsa sa politiko, lagi ka sa kickback o komisyon. Hana, ato ka ng at least na kabaluta, mga kaigsunan. Bisan gani ang mulo sa katawan, di na makita. Bayad ka na ang pinakamasakit nga bahin, ang mga politiko nga magpakabutabungol sa tinuod nga kahimtang sa mga kabos. Bisan pa man kung klaro kayo ang ilang pag-antos adlaw-adlaw nga kanang tawag human makuha ang mga boto, magpuyo na sila sa ilang kaugalingon kapuyuan nga aircon, dagkong sakyanan. Samtang ordinaryong pamilyang Pilipino nagbagtas tungod kay walay ikapamasahe. Naon sa may pwede na tumbuhaton sa karong panahon 2026? On sa may pwede na tumbuhaton karon nga 2026 labi ng coming eleksyon sa barangay kung BSKE? Mabi kini karon ang tinguha sa mga politiko? Pwede ba nato mapangutana before sila mo file o certificate of candidacy? Pwede ba nato sila i-cross-examine kung unsa man ilang katungdanan isip politisyan? Labi na isgutan nato ni Ugma, padayon nato mag-isunan og mga adlaw. Kining itawan to labi na sa national level. Ikan ka na sa presidente, senador, congressman, unsa mang responsibilidad. Labi na mga local level, apil na ang kabaranggayan. O di na to makita ang kaisunan, ugma, tiwason tani. Aton tiwason og mga adlaw magisunan ang regarding aning ilang obligasyon, ilang katungdanan sa nasod. Tawag na to nga responsibilidad isip politician. Sakitood sa mga taong kabos tungod kay matud palagi nga bisan gani ang mulo sa katawang kabos, dili na nila makita. Mawagit ka na ang pinakamasakit nga bahin, ang mga politiko nga magpakabungatabungol na mga lagi, bisan pa man kung klaro na kayong ilang pag-antos ang adlaw, human makuha ang boto, magpuyo na sila sa nindot nga kapuyan. Nindot og sakyanan, apan ang taong kabos kanunay nagbaktas tungod kay way ipamasahe. Inimanggong sitwasyon na hitabo tungod ka na si gitawag na itong disconnect, tali sa mga elite o sa mga ordinaryong tao. Lahi gid ang ilang kahilibutan, daghan sa ato karong mga politiko ang gikan sa mayaman o gamhanang pamilya. Wala pa

0: mo ng kabalaka kung asa ikabayad sa tambal kung masakit. Paglakaw sa lapok tungod kay walay nindot nga karsada. Tungod kay wala nila kini magkananggito matagamtaman, maeksperyensyahan. Isod para kanila ang tiunay nga pagsabot sa kasakit sa mulo sa kabos. Mao na mag-isunan, ato ni tiwason og mga adlawa mag-isunan. Mao lagi na, kung ikaingon na ang matuod na kusog sa usa ka nasod, wala gidiha sa gahom sa pipila. Kung dili ana diya sa kamatuoran nga gihuptan sa tanan, di ng inyong tingog mao gina maghari. Ganina nga kanuna kita magpaminaw subaybay sa itong programang Public Opinion and Point of View makaigsonan ang tingog sa katawhan o panglantaw. Idala kaninyo makaigsonan o pakikalayon sa atong mga mahinungdanong sponsor labi ng Kagapi Glass and Aluminum Services. Alang ka na sa ligon ng nindot nga glass o aluminum work sa inyong balay opisina mga kaigsoonan. Ang Kagapi Glass and Aluminum Services na himutang lamang sa Central Public Market niya itong syudad sa Panabo. Nga matawagan sa numero 0921478047. Kagapi Glass and Aluminum Services. Lagi panagiyahan yun ni Sir Roderick Kagapi. O mangita ba kamo o barato nga di kalidad nga audio setup? Ayaw po paglangan, bisitaha ang GMG Audio Installation Services. Kompleto sila diha makaigsunan gikan sa produkto hantod sa serbisyo para sa inyong sakyanan o panimalay. Doon na sila barato, pulido o nindot nga mga produkto. Tosondra unit para kada sa nindot nga dashboard setup. Doon na sila speakers and amplifiers para kada sa kusok, tinaw nga tingog. Doon na sila category 7 amplifiers, high quality performance. Doon na sila sound accessories, kompleto nga mga wire o mga accessories. Doon na pag na sila mga mixers, gagmay, dagko para kada sa saktong timbre sa tingog. Mga serbisyo nga ilang gitanyang magkaisunan, doon na sila car audio installation setup sa inyong mga sakyanan. Na sila professional audio setup para ka na sa mga tapok-tabok o mga event. Doon na sila house audio installation and setup para ka na sa nindot nga tingog sa inyong balay. Ayaw sila, ayaw pong paglangan. Bisitaha doon lang na diya, naradiri sa Purok Tambis, Barangay Santo Niño. Yatong syudad sa Panabo, doon lang sa Mirinol. Ang GMG Audio Installation Services at bang na sa Jehovah's Witnesses. Lagi panagiyahan ni Sir Jeffrey Tohoy. Yamatawagan sa numero nga 0920-308-0809. GMG Audio Installation Services. Og mga ma'am, mga sir, mga madam, mga boss, gusto ba ninyo nga mas mudaghan pa ang customer o mas mailhan ang inyong negosyo sa bisan asa nga lugar? Nagtanyag ang 96.1 Infinite og 90.9 Light FM nga baratong radio advertisement package nga dako kayog tabang para gina sa inyong negosyo magkaisunan. Doon na sila'y sulit nga rich. Doon na sila'y bronze package. Doon na sila'y silver package. Doon na sila'y gold package magkaisunan. O niya matag package ni ini, doon na'y dako nga spots kada adlaw. Doon na pag yun ay spots kada adlaw bonus. Yan doon na pag-uwi more bonus pa time check plus Saturday, Sunday airtime. Ayaw kalimot bisitahe ang 96.1 o 90.9 Dico Building, Bongkawil Street. Doon lang po na sa Panabo City Inn. O matawagan sa numero 0936-270-0941 makaigsonan. Sa pagtiklop sa atong panid sa mga balita. Karong adlaw lang Webes, September 11 ni kasamtangan nga tuig. usa ka nakadako nga hagit alang o hagit ang gipilin ka na to. Ang pagsusi sa kamaturan taliwala sa mga saba sa panahon. Ang pagpadayon sa pagpakabana bisan pa sa kalisod. Atong hinumduman nga ang usa ka lig-on nga nasod dili gini masukod sa kadako sa iyang edipisyo o sa gahom sa iyang mga lider, kundi dili masukod kini magigsunan sa tiunay na paghigugma sa katawhan ngadto sa iyang isig katawo. Kini ang inyong tingog, kini inyong baruganan, kini ang public opinion and point of view, ang tingog sa katawhan o panglantaw. Diya natapos ang usa ka oras sa itong pagpanag-uban sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa 96.1, 90.9 Light FM. Pagipangunahan sa itong station manager, Attorney Ulysses Salabaw, Ma'am Rosemary Amit Bulpag, Engineer Wolf Fiorio, Sir Kevin William Bargin, ang IT personnel. Kuning iubos ay gala si kanginan George Leonis Cahigas Jr. Mingon. Diha sa kamaturan ang impormasyon gahom, apan ang saktong opinion. Ug ang panglantaw mao'y magdala ka nato sa hustong dalan. Mayong hapon magaisunan and God bless us all.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dunga nga detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 og sa atong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Dito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o uban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baneng, sapatos, sinasa uban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: Introducing K's Fragrances, paraniis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
8: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo yung unta, tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palikuna, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa Himsod na lifestyle. Ang Vital C, FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
9: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang

0: Okay, tumoras mga kaibigan, alas 5.12 na. Uy, sa mga namin ako na once again ang maayong hapon. Og welcome na po doon sa tuwang numero nung FM na doon sa lungsod ng Panabo, ang 96.1 and Fenet Radio, of course, po doon sa 90.9 Light FM. And also na maayong hapon, og maayong paglanog-lanog po doon sa 94.3 no Light FM, Kibawi, Bukidnon. Okay, so adlaw karon nga, we best mga pangka. Kuriin pa rin ang gihapon ito, no, taglingaw, no, sa itong mga kaigsunan o sa itong mga kaigan, no, sa mga naminaw karon. Okay, sa mga nagbisi-bisihan o siyempre, no, sa itong mga kaigan, no, karon nga affected, no, sa gugma.
1: Oh, yeah.
0: Okay, puro na lang gugma na lang, ha? Munang sa pagkakaroon mga pangga, no? Okay, di rin na kita magpapiktuan ng mga gugma, no? Kailangan na magmadasigon ta, ha? Manang kalimta na nato, no, sa kabagay nga makapikto sa tuwang dugan. Uy, sa mga naminaw karon, no, once again, no, mayong hapon, no, sa tong mga kaigan nato karon, no, nadya karon, no, nag-coffee and of course po ng uban og nagbisi-bisihan karon sa pagprepare, no, para panihapon, ha. Okay, ang uban po nato

And also sa mga nadekaroon, no, sa mga naminaw sa itong mga negosyante o sa itong mga vendors, no, diyan sa public market o dapod sa itong transport terminal, no, ng Bukidnon, no, salamat o dapod sa Tagum City, Davao, and also din sa Panabog, sa Carmen, ha? Okay, salamat dahil sa Tanantanay, and also sa itong mga naminaw po karon mga kaibigan, okay, diyan ano sa Municipality of New Corellia, o speaking Municipality of New Corellia, no, daghan tag mga listeners nato di, ha? Oh, yeah. Okay, so before tamo ato sa unahan, i-acknowledge muna nato itong buta na itong Big Boss. Once again, so salamat din ako ang attorney Ulysses Salabaw. And also sa ito ang station manager, no, there is a 90.9. Oh, there's a 96.1, no other than Ma'am Rosemary Amit Bolpa. Of course, no, tong technical, no, diri sa Picas Lawak ni Sir Kevin, ug dapod do sa Bukidnon, Bukidnon 94.3. Oy, na natong ano diyan, no, si Sir Kelvin, ug ang atong operation manager na ada karon si Wolfie Orio or Kuya Tibbs, do na ano, maying hapon kani mo Kuya Tibbs. Ug sa tanan natong mga diehard atong mga tigpaminaw, no, diha sa Kibawi, Bukidnon, oy, maying hapon sa tanan. Sa tanan mga diehard atong mga tigpaminaw diha, salamat sa pag ano, no, sa inyong paglagubos inyong mga speaker. Okay, so sa 39 sa mga nadakaroon, sa mga nag-abang, okay, sa akong programa sa dalawang oras, oy, thank you so much sa tanan mga kapaibigan, no, sa mga naminaw. Oh, yeah. Okay, so musta ba ninyo mga kahaponon? Okay, medyo ako pasalamat daw dito sa Anibungan Elementary School. Okay, kagahapon, no, nagpasibda sa ilahang Mr. and Miss Anibungan National High School. Okay, so salamat daw sa tanan nato mga teachers, and of course to tanan nato mga estudyante, og labi na gyud, no, sa tong mga participants, sa tong mga candidates, no, diya sa Mr. and Miss, no, Anibungan National High School. Salamat po, no. So diya ta kagahapon, no, and also maraming salamat, no, thank you so much sa happy listening, no, diya sa Barangay Tuganay. Okay, sa kong mga kaubanan diya sa konsiho, no, salamat din, no, na kang ato ang very active na itong barangay captain, no, other than Tata de Villares. And of course, to sa kong mga kaubanan ng mga kagawad, no, salamat din, mayong hapon sa tanan. Okay, din na ako i-mention, no, okay, ato mga staff nga naminaw karon na si Ami, Melba, o si Yuyong, and Chin Chin. O, uy, mayong hapon po din, no, diyan, no, kang GP Mago. And also, diyan po, no, naminaw karon si Mars Abila. O, mayong hapon po din, no, kang Marvin Riquelio. O, dapat sa itong mga guwapa na itong mga teachers na sa Decor 1 and Decor 2 and Decor 3, especially di ano kang Ma'am Karen, no? Naminaw ko lang si Ma'am Karen. Salamat sa inyong tanan, sa inyong paglagabo sa inyong mga speaker karuhin, ha? Okay, itong oras mga kaibigan, alas 5:18 na, o gining oras, hatod ka na ito sa ito ang Collegial Coffee Mix to nga ginakubdan karon, no? Kung problema ninyo mo yung mga ipangulo sa kalawasan, okay, gamit mo sa ito ang kape, no? Okay, pinagi sa tong kape mga kaibigan, o kini makahatag og benepisyo ngadto sa inyong panglawas. Kung problema ninyo mga panga, problema ninyo sa inyong mga gipangulo sa kalawasan, no, pinagi sa kape sama sa kong gingon. Okay, mag-Collegial Coffee Mix ta tayo mga pangga. So, available ka ng atong kape sa mga gusto mo palit. Okay, bisita lang mo diri sa tong himpilan, no. So, dagantag mga ato ang mga stock karon din, no, diri sa tuang Collegial Coffee Mix, kay kini makahatag og benepisyo ngadto sa mga senior citizen, not only sa tong mga senior citizen katong na yung mga gipangmulod sa kalawasan. Munang siyempre klase klaseng kopi nang atong mainom, no, mo na tong ingganyo ang tanan. So gamit mo sa tuang ginakubtan kiro tuang Collegial Coffee Mix, so available ka na diri sa tong himpilan mga kaibigan. And of course, no, dagang salamat tay mga kaibigan, no, din akong Tata Laurito. Pwede sa Porok 7 ito gaya na. And of course, di po, no, sa atong mga naminaw karon na sa Meadowbrook Farm Plant. O di po sa GRKF Consumer Goods Trading. Salamat tayo na kang Sir Richard Minor and Ma'am Cheryl Minor, no, diyan sa Porok 1, Barangay Tuganay. Oy, salamat tayo sa itong mga sport. Thank you so much sa inyo ang tanan, eh. Then, live po tayo karon, no, sa mga naminaw karon mga kaibigan, no, live tayo. And paki-paro lang po, paki-share lang po sa ating page, no, again, 96.1 and

Radio Panlabo City, no? Again, 96.1 and Penet Radio Panlabo City. Salamat din sa itong mga viewers. Ito ang first viewers. So, salamat din kang Melanie Hermoros Carpentero, no? Himoros Carpentero. Hello, did you take flat? Shout out ko, listening from Carmen Dabnor. Okay, salamat din sa mga taga Carmen Dabnor. Okay, especially din, no, kang ba Melanie Himoros, no, Carpentero. Salamat ka ni mo, ma'am Melanie. Okay, so again, ang atong text lang sa mga naadigaro sa mga papawit sa paminsan namin mga requests. Again, ang atong text lang number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, so itong oras, alas 5.20 na. Okay, the next song, no, sa mga naadigaro sa mga gipang laay, ha? Katong gusto mo hawak, no, ng beat, no, para sa inyo itong mga panga. Okay, itong oras, alas 5:20 na mga kaibigan.

Okay, so hawak mo ang bit. Okay, so minsan mga pagkano, minsan so sa kinabuhi, no, kailangan na, ano kita, no, nga, laban Japan na lagi hapunta, no. Manang, kung di kita mo, ano, mga pag, kung di kita kapit patalim, no, manang yung mahulog kita, no. Manang, sa tarantanan yung mga naminaw karon, no, di kita mo ingon mga pagkano, nga, kanang magpapiktuta sa usaka tao. Or sa usaka ano lang mga pagano affected sa mga iyan ang bagay dilita magpapikto sa masakang gingo no bawat problema okay na agitay mga kasulbaran mga panggang oy mayong paglanog-danog dayno sa tong mga naminaw karon once again sa tong mga tigpaminaw o kadi ano sa Davao Oriental o sa mga naminaw po daw diri sa Davao del Sur. Okay, kung nga saman mo abot ang atong signal no kaninyong tanan no maayong bagsikay-sikay para panihapon na unang kailangan dilita magpapikto no ang uban manggod no ano gana na report na kung nalunggan ka ganina nagano gid siya no naghikog no mo nang dita mapadala ko sa may mga problema sa kinabuhi unang dita magano lagi sama sa kong gingon manggod no bawat problema kung sa panakada ko nga problema nagyun yung mga kasulbaran no ayo yung paghikog na problema po daw na sa gugma mo nang ay nadagan pag mga lalaki ha mo nang dagan pag babae mo nang ayaw yun mo pag unahuna sa mga iyan ang bagay mo nang ingon gugma pagamat yan mo nang ano yun mo kay nang tawagan na ba no nga magbati kung nadapa mo karon mo nang bangon no tas na to ba nga ka nang dita mapapikto ba nga kanang nasakitan tungod kay nabiyaan so dagan pa dagan pag ubanan mo narita mo papikto mga pangga ay mayong paglanog-lanog dai no sa mga naminaw karon once again no diyan sa barangay San Vicente oy thank you so much no, sa atong mga tigpaminaw no diri sa Panabo like especially po no, sa New Visayas and of course to no, sa barangay Salvacion no Panabo salamat to grabe ang atong paglagubo sa lang mga speaker karon da thank you so much yung tanan. And also, sa mga naminapod ko rin mga kaibigan sa Mungkayo. And di po sa Nabunturan, Mawab. O especially po no, dyan sa Tagum City. Okay, sa mga naminapod, salamat sa inyong tanay. No, sa inyong walang sawang pagpaminaw diha. No? Salamat sa tanay. No? Labi na gyud diha sa Carmen. Sa tanan mga kabaranggan, sakop sa Carmen. No? Especially diha sa Arihal. Barangay Alihal o Barangay Mangalkal. Uy, salamat din kang Madam Mayor na Alpon. And Barangay Tubod. Salamat din kang Madam Lisa Bernadas, mga Bernadas family. Uy, thank you sa inyong tanan, sa inyong pagpaminaw mga pangga. No, again, ang ating text numbers, mga gusto mapapinsa mga minsan na may mga request, no, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, sa mga gusto mo tawag, no, pwede na mo tawag. Okay, bukas na po yung cellphone natin, mga pagka sa ating text line. Again, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Ay, mayong pagpaminaw dahil diyan, no, maraming salamat. O mayong paglanog-lanog diyan, no, especially diha sa Bunawan, no, salamat Bunawan, Davao City. O dapo na sa Bukidnon, no, particular sa tanan mga, okay, sa tanan mga municipality, sakop dyan sa Bukidnon, no, salamat sa inyong tanan. Okay, especially na si Gibawi, Bukidnon, na thank you sa itong mga dayohad, itong mga tigpaminaw diha, thank you sa inyong paglanog-lanog. Bulo kong kusog kayo ang 94.3 karon, no, labi na ganyan sa itong mga lamion nga naminaw karon. Uy, lamion man ganyan mga naminaw, no. Okay, especially sa mga tambay-tambayan diya sa Kibawi, sa mga macho diha, mga labi na yung mga macho ba yan? Okay, ayo, tama na ha, tama. Di na ako sumuhilak pa. Okay, uy, ano, no, nag-inuman daw sila karon diya, no, salamat dahil diya sa Tagum, no, Apokon, o diya po daw sa La Pilipina, no, nagtambay-tambayan daw mga lamion daw diya, Okay, ang sa inyo mga ginainom diya, no, salamat di ay, ha? Also dahil sa itong mga namina ko rin, mga panggano, once again, mayong paglanog-lanog dahil diya, no, okay, diya, no, kang Evan Grace Sailuon, kang Ma'am Evan,
Okay, naminaw ka ron, no? Very stress ba yung atong teacher, no? Naminaw ni siya karon kay hapit ng yung, ano, yung Mr. and Miss Science and Math, no? Kaya mo na itong guwapa nga mga teacher na diyan sa Tugaray Elementary School. O, di po na kang Ma'am Teresa Gama. O, di po na sa mga tanan-tanan mga teachers na ito sa Tugaray Elementary. Salamat sa inyong tanan. O, galabi na siya itong guwapa na itong head, no? Atong principal head diyan, naminaw. Okay, no other than Ma'am Marites, no, Ma'am Marites Fernandez, no. Salamat ka ni mo, ma'am, no. Thank you sa pagabi-abi ka ganina. Okay, salamat sa inyong tanan, no, sa mga Fernandez family. O, labi sa mga tanan teachers, students sa Tuganay Elementary School. And of course, sa tuang mga PT officials. Okay, diya sa, ano, no, sa Tuganay, no? Katong mga PT officials headed by sa tuang very active na tong mga presidente, no, other than, no, Tata Laurito, no, mayong, may hapon, no, sa tanan-tanan na itong mga Tuganay Elementary School. Ay, yeah! Siyempre, no, ano na gina sila, no, kanang mga supportive kaning mga teachers natin, ha? Okay, itong mga guwapa na itong mga teachers, no? Di na lang kung ma-mention ang mga names, no? Salamat, Days Tarantanan. Sa tanan itong mga teachers na ito, diha. And also, sa mga BHW at mga barangay health workers na ito, no? Tuganay Element, Tuganay, no? Salamat, Days, itong mga BHW. O tanan mga product chairman, o tanan itong mga barangay tanod, no, naminaw sila karon. Salamat sa inyong tanan. O itong oras, mga kaibigan, no, is alas 5:30 na. So, pabalik lang ko mga pagas, mababalik kita lang mamaya. Okay, abangan ninyo, no, atong mataghapon na itong topic. And also, okay, natin mga pa-premium mamaya, ano, so, ay mag, ano, no, ayaw, ibalik nyo yung mga radyo. So, kung maminaw mo diri, okay, magka-load radyo mo, mga pangga. Okay, sa mga naminaw itong oras, 5:31 na mga kaibigan diri lang gihapon sa tuang numero nung FM na diri sa lungsod ng Panabang 96.1 and Penet Radio, of course, manugod po diri sa 90.9 Light FM and also din sa Kibawi Bukid noon diya sa 94.3, no, salamat, no, sa mga taga Kibawi Bukid noon. Okay, no, sa talanta na itong oras, alas 5:31 na.

0: Introducing Kay's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palikuna ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Girl! Balita ko, kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
6: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
5: Uy! Ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
6: Cutis Mestiza lang yan.
5: Cutis Mestiza?
6: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
7: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
10: Kay Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Katong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Nya, makatulog na po ko. Eh, sa una, di man ko katulog kayo. Eh, kamatagal ko mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama sa inom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee, na lami na akong tulog. Matay man ko kong advertise yung diri sa lansyong, o lagi na, sustingan daw ng koan. So, yung palit ko, inoon ko, eh, nakabawas na ko.
11: Mapalit sa inyong masuking butika.
12: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
13: Schumacher,

Okay, so we are back mga kaibigan. Itong oras mga pang is 5:46 na sa kahaponon. O gadri lang gihapon sa tuwang numero ng FM na dali sa lungsod ng Panabo ang 96.1 and Fenet Radio, of course, Progo 390.9 Light FM and also din sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Okay, once again, salamat tayo sa itong mga naminaw and also sa itong mga naminaw ko rin o sa tarantanan ng mga dadag na busy-busyan silang mga buluhat to and o normal jud na, no? And of course, no, sa itong mga naminaw ko rin, no, sa tarantanan di ha, no, naminaw ko rin si ang atong birthday celebrant no, other than, okay, si Angelito Bagon Rodriguez, no, sa mga Rodriguez family and Bagon family, especially na kong GR Rodriguez, no, happy birthday kanimo, ha? Sa mga nagsalong silang birthday, okay, wag itay lang ikadalit sa inyo ang mga pangkado ang birthday song rajoid, no? Hopefully, sa mga nag-birthday karon mga pangga, okay, dapat magbalipayon mo, no? Okay, ay mo pagunag-unag mga klase-klaseng problema, no? Mga niyabos yung kinabuhi, no? So, dapat yun, mga pangga, no? Magmalipayon kay syempre, adlaw ninyong natauhan karong adlawa, no? Okay, so, sa 39, sa mga nagsalog silang birthday, okay, happy birthday, no, sa... Okay, sa mga nag-birthday karon, no? Salamat sa tanan-tanan sa mga birthday celebrant. And labi na yun, no, sa mga nag-birthday kagahapon. O sa mga nag-birthday karon, no, happy birthday. Especially na kang GR Rodriguez Bagon. Okay, happy birthday ka rin mo, GR. O sa mga tanan-tanan sa mga nagsalog silang birthday karon. O advance happy birthday pa din para ugma. Sa mga nagsalog silang birthday para ugma. Okay, happy birthday! Sa tarantaran, happy birthday! Oy. Okay, so again, no, sa mga gusto magpapit sa pagmisa namin, amoy mga request, no, again, ang ating texan number 0912-175-1291, again, 0912-175-1291. Okay, sa mga kaigan natin, sa mga gusto magbabit sa mga mensahe, no, sa mga namoy mga request, no, pwede mo text or pwede mo tawag, ha? Okay, so, pwede na mo tawag mga pangga sa mga caller po natin, no, ay mo kaulaw, ha? So, kailangan, ano lang, pina-uptick o tawag, no, para di po na ito may bawaan kung naminaw mo mga pangga, no? Ay, salamat din ako ang Ma'am Generos Perez na sa mga Perez family, no, maayong hapon di hasta na, eh? And also, mayong hapon po, no, once again, di ano kang, ano na sa ito ang sponsor sa itong load mamaya. Okay, di ano kang Sir Alejandro, no, namina ko rin si Sir Alejandro, no. Okay, Monies Pataganaw Alejandro, no. Sa naglibog ko, ani, kung isa dyan yung name, ani, una, no. Okay, siguro Alejandro Monies Pataganaw, no, junior. Salamat ka rin mo, Sir Alejandro, no. Harmonious Pataganaw Alejandro Jr., no, salamat sa mga sponsors. Okay, sa tuwang load karon, no, thank you sa itong mga may mga kasing-kasing nung nagpabot to silang mga blessing. At least katong mayway mga load, okay, magkaroon ng load tungod sa itong mga okay, sa itong mga sponsor, no, salamat, no. Okay, again, Sir Monies Pataganaw Alejandro Jr., no? Salamat tayo sa mga, na, ang iyong mga kabanan, no? Okay, gusto naman itong mga karaban na ito sa ito ang LTO karabay, no? Okay, according ni Sir, this coming December daw, magkaraban na po sila, no, balik sa Tuganay. Thank you! Okay, dito ito mga viewers, so salamat tayo sa mga viewers natin. Yakang Algibar Villarubia, pa-shoutout ko, B, Lower Dose Villarubia family. Uy, salamat ka mo, Algibar. Okay, musta na, no, akong amega nga guwapa, no? Okay, pagpasensyahan niya po, ha, na wala ko nakadaw. Siguro, panikamutan ako this week, no, makadaw ako si Mada sa Lower Dose. Ay, yeah. Okay, no, pagaling ka, amega, no? Balo kong kaya ni Muna, no? Muna nga, balo kong, laban yun ka always, no? Uy, sa mga Villarubia family, di po na kang Marisa Villarubia, no? Sa mga pamilya ni Aljibar. Uy, mayong hapon. And also, di po na sa mga Posadas family and Osis family. And Bahinting family, no? Sa Lower Dose, tugan, salamat sa inyong tanan na sa inyong ang karunayong pagpaminaw, no? Salamat sa tanan.
And also, di po no sa mga naminaw karon na sa lower dose 2A, no? 2E to Garnay. Okay, sa tanan-tanan na to, mga members na to, na naminaw, salamat po sa tanan-tanan sa inyong karon na yung paglanog-lanog, no? Di na lang ko i-mention. Kay Kabalo ko, one of the day na to, mga tigpamanaw din sa Barangay Tuganay, Carmen, no? Salamat mo, taga Tuganay. Okay, so din na ito maglangan mga pagkadrin na ito sa tuwang topic, no? This afternoon. Okay, sa mga kaigan natin, sa mga muhatag o mga komentaryo, pwede mo mo text or pwede mo mo tawag or pwede mo mo, mag-request, no? Ilang mo kaulaw, no? Di ba? Okay, so, once again, salamat dahil, no? Di akang Jude Darlington Selim Solicon. Sir, salamat kanimo, no? Mayong paglanog-lanog kanimo. Oy, chat out daw. Uy, grabe, ha? Okay, unsa may update ka ron, no? Unsa na may update ka ron, no? Mabada-bada yun bang election, no? Uy, makaguol, baya po ba yan, no? Kaya, kung ako, no? May pag-muda yun. Kaya nga, no? Kung dili mada yun, manggord. Okay, next ano na dili ang katong mga naklingkod karon mga second time term na dili na pwede makadagan next 2028, no? Okay, hopefully mo dayon na lang yun siguro. Ito ko na man good excited na siyempre magbalik pa yon tong uban nga mga naglingkod karon kay extend na postponement nga mahitabo, no? Pero lahin mapud kay na namatay 5 years nga na karon, no? Nga term aside ana. So, dili na pwede makadagan ang mga naglingkod karon, no? If ever 2028, no? May pag-muda yun na lang yun siguro. Pero, saan ito nagingon mga pahinga? Dili kita pwede po niya, no? Di dapat mag-uol ko itong mga naglingkod karon, no? Kung nagtrabaho yun kasi yung barangay, dili man ka dapat mahadlokon, di ba? No? Tama ko gingon, di ba? Kaya kung nagserbisyo jud ka, nganong madlok man ka kung wala yun ang election, di ba? Wala nang nagdepende po da sa inyo, no? Kung nagpakita jud kag pagsugod pa lang sa election, nagsugod kag kanang no, ang pagtabang ngadto sa inyo ang kabaranggayan, dili nga magtago-tago sa barangay. Wala nga dili ka dapat madlok, no? Na badayon ba or ano dili ano lagi ka na, no? Kanang isip ko sa ka-leader, kailangan jud is ano kasi mong barangay, no? Kanang maglihok jud ka, no? Nga serbisyong tinuoran. Dili ka kanang gitawag ba nga serbisyong nga maglikay-likay. Ay, nako, ha? Oy, salamat kang Algebar Belgarov diyan na naminaw karon si Algebar. Okay, so ang topic karon na dito sa tong topic, no? Okay, para sa inyo mga panggan sa mga naminaw karon. Okay, kung alibawa karon no, kung napoy mga problema. Okay. Okay, misigutan no problem no sa matag individual, no? Alibawa kung namoy problema nga dako nga problema. Okay, unsa may una-una ninyong buhaton? Okay, so text down or tawag no again sa tawag sa number 09121751291. Again, sa Ryan 12-175-1291. Okay, alibawa ka rin, no, namoy dako nga problema. Hmm? Okay, ang sa may pinauna, ang sa may una ninyong buhato, no? Alibawa, namoy dakong problema. Ako po, nakatry po ko na naka dakong problema, no? So, ako na una na kong bugibuhat, no? Ampo lang yun ang kailangan, no? Kaya siyempre, man yun na, no? Masulbad man yun na, no? Ayaw pag-ingon ba nga, nakay da kong problema no maingon ang uban ba da kay magano dayon sila maghikog dayon oy nako ha wag naman ganoon sama sa kong gingon bawat problema na jud ay mga kasulbaran mga pangga no kailangan na ano jud ka nang ampo lang no muray nang importante. Okay, so text daw tawag again sa tong text number 09121751291. Okay, tong oras mga kaibigan of 5:55 na. Oga, kining oras mga pagkadahatod kina ito sa GRKF Consumer Goods Trading. Okay, located doon sa Porokwine, Barangay Tuganay, in front of Tuganay Barangay Hall, no? Managed by Sir Richard Minor and Ma'am Cheryl Minor. And also, di po doon katata, Laurito, diya sa Porok 7, Tuganay. Ang atong very active na itong presidente diya sa PTA, no? Salamat dahil. Di po sa Mirrorbrook Farm Plant. Okay, katong mga nagproblema, no, kung asa mo mangitag mga pure nga tabliya,
So, ano lang mo, no? Bisita lang mo dali sa Tongpilan, no? Available lang atong pure nga tabiya. So, dali lang na sa Tongpilan, mga panggan. So, barato lang, affordable na itong presyo. Okay, so, para sa tanan, mga kaibigan, no? Kung namoy mga dakong problema, unsa may una-una ninyong ginabuhat, no? So, text down. O, tawag again sa itong text na number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, text 399. Ano pa si 399? Uy, maayong gabi ka ni mo, Digitech lang. Okay, manihapon dito. Uy, sa'yo ba yung panihapon? Okay, pero tanong ko lang po, no? At sa man yung ginasudan ka ron, eh? O, katong wala pa nakapanihapon. Sa mga nagbisibisyan sa pag-prepare silang mga... silang mga panihapon karong gabi uy na. Pero tanong ko lang po na, sumin yung ginoon na kasudan noon. Okay, so klasik-klasi no mga ano din, mga ilang mga sudan noon, no? Labi na ganyan itong mga uban nga mahilig mukhaon o karni. Uy, ano lang ta, karoon na mga pangga sa pagkakaroon kay medyo ato na ipareman sa kadaghanan. Okay, medyo init kayong panahon, no? Then aside po daan, anong nakisabay ang atong rollback to sa itong presyo sa to ang gasolina. Oy. Okay, na-increase po nga 4 hapit na mag-5 yun ay. Unang ato lang po di pa ang ganyo ang tanan. No, direta pwede nga ka ng karang dili importante nga lakaw no, mag-motor da yun. Pero sa inyo, nagdipindi po na sa inyo ha, kung kaya ninyo, kung wala po naapektahan no, sa pagtaas no, sa ito ang presyo sa itong gasolina. Okay, kung dagan mo kwarta, na sige, pwede man na bawat minuto, wala pa dagay, no? Maturo na sa unahan, nalasi sa kaysa yung motor. Okay, nagdipindi na po na. Langoban, kasi hindi naman sila mag-una-una kung ano no, hindi naman sila magtipid, no? Basta ano lang, basta dagan sila kwarta, no? Hindi na nila mahunaan yun, di ba? Okay, the next song, mga kaibigan, oras, mga panga, is 5:58 na mga panga. Okay, the next song, no, para sa tanan sa mga naminaw. Ako itong oras, mga kaibigan, is 5:58 na, dali lang gahapon. Sa ito ang numero ng FM na dali sa lungsod ng Panabo, ang 96.1. And Fenet Radio, of course, mag-dali sa 90.9 Light FM, and also din, no, sa 94.3. Okay, Light FM, Kibawi, Bukid, no, salamat sa mga naglanog-lanog diha, eh? Okay, so the next song, mga kaibigan. Okay, sa to ang nag-request mga panggano ganang gilod sa busayaw o ganang touch by touch, no? Okay, 239 texter. Okay, na imong request, no? Atong oras, mga pangga, alas 5:59 na.

Okay, so we are back mga kaibigan ng oras mga panggay sa Lasay sa 8 na. Okay, dali lang gapo na sa itong numero ng FM na dali sa lungsod ng Panabang 96.1 and Penet Radio, of course, Progress 90.9 Light FM and also rin sa 94.3 okay, Light FM Kibawi, Bukidnon. Uy, salamat tayo sa mga taga Bukidnon. Okay, salamat po sa inyong tanan, sa inyong walang sawang pagpaminaw, no? Dali sa tuwang programa na sa programang and Penet Rock. Okay, sa mga naminaw ko once again sa itong mga viewers, so salamat kang Jua. Darlington na Salem Solicar, no, sa mga Solicar family, no, maayong maying gabi sa tanan. And also din po no kang Ma'am Robilyn Pahanoy, Pitrasco, no, akong Amega, no, nga swerte ka ayon ni akong Amega. Okay, munang yapo do at least do, sa basta ka ng maayong tao. Okay, pinagpalaan yan, no, dagayig mga blessings sa kinabuhi, no. Okay, grabe kining mga experience, no, ni Ma'am Robilyn, no, sa iyang kinabuhi. Then siyempre, no, normal jud na, no, nga dili na to swerte ang ato ang ano kanang dili na to mano bang kung sa to ang swerte sa umaabot, no. Pero si Ma'am Robilyn, kabalo ko ani, believe ko ani, kay siyempre basta maayong tao ka, okay, dagagid mga blessing umabot si mong kinabuhi. Okay, ano pa siya? Hello, karon jud na ko natan-aw ang imong live, no, nga natimingan daw. Isalamat kini mo Ma'am Robilyn. Okay, kabalo ka na nag siya apam ni siya, naka-husband ni siya gap apam. Okay, so isa mga na mga foreigner karon, no, congratulations sa tanan. Oh, di ba? Ano naman na importante? Kailangan na ang ano mag-good ba sa katong na mga apam, na mga partners ng mga apam, kailangan mahala dyan na ninyo. Kailangan nga nagod ninyo na kay mura ba? Pero believe ko, kabalo ko ng mga Pinay is mapagmahal to, di ba? Kabalo ko ng mga Pinay mga mapagmahal. Okay, so unsa na po si Tekla nung mapagmahal ba ko, pero wala man po kuy apam. Wala nga ka na sa pamukong magkaroon ng apam, oy. Ay, nako, ano, ganahan ko sa apam, pero ang pangutay na, atong pautala ng apam, kung ganahan ba sa koa, oh? Okay, so again, ang atong tingsan number, mga panggano, is 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Oy, salamat tayo sa mga naminaw karon diha, no, once again sa mga tigpaminaw karon mga pangga diha sa Panabo City, diha sa New Visayas. Oy, salamat to taga New Visayas. Okay, sa inyong paglanog-lanog diha, no. Okay, hopefully nakapag sikay-sikay na mo para panihapon. Pero tanong ko lang po, no, sa inyo mga gipangsud-an karon, no, kailangan na mukhaon po magugulay. So according to Ma'am Robilyn, oy, thank you daw. Oy, salamat kini Ma'am Robilyn, ha. Okay, so ipadayon lang gyapon ang kamaayo sa ano sa ugali mo ra man ang importante, di ba? No? Kay syempre kung dili ka maayo, no, wala gi mga blessing diha. Wala man ang importante, no, nga isip usa ka ano na to, no, sa isip usa ka tao, okay, dili sa kalibutan, no. Dita pwede nga kanang ano kanang mga ano, di ba, magbuot tag mga dautan. Hmm? Oy, once again, salamat dahil mga kaibigan, no, sa ating mga taga-Tuganay. Diya sa Purok 38 Tuganay, no, anaw. Salamat dahil sa mga namin, no, sa mga Pahanoy family. And also, no, sa mga Garnica family and Doblesa family. Uy, di po, no, kang Lemuel Obusa, salamat po, no, kang Lemuel, namin, no, sila karon din, ha. And Troyo family, no, salamat, no. According to Grace Lacaba, uy, chat out ko sa mga Dream Radio or ano ba ito, ha? Okay, chat out ko sa taga nice, okay, sa taga nice build down, no. Okay, okay, so may gani ni Agini sa ko ang habang ko nagluto. Okay, nagluto, nagtula daw siya og isda, ha. Okay, salamat kanimo Grace, no. Atong oras mga kaibigan, no, alas 12 na. Again, atong tisan number 09-12-175-1291. Okay, para sa inyo mga pangkay, no, sa may ginabuhat ninyo, no, kalibawa na may dako nga problema, no? So, text daw or tawag again sa itong text ang number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291.
Okay, so matag individual mga pan kay noon, nagitay mga klase-klasing mga problema nga moabot sa tuang kinabuhi, no? Pero tanong ko lang po sa tuang mga kaigan, no, sa mga naminaw karon. Halimbawa karon no, kinaamoy mga natagamtaman no, mga dako nga problema nga niabot sa yung kinabuhi, unsa man unyong una-unang ginabuhat, no? So pwede mo mo-text mga panggano again sa tuang text number 0912, no? Again 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Sa mga caller po natin, sa mga gusto mo tawag, pwede mo mo tawag mga pagano again sa to ang gimension nga number ka kanina, no, sa mga gusto mo tawag. Again, mayong gabi rin, mayong paglanog-lanog do, diyan, no, sa to ang guwapa na tong konsihal, no, diri sa lungsod ng Panabo. Okay, no other than, okay, naminaw karon daw si Honorable Johnny Takritanong. Okay, ang ato ang guwapa na tong ato ang konsihal, no, diri sa to ang lungsod ng Panabo. Salamat din sa to mga municipal officials. Okay, no, diri sa tong lungsod ng Panabo. Salamat sa tanan-tanan, sa mga naminaw, especially sa mga Tanong family, and also po rin naminaw karon si Honorable Johnny Takritanong. Salamat ka ni Mukongan sa mong paglanog-lanog. Okay, itong oras, alas 6:14 na. Okay, uy, naminaw ka rin dahil sa mga kasalingan natin sa Mentero family and Bayug family, and also sa mga Garnica family and Sumugid family dahil sa Porok Fort, Tukanay. Salamat sa inyong tanan. Okay, may nagbabati po dito galing sa texture 377. Ay, napa si 377 na, hi, did you text lang? Mayang gabi ka nimo, pwede ba bangayog number? Okay, ano sa may number? Number na ako, ha?

Hanga, no? Itong oras, mga kaibigan, itong oras, alas 6:15 na. Okay, sa mga gusto magpabit sa mga minsan na may mga request against 09-12-175-1291. Okay, ana po si, ano no, naminaw karon si Konsihal Johnny Tactitanong. Ano siya nga, guwapa-guwapa man, Judika, di ba? Okay, mabili akong mentor, mga panggay, no? So once again, no, nga to ang Konsihal, dari sa lungsod ng Panabo, naminaw karon si Johnny Tactitanong. Thank you so much, kanimu, Cons, no? Alibrisi mong mga kabanan, no, dari sa mga officialis na to, dari sa lungsod ng Panabo. Salamat sa inyong tanan, sa inyong pagpaminaw, mga pangga. Okay, atong oras, mga kaibigan, alas 6:16 na. Okay, no, sa mga gusto magpabit sa mga minsan na may mga request, against 09-12-175-1291. Okay, the next song, mga kaibigan, sa tuwang nag-request. Okay, texter 231. Okay, request gyud siya dayang-dayang kay Manayaw daw siya, no? O sanin siya ka senior, mga pangga, kundiin, always gyud siya nagapaminaw. Okay, sa tuwang programa, no? Kanimo nanay. Okay, nanay Lolita. Okay, naimo ang request. Okay, dayang-dayang.

Okay, so well back mga kaibigan ng oras, mga panggano, is 6:27 na sa kagabi, oil. Okay, dali lang gyapon na sa tawang numero ng FM, no, dali sa lungsod ng Quenabo, ang 96.1, and Fenet Radio, of course, bro, dali sa 90.9 Light FM, and 94.3, ha? Hook up tari karon na sa 94.3 Light FM, Gibawi, Bukidnon. Oy, once again, no, mayong gabi rin ka, Ma'am Inday, no, na dali sa tawang sa itong studio, no, namin ako rin si Ma'am Inday. Okay, sana natin yung pamilya na Mino. Salamat po sa lahat-lahat dyan, no, sa pamilya ni Ma'am Inday. Salamat sa inyong tanan. O, start ng mga... na natin mga salingana, kasalinganan nandun sa studio, there sa first floor and second floor. Okay, sa mga naminaw ko ron, salamat nun sa inyo, ang talan sa inyo ang pagpaminaw, mga pangga. Okay, again, nakatatik sa numbers, 09-12-175-12991, again, 09-12-175-12991. Okay, mayong pag-lanog-lanog din, no, mayong pagpaminaw, no, ni ato ang guwapa na tong principal, diyan sa Tuganay Elementary School, no? O gibanan sa iyang mga okay, ang mga kabanan niya, mga teachers to na minaw karon sa Tuganay Elementary. Salamat sa inyong tanan. Okay, sa inyo ang walang sawang pagpaminaw og tanan mga suporta. O labi na sa tanan mga estudyante nato sa Tuganay Elementary School na minaw sila. And also, o sa to mga PT officials, no, headed by Tata, no, Laurito, no. Salamat dai sa to ang mga PT officials. Once again, okay, mayong gabi, no, mayong paglanog-lanog, no, ni Ma'am Marites Fernandez, no, ato ang principal head, no, diya sa Tuganay Elementary School. Salamat po sa tarantanan diha. Okay, itong oras, mga kaibigan, alas 6:28 na. Okay, bakta sa itong topic, mga pangano, usahay, mga pangano, na po yung mga, uban po na itong matag individual. Okay, kanang di na gyud nila madala ba kung sa kabugaton nga usaw sa normal gyud ang problema no moabot pagit sa tong kinabuhi. Pero dili nila makontrol ang mga panggano kung ano ba no ang uban magumingon nga wala sulbard no. Munang ang uban no bisan unsa na lang ang una-una nila mga pangga. Munang atong iparimind sa kadaghanan. Okay, bisan pa nung na imuabot bang problema sa to ano matag individual. So ato lang gina at sabay tag ampo nung kay wala magiingon ng mga problema mga panggang dili masulba, di ba? Basta ano lang gina no kanang hugot ba ang imo ang pag-ampo nung ato sa Ginoo. Kanang kung ano na imuabot ka problema sa imo ha. Kanang ayaw padala sa imong emotion nga ang uban ma-depress kay murag maingon ba sila ba nga, oh, wala na ipaglaom nga masulbad ni nga problema. Mo na i-share ni mo sa uban, no, dili lang mo nga ikaw mismo lang nga iluom ni mo nga ikaw ra makabalo sa imong problema. Una-una ba yan ang makatabang no is imong pamilya, no? Isulti sa imong parents de, or sa imong igsoon, di ba? Dili nga kay nang na isulo ni mo ba nga muna mano na ka ma-depress ka. Kaya siyempre ang mao nga problema imo ra ginaloom no dapat napog kay ma ano ba ma masiran anang problema nimo para magawas pud na no dili lang nga kanang imo lang ano ba nga kanang iloom nimo then muna magiga ba depress ka then maabot na sa punto nga kabalo ka nga daotan magiro maghikog kita maghikog di ba no munang sama sa kong giingon matag problema nagi kasulbaran mga pangga. Okay, dirita sa tuwang mga viewers, so once again salamat dai ha kay Diano kang Alexander humagi Algabris senior Digitech La Evening. Oy, once again no maying maying gabi ka ni mo, Alexander. Okay, tagasan mo ba kayo? Okay, so, dagay ko kailan ni mga Algabri, pero, but, no, I don't know kung, okay, tag-aribungan ba ni sila. Again, natutik sa numbers, 9-1-2-1-7-5-1-2-9-1. Again, 9-1-2-1-7-5-1-2-9-1. Okay, so, bubalik na ko mga pakas, bubalik na tikla mamaya.
Okay, abangan ninyo no, ato ang pa-premium no, ato ang load mo o hula mo. Okay, diri lang gyapon no, sa ato ang numero ng FM no, sa lungsod ng Panabo, ang 96.1 no, and penetrate of course pero sa 90.9 Light FM, and hook up po talaga sa 94.3 Light FM Kibaw. Okay, the next song, okay, para sa inyo ito mga pangga.

0: Introducing Kay's Fragrances para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Kay Linda Dumanyel, edad na ko 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas, duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas, unya makatulog na ko. Sa una, di man ko katulog kayo, kaya kamatagali kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Karong nasama, sa inom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee, nalami na akong tulog. Matay man kukog, advertising diri sa radyo nga. O, lagi na, stingan daw ng koan. So, yung palit ko, inoon ko, kaya nakabawas na ko.
5: Mapalit sa inyong masuking butika.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
8: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
10: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
9: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
10: Cutis Mestiza lang yan.
9: Cutis Mestiza?
10: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
11: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.

So we are back mga kinitong oras mga panggano sa size 40 size na. O si remaining time is 14 minutes more. O imayong paglunog-lunog din no kang Marvin Morales na namino din ang pinakagwapo daw nga okay, ang pinakagwapo daw din no, sa gamaw, no? Pinapo. Okay, so once again, thank you so much kinin mo no Marvin Morales sa mga Morales family. Thank you so much no sa mga naminaw karong diha. And also no mayong paglunog-lunog po doon sa so, mga viewers. Salamat din no kang Mary Ann Troyo Rodriguez or Mary Jean Troyo Rodriguez to mayong mayong hapon kanimo no ug mayong paglunog-lunog. And also no sa mga Rodriguez family and Troyo family no especially da kang Mary Jean Troyo Rodriguez da sa Porok for Tuganay no salamat sa inyong tanan. Okay, so again, ang atutin sa number, mga pangalan, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, so dirita kang Grace Lacaba. Okay, mayong paglanog-lanog ka ni mo, Grace Lacaba. Okay, hopefully, nakapagsikay-sikay naman para panihapon diha, no? And also, sa mga naminapod karon mga pangga, sa mga nada karon sa mga nagbisibisihan, then hopefully nanihapoy na ang tanan. Kay syempre basta ko karong oras sa mga pang guys nanihapoy na jedwal nga ang ilang background niya music no ato ang frequency no. Okay, thank you sa inyong tanan sa inyong paglanog-lanog mga pangga. Oh, karon din ta maglangan mga kaibigan. Okay, diri na tanaw sa tuwang ginakubtan karon ng atuang pa-premyo no. Okay, so salamat dahil mga panggano sa mga naminaw o labi na sa mga nagsubaybay, no? Okay, so dito sa ito ang third part sa itong segment sa itong programa ang ito ang Lud Mo o Hula Mo. Okay, so ang imuan ng mga pagas mga naminaw karon no? Hula lang sa kanta o kinsa ang nagganta. Okay, kumakadaog mo mga pagas so worth of 100 pesos ka load. Okay, sa mga gusto mo join, okay, kailangan ng mga paghulaan ng ninyo ang title sa kanta o kinsa ang nagkanta. Okay, ha? So, duhain nyo ang ansira, no? Kailangan hulaan ninyo ang title, then ang nagkanta, no? So, once again, sa itong sponsor karon, once again, salamat din no kang Monyes Pataganaw Alejandro Jr. Okay, muna ito ang pa-premyo karon, no? Salamat dahil kanimo, no? So, sa talantanayan, sa mga gusto mo daog, okay, join mo sa ito ang pa-premyo. Okay, ha? Okay, salud mo o hula mo. Okay, so thank you so much again kang Monyes Pataganaw Alejandro Jr. Okay, dito maglangan title sa kanta o kinsa ang nagkanta. Okay, ha? So, title sa kanta o kinsa ang nagkanta.

0: Okay, so familiar ba ninyo ng music, mga pangga? No, kung familiar ninyo, pero ang pangutang tekla na karon is kinsa ang nagganta o unsa ang title ani nga kanta. Okay, so need the colors, mga color po natin. Okay, pwede na mo matawag nyo again. 09-12-175-1291. Against Ryan, 12-175-1291. Okay, once again, salamat din. Once again, no, namina ko ron si Ma'am Glory Lynn Ordonio, no, sa mga Ordonio family. Okay, thank you so much. Especially na ka, Ma'am Glory Lynn, namina sila. O, sa talan na itong mga parents, dito sa Tuganay, Dicker Wine. Okay, sa itong guwapa na itong teacher din, away lang si Ma'am Karen. Huh? Okay, ito na itong mga PT officials na ito, o homeroom PT officials na sa Dicker Wine. Huh? Salamat sa inyong tanan, sa inyong paglanog-lanog. Okay, so we have the corner na itong dawa itong, no, kay tawag balik kay na kay ato na ano. Okay, yes, hello, mayong gabi kinsa ni Palihol. Oy, ma'am, palay lang si mong monitor, nag-feedback ka, ma'am, kay nain sa kita kong dunggan. Hello, ma'am, palay lang gamay, palay lang gamay. Okay, colored bike ang tawag sakit sa dunggan. Okay. Kayo muna itong mga roles karon pag once gani nga dili kaya clear ang inyong pagtawag ato ginang i-cancel. So parang pangita mo signal ba nga kayo ng dili sakit sa dunggan. Okay, so palayo na mo sa inyong monitor para dili sakit sa dunggan, no? Kaya dili ko gusto nga mano ko ma-stress ko, char. Okay, another caller. Yes, hello, mayong gabi kinsa ni Palihog. Yes, hello.
1: Ako din si Catherine Benito, taga Purok 16, San Vicente.
0: Okay, taga Purok 16?
1: San Vicente.
0: San Vicente, Panabo, tama ba? Panabo, kay Murag, nagkaroon mo lang ang San Vicente karoon, di yun? So, madam, unsa may trabaho na to?
1: Balay lang, bantay bata.
0: Okay, balay lang, bantay bata, pero meron? Okay, okay, go, before ka mo answer sa tong pa-premyo, okay, go ahead muna si mga greetings siya, madam.
1: Nag-greet lang ako sa kumpana karo nga, naminaw sa kuha, samtang naminaw gradyo.
0: Okay, kisa ba na yung bahay na?
1: Si Danilo Isi.
0: Si?
1: Danilo Isi.
0: Okay, si Danilo Isi, tama ba? Okay, okay, si Danilo Isi. Asa mo bubanda sa, ato, asa to ba sa San Vicente nyo, ha? Sa?
1: Purok 16.
0: Ano nang Purok 16 tapit?
1: Dili tapit sa May Galagala.
0: Ay, Galagala, Silingan, dapat dili sa tong studio?
1: Oo. Okay. Katuod ko dili studio ninyo.
0: Okay, katuod ka. Okay, dapat musuri ka dili sa studio na mo, no? Para makitaan ko ni mo, char.
1: Huwag na, musuri ko, labi na sa Tuganay.
0: Alam ko na kung ano makitugaanay ko.
1: Iwoy, anong ginagawa? Anong ginagawa sa radyo?
0: Okay, gano'n, nakatunay kag tuganay.
1: Ato, ma'am, ato na ko dira, alabi na sa sementeryo, kaya di ako gilubong ako, mama.
0: Ay, normal man yun, no? Normal na magiging nga, di ako magiging kaya nga, no? Ang pinaka, ano, na po, ang tourist spot na po dira is ang sementeryo dyan. Okay, kisa pa yung mga tao ni mo dira, gawin siyong mga basibang lungod na dira, kaya ko, naglanog-lanog ang tingog na ako dira, no? So, gawin siyong mga greeting, sige na.
1: Greet na lang ako mga silingan na naminaw dire o nangaon sila. Ora po.
0: Okay, katulang. O, karon, madam, diri na ta sa to ang portion karon ng kanabang dapat makuha gini mo ng 100 pesos nga load karon, eh? Okay, okay, so sa imong tanahon, baka daog ba ka o makaswertihon ba ka karon sa man?
1: Swerte.
0: Swerte ho lang.
1: Swerte ko karon.
0: Ako swerte ka karon. Nganong pamilya mani mo ni nga kanta unsa man unsa may imong dili nimo manimtar or mga experience ni memorize yun nimo ni siya or paborito ra gyud nimo nga kanta ni paborito nimo.
1: Idol ako ng singer.
0: Oh, idol nimo ba. So ikaw na joy. Okay, dito maglangan. Okay, ang unang pangutana. Okay, unsay title ani nga kanta?
1: Paparazzi.
0: Sure ka? Usap daw, usap yun?
1: Paparazzi.
0: Okay. sa ikadawang pangutay na no, kung makuha gani mo niya. Kikinsa ang nagkanta ni?
1: By Lady Gaga.
0: Sure jud ka. Nga si Lady Gaga ni.
1: Sure jud ko.
0: Okay, ha, kung sure jud ko. Sure jud ka. Okay, tagata ng chance madam nga mo chance ibong answer ko. Final na ba ni or mag-chance ka?
1: Final na.
0: Sure jud ka nga final, ha? Okay, sure na. Okay, so title sa kanta again?
1: Paparazzi.
0: By
1: Lady Gaga.
0: Okay, so congratulations.
1: Thank you, madam.
0: Okay, so may basulti ni mo.
1: Thank you, kaayos niya studio. Thank you po sa imo, madam.
0: Okay, thank you so much magtawag, ha? So, hopefully, wala pa, after sa kong programa ka na, mahuman jud ko, kailangan i-text tayo ang number, no, para, okay, para maano na to, kayo, dili mo akong personal number, no, so dapat dili ka mo text, no, sa tuwang text line, para makuha na ko yung numbers. So, update lang naman, salamat sa magtawag. Okay, thank you so much sa tuwang caller, no, nagkakuha siya, 100 pesos nga load. So, uba po, no, salamat dahil sa itong mga naminaw ko rin, mga panganaw, sa tuwang, okay, sa tuwang naminaw ka ron, no? O katuwang sponsor sa tuwang load. Okay, once again, salamat, no, again, kang Sir Monies Pataganaw Alejandro Jr. Eh? Okay, salamat sa imong sponsor. Okay, itong oras, mga kaibigan, alas 6:56 na. So, wala kita yung oras, no? Dali oras sa oras, uwi, eh? Ha? So, remaining time is 4 minutes more. Magbabay na ko. Okay, hopefully, no, nakatagbog lingaw no, sa itong mga kaigan, sa mga nag-atabay sa dalawang oras. Oga, thank you so much, no, sa tarotong mga kaigan, no, sa mga naglanog-lanog karoon. Eh? Oga, labi na doon sa itong topic, mga pangka, no, minsan sa kataon, no, nagiging mga problema. Pero, sa iyan na nga problema, no, kung dakong problema, so kailangan iampo dito na ito na, og matagaan po na ito, masyaran po na ito na kung sa itong mga problema, ngadto sa ubay, no, para magandaan ang problema sa matag individual, no? So, sa tarantana, no, dagang salamat. Oga, labi na doon sa mga nag-text sa itong text, sa itong text line, no, nawala na ito na, okay, na ano inyong mga greetings, no, pasensya na po, labi na ito itong oras, no, wala kita yung oras. Then, sa mga viewers po natin, salamat, no, sa mga viewers. Oga, labi na doon sa itong mga sponsors, no, salamat na sa Miloborok Farm Plant. Oga, diya po, no, mga kaibigan, diya sa GRKF. Oga po, no, kantata, Laurito, salamat sa tarantanan, mga naminaw karoon, no. Oga, sa nga lang sa itong buhutan na itong Big Boss, no? Once again, salamat din ako ang attorney Ulysses Salabaw. Og sa itong technical human sa Pikas Lawak ni Sir Kevin. Og dapod, no, sa ano, sa Kibawi Bukid noon, diyan sa 94.3. Okay, salamat din, no, kang Walpy Oreo. Og dapod, no, kang Sir Calvin, no? Sa tala na itong mga diehard at mga tigpap, thank you so much sa 94.3 Kibawi Bukid noon. Og kinig hapon, no, sa Digitech na mga pangga. Okay, nagsasabi, kung sa mga problema sa kayo na boy, don't give up, kailangan mag-amputa, diskarte sa buhay. Okay, so, dagang salamat, ug mayong gabi sa tanan, bye-bye!

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala at tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
6: alang sa financial nga panginahanglanon, duulan na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
7: Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
8: Ako si Lucy Rupiros, taga Darumawang, Bukana. Akong bana nagkasakit og diabetes. Ako masakiton pod sa ako ang lawas. Nagpasalamat ko dako sa Ginoo nga naay nagtudlo nako nga maoy gamiton nako og maoy akong gigamit karon ang Capidude nga Clay Gel din. Salamat jud dako sa Ginoo kay maoy nakawala sa banhod sa akong lawas og akong bana nga diabetic ning kapin na gid si aning Clay Gel kay hasta siya, dili mo ta, bawal siya sa tamis, pero gipatilaw gina ko siya sa Clijil, kaluwi sa Ginoo, akong bana na nambu ka ron. Huwag ako, maayon na gina akong gibati yun, ang panglipong nako, nawala na gumikan sa kapi nga Clijil, o nga akong lawas nga nagbanhod, ang pikas lawas nako, gumikan sa Clijil nga kapi. Salamat yung dako ni nung lading, labi na gistong Ginoo.
7: Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
9: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, vital C na ta.
7: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station ang 90.9 Radyo Kalusugan. Fall in love with the most sought-after romance hits only on your official love song radio station in the city. This is Light FM

0: Alang sa pamilya, sunlagi ang Terra Max Capsule with a macaroid, so palmito, horny goat weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, og cinnamon. Kun asa muhatag og saktong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max Capsule, isara ka kapsula, 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
1: Day, schedule ba ito karon day?
0: Kani, akong gipangita. Alinong, Terra dong?
1: Tira mo lang.
2: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o diil, nga di kapugnan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa pagami aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito ka adlaw, hayahay.
3: Ko si Teresa Ahero sa Hingog City.
4: Yes, Igan.
3: Magdisimony ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
4: Okay.
3: Di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
4: Okay.
3: In 1 month siguro pastor nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubang mo yung yaplas, nimboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka buton, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
4: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuodan na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangina ng mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
4: So, aroma herbal oil ka? Igan.
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
5: Isa po akong manghodron na stroke siya. So, giingnan ako siya nga palit og bigimat. Pagpalit niya bigimat siguro to isa ka grapa asa to siya magpalit. Ningon siya nga kumusta man, wala man gyud gumaloyan nang. Wala gyud siya nahiwi na iyang dila, ni lubag na. Pero wa gyud siya muunsa gumikan sa bigimat. Dosa igsoon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas ang bigimat yun. As in makaayo yun kay katungkad bleeding yun na ko 1 month wala yun ko wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadag ko niingon sila nga mamatay na ko kay luspad na ko kaayo pero gumikan sa bigimat natingala sila nga pag inom na ko sa bigimat hihupa akong dugo tapos pag tulog ang adlaw gikan karo tulog adlaw nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di maya basta-basta magtrabaho ka sa flying bay. So, naayot to siya. So, masalamat po po Ginoo nga siya naghatag ka na ko sa taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun iksoon nga. Magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinudanon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagayad kan mo. So, thank you.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Ano nga ba ang CMD? CMD is an all-natural, ionic, and concentrated mineral supplement from the Great Salt Lake of Utah, USA. Tatanungin ninyo, saan nakuha yung pangalan na CMD? The first word there is the cell. The cell is the basic unit of life. So, ibig sabihin, bawat parte ng ating katawan are made up of different types of cells. And in order to make these cells very healthy, kailangan natin ng minerals. Ano nga bang minerals? These are elements that are needed for the body, for the cells to function. And these are needed for all the metabolic processes within our body. So, there's a great scientist by the name of Dr. Linus Pauling, a two-time Nobel Prize winner na nagsabing, all sicknesses, all diseases are brought about by mineral deficiency. So it's very easy to treat diseases. Ibalik lang ang kukulangan ng minerals and this would make our cells healthy. So if we have healthy cells, then we have healthy body.
2: Ang atong CMD ni Health Code International, available nino dinhiya sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-71-89-028.
3: Introducing Case Fragrances. Taranis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
3: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
5: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
6: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
7: Sige ng ineng, 66 anyos, usa sa mga nag-anto sa lison nga pagbawa sa matag-adlaw o insomnia. Apan, human sa iyang kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, nahimo ng regular ang iyang pagbawas o nawala na ang iyang insomnia.
8: Ako si Ining de la Vega, 66 years old. Sa una, naglisod jud ko o kanang bawas sa pagtulog po. Na ay nag-introduce ako og Mega Pure katol. Kadto, pagsulay na ako og inom sa Mega Pure, maayo na nga akong pagbawas, labi na yun sa akong pagtulog. Kadtong wala pa nakasulay, hinahangyo ko ka muna. I-try ninyo eh, para makita ninyo ang epekto nga maayo yun ay sa itong bawas.
7: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
9: Ako si Gloria Basas, taga Patima, Ohaw. Kay Sinta na ang edad ka ron. Kung gibati sa una, kanang dili ko makatulog, insomnia. So, wala itong inom ako ng biga, coffee. Arang-arang na akong paminaw, makatulog na ko. Muragaan na akong lawas.
10: Pila ka sa shame, ma'am, sa Mega Pure Coffee ang imong giinom bago na batian ni mo nga epektibo yun ang atong kape.
9: Ako ah, nakainom ko o nakahurot yun ko atong isa ka box. Dito na ko na na-notice o okay akong paminaw nga daan na akong paminaw nya ininom na ako ng paningoton ko nya katong mga narag na ko arthritis narang-arang ang sakit akong mga lupa ang kaning kuan ako diri oh sa may diil na ko tumurag na kuan na nawala lamit na akong paglakaw di na ako mabati itong raog sakit nga tamak.
10: So yun makapamatood ma'am na epektibo yun ang atong Mega Pure Herbal Coffee Mix.
9: Oo ako yun na testingan nga maayo gyud ang Mega Coffee.
10: Unsay awhag nimo ma'am sa mga kaila nimo nga sulayan pod ang atong Mega Pure Coffee?
9: Katong wala pa na testing aning Mega Coffee, testingin ninyo kay dako gyud ni kahatag sa atong panglawas.
7: Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 mapalit na sa inyong mga suking butika.
0: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita, ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were
5: so. Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
6: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
7: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, gilingan ako siya nga palit o bigima. Pagpalit niya bigima, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya, ngang kumusta man, wala mang gigumaluya nang. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa bigima. Bosa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bigima yun, as in makaayo yun kay katungkag bleeding yun ako 1 month. Wala yun ko, wala yun hunong sa akong dugo, nga nigawas yun apol-apol, murag kinumo kadag ko, niyong sila nga mamatay na ko, kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bigima, natingala sila nga, pag inom na ko sa bigima, nihupa akong dugo, tapos pag tulog kag adlaw, gikan karo, tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa flying bay? So, naayo to siya. So, pasalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko sa taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga. Magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagayad kan mo. So, thank you.
8: At agalanta, yes, Igana Rosalina.
9: Pastor, kanang, tihidyo ko paminan, pinagpalang mo si ka, kadagadlaw niya. Kanang, ako yung naprong pastor, nga maigyo ang gimak, pastor. Oh, gainom ko ni pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba, niya akong nabantayan, pastor nga. Nindot niya siya, pastor, kaya akong mata, lahi ra gid sao na nga singkog inam og bigimak.
8: Giim na nimo og gipatuluan nimong mata.
9: Kita pastor kay na prob na ko nga maayo gyud ang bigimak. Na maligya ko pastor dinhi sa lantay pastor.
8: Ay, may
9: kada buntag.
8: Ah sige iga na. Salamat kay Igan og salamat kay Gaya.
9: Matabang gid ang bigimak pastor.
8: Okay.
10: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Maayong balita mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
1: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Just see! Vitamin C plus zinc.
3: Just see!
4: Just see!
5: Ah, good evening, nung lading ni?
6: Yes, sir. Nung lading. Kising ala na to, sir.
5: Ah, si Kwan, sir. Si Diyos Kuro ni Hilo, taga-diplahan, sir.
6: At taga-diplahan. Ang sa itong testimonies product, sir?
5: Pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Power 10, sir. Okay na kaya akong lawas.
6: Katong wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy. Unsa ito yung gibati, so na?
5: Ang gibati na po, sir, sir. Kanang mo, so, tungas ko, hanga kong kong. Dahil, pagka ako,

0: Hilig man yun kung aminaw sa inyo ang programa sa nung gabing magabi eh.
1: Mm.
0: Ako isulayan. Isulayan na kung pabirte ng Organdiasi.
1: Mm.
0: Alam, lindot kayo akong pamatay. Karoon muna nga akong karoon nga testimony sinuwa nga pagkanduta dyan sa pabirte ng Organdiasi. Wala nila ang pangtambal akong ikasakayad. Okay na kayo akong lawas. Yung skuro ni Hilo, taga Bitlanger.
2: Power 10 Probio Capsule.
3: Just Vitamin C plus zinc.
4: Just C.
5: Nakapalit ko sabon nga Kligel.
6: Mm-hmm.
5: Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos. Pagkahantog pagkahapon, price pa kayo ang unaong ba?
6: Oo ba? Kinsa mo ni ma'am si?
5: Diri sa SMD po, sir.
6: Ang singalan na to, ma'am?
5: Terry po, Terry.
6: Terry.
5: Ubuga po.
6: Sige, salamat mo ha.
7: Glajo Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Ukuban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Glajo Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap. Glajo Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap.
8: You're tuned in to the best, the frequency
9: 90.9,
8: the station
10: Radyo Kalusugan,
8: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Si Ma'am Liza Ocular, nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y bation nga pagpaminhod.
2: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Pinsan. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule, nangawala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarecommender sa tanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa mga eksperyensyahan nga diin na maayo guide ako sa akong ginati bahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako ilaig giinom kinila Mega Pure Capsule.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og antioxidant. Puno sa bitamina og minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang 12-in-1 coffee no 100% organic. Ginama sa purple corn, mangosteen extract, guayabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, og stevia. Kini ang kape nga perpekto ala sa mga healthy conscious coffee lover. Puno sa sustansya, garantisado nga makahatag og saktong enerhiya o proteksyon alang sa stress. Sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, siguradong protektado ka sa bisan unsang mga sakit. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, non-acidic na kape, no palpitation effect, sugar-free o purong herbal. Unsa pa inyong gihula, sulayin na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og yaman sa antioxidants. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, exclusively distributed by JK's Marketing.
1: Love, dirin ako.
4: Sige love, maligo sa ako ha. Ay, gitulugan na sad ko.
5: Wala na'y time? Pimenti ka po'y sa trabaho? Unsao na lang si Mrs. With proper diet og exercise, sulayi ang TerraMax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, og guayabano extract. Ang TerraMax Capsule, muhatag kanimog talagsaong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong galipay kauban si Mrs. Og sigurado ang satisfaction og maximum performance panahon sa labing-labing.
1: Love, sabay tagligo, ha?
4: Sige, love.
5: Oh, yeah. Diri na ta sa TerraMax Capsule. Aron sigurado, Terra, Max.
1: Mapalit sa mga butika.

0: Lisa sa Hulga, sir.
1: Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon wa ko magdahom. Nanambok na sila, o niya, nitaas. Kana na, mga ito lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nanong ko nung, may kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga mo itong mga tanan sila, unsay vitamins nga akong gihatag sila ha, sa mo ito nga, kananingon ko nga, nindot yun ang growmate. Nalipay ko nung lading ba kay, sa una mong gusto, gagmay pa sila, naguol ko ba kay lisod pa kanon. Di gud ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading, glory to God. Bisan pag wa may sudan. Bisan og bahaw, lala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Di ko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kayo, sir, sa imong product nga. Maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kayo.
2: Grooming Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grooming na!
3: Power 10 Probio Capsule. Hinet nga, odas ko ni Des Tudela.
4: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
3: A Power 10 o coffee, clay gel.
4: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
3: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading. Tapos, nana ko yung maintenance. Testing gid ko og mga tulo ka semana, nagpa-BP ko, normal man akong BP. Munang gamitin agid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gyud. As in normal na kay og magpa-BP ko sa una taas si kay kog BP. Nakadungog man gyud ko kay sige man ko pamati sa imong drama. Munang ni-testing gyud ko ni palit gyud ko. Tulo ka semana. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day, buntag o hapon. Munang pabitin ako na normal din siya. Munang mong ginaya ako at testimony pa salamat si Keiko sa iyong produkto.
5: Power 10 Probio Capsule.
6: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: At agalanta, yes, iga na Roselyn.
2: Sige ko pa minanin. Pinagpalang musika, kadaladlaw niya. Panang ako yun na po, Pastor, nga maigyod ang gimak, Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba? Nga, akong nabantayan, Pastor, nga. Hindot di siya, Pastor, kaya nga akong mata, lahi lagi sa una nga, sige ko inom o gimak.
1: Giim na ni mo o gipatulungan ni mong mata?
2: Pastor, ang kita, Pastor, kaya na-prob na ako nga maigyod ang gimak. Namaligya ko, Pastor, din sa lantay, Pastor.
1: Ay,
2: gainom
1: may.
2: Ko kada buntag.
1: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga, no, salamat kay Gaya.
2: Matabang yun ang bigimak, Pastor.
1: Okay.
3: O samay mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
4: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila laneng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga, itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo nga, muragid akong kita tambal. Naulian din siya sa tingin o nga sila magagamit ko ni ining haplas.
3: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
4: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
3: Okay.
0: Fall in love with the most sought-after romance hits only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panapo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang radyo sa katawhan sa Panapo. Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids. A relaxing perfume, like a blossoming of the first flower of the garden. Discover a scent that is unmatched. Curry Perfume for men and women. Curry Perfume has four scents: Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, and Art in a Bottle Blue. A sweet, beautiful fragrance that lasts. Curry Perfume for men and women. A beautiful scent that lasts.
1: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Just C. Vitamin C plus zinc.
3: Just C.
4: Just C.
5: Ah, oh, good evening, nung lading ni?
6: Yes, sir, nung lading. Pisingalan na to, sir.
5: Ah, chief ko ni, sir, si Diyoskuro ni Hilo, taga-diplahan, sir.
6: Ah, taga-diplahan. Unsa itong testimony sa product, sir?
5: Pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Power 10, sir. Okay na kaya akong lawas.
6: Katong, wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy. Unsa ito yung gibati sa una?
5: Ang gibati na po sa una, sir, kanang mo tungas ko, hangakong ko. Dahil pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh.
6: Mm.
5: Ako isulayan. Isulayan na kong Power 10 o Jassy.
6: Mm.
5: Alam, lindot kayo akong pamati. Karoon muna nga akong pagkaroon nga testimony sa inyong pagkanduta dyan sa Power 10 o Jassy. Wala nila yung pangtambal akong ayan. Okay na kayo akong lawas. Yuskuro ni Hilo, taga-Bitlan, sir.
1: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Jassy!

0: realit mani sakit aku koto koto lapus di sini kod naku nga o ingon sa dugan sakit kiwe nangurug naku gay sakit kayo nga dali ko sulod di sa balay eskwas to nga ino nila lumaputong ako nga po kayo mag-inis ang ina o dali anak abri kay sakit di kay di naku makaantin mo kay lak naku pasto ba nangurug naku sa kasakit nga na abri anak kasulod ko ako gindrisi gunitan ang kuan ka ng aroma gani.
1: Oo.
0: Isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako nang dughan na kong likod. Taod-taod lang nawagi itong sakit. O yan, naningot na kong nagkakain, singot na kong naggawas. May na ko salamat, Ginoo. Eh, panalang nang yun mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atras, pinagpalan. Atras na ni kay Adonai yung panalangin. Ano, ikan ka, Ginoo.
1: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
0: Aroma yun akong gihaplas sa ako.
1: Salamat nay, salamat kay Naya, salamat igayo.
2: Akong ipon kay nga mulgo kay na may ako sugar. Unya ang akong taas sa sugar 10 o taas mo pa sa 1 hour taas tay ang imong sugar. Magpa-check up ka gayud sa doktor. Og diha nga nagmulgo akong tanang kumadkok ko sa tiil, ako gihidang gihapon na bidimat mga igsoon. O diha-diha, gayon so, obserbahan ko pipila ka simana, wala na gayon, kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo, nga ang gahata gad ka na po ng kaayuhan, inaagi sa instrumento sa bidimak.
3: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano diha punto, kanang murag, nibaliwali lang na ako akong hupong sa tilba. Yung ko, ah, maayo rin ni panuhot, kay bagsige na yung servisyo. Kanya, pamang yun naayo, pero human yun na mo ang lubong. Una okay. Po, naging una, ay, magpalit na lang kong bidin max, uy, murag dila na yung maayo, naabot naman sa akong tuhod. O ito nga, nagpalit ko, balit ito kabuk, murag lima lang yun. Nawala po na akong hupong pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat yun ko sa bidin max, naging magigamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni Pastor.
1: Rosinda Pangilan o Malungon. Dagang salamat kay Bigang Rosinda. Dalay ko ng Diyos.
4: This is Light FM. Fall in love with the most sought after romance hits. Light FM.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug mo resulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscoma usa nga tus duha ka tulo og pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung di kinahanglan. Viscoma Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tin-aw o klaro nga panan-aw, Viscoma Eye Drops.
2: Agay, ikasakit. Agay. Kasakit.
3: Naunsa mang katay, nga nakikita naman ka sa saog.
2: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paitan ning matiguang nagyotaw. Daghan nagyotag batiun sa itong kalawasan.
4: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niaw, ihaplas dahil ni sa imong tatay palangga.
3: Unsa man na?
4: Nong Laring Essential Oil.
3: Nong Laring Essential Oil?
4: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayon niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
5: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay saktong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
0: Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: You are listening to the best love songs on Light FM.
1: May buntag ni mo diya, kaibigan. Kinsa niya utaga sa paliog?
2: Ako si Irines Kabagunay.
1: Si?
2: Kaya, Irines Kabagunay. Nagkuyo di sa Santo Tomas, Davao del Norte.
1: Okay.
2: Nagsalamat ko sa Digimax. Nagiraw ako kay gigamit ang Digimax na na-scan ang kong mata o kiring duga sa kahoy niya pati-panti. Nagpula akong pata.
1: Okay, okay. Tapos?
2: Nag-hubang na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan niya sa Digimax.
1: Oo.
2: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Digimax. Akong patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka nlaw, na ayaw akong mata.
1: Ipatuluan ni mo og Vegimax, duha kapsula, sulod sa duha ka nlaw.
2: Duha ka nlaw.
1: Tapos, nawala ang iyang pula.
2: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
1: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mo mata?
2: Okay na.
1: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
3: So, praise God. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga Digimax. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga, ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo o naglaong gyud ko nga, ang Digimax as in gyud makaayo. Kay wa man gyud ko gadayon og kuan, kanang wa ko makuha igyud og matres hantod karon. Dako ko salamat po sa Ginoo nga, tuuhan gyud na to ang Digimax nga makaayo kay niagi ko tong una nga bulan, gisakitan gyud ko gipon, buntag, gabi, tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og ice, daghan tambal nga ako napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato na tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan, nag-ilis ko nog atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa ka adlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa ungipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og Digimax, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon-pud nga niburot og ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto yun og iopirahan, pero siya wala yun maoperahin. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mumpalit na lang kong Digimax, naghinahinay kong lakaw, ni absent na lang kong muna, muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So pag-inom na ko, isa ragyon pag-inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayon siya nga hantod karon wala ni balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yung tagbidjima kung unsa itong batiyon.
1: At agalanta, yes, Igana Roselena.
4: Pastor, kanang tihidyo ko pamina ni pinagpalang musika kadagadlaw niya. Kanang ako yun na po, Pastor, nga maayid yun ang Digimax, Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba niya akong nabantayan, Pastor, nga. Nindot di siya, Pastor, kaya akong mata, lahi lagi sa una nga sige kong inom og Digimax.
1: Giim na nimo o gipatuluhan nimo mata?
4: Kita Pastor, kaya na-probe na ko nga maayog yun ang Digimax. Namaligya ko Pastor din sa lantay Pastor.
1: Ay,
4: gainom
1: may.
4: Ko kada buntag.
1: Ah, sige Igan na. Salamat kay Igan o salamat kay Gaya.
4: Makatabang yun ang Digimax Pastor.
1: Okay.

pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Power 10 Probayo Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
2: Maria Phoebe Sabihon.
3: Unsa may imong gigamit, ma'am?
2: Halos tanan man nga kuan akong gipalit kay kanang grommet para man sa akong mga apo. Rayon. Pero ang gigamit yun ako nga dili gyud mawala nako kana yung Power 10. O kanang essential oil nung lading essential oil. O kadtong sabon nga clay gel.
3: Sa wala pa ka nagamit naman. Sa day imong gagipamati, ma'am?
2: Kanang side by side na ako nga kilid, nagsigsakit. Dayon, magsakit po na akong puson. Kay murang na ako, gitawag nila nga tumor. Ana, magsakit po niya akong dughan. Sa akong tutoy. Una akong ibang bati. Then, karon wala naman ako ibati sa akong kilid. Wala na. Dahil akong puson, wala na po.
4: Power 10 Pro Bio Capsule na ta.
5: Oy, Marie. Ay, man si kumpare. Nga nung huwaman mamasahiro karong adlawa.
6: Tua, sa bahay pare. Naghigda-higda. Kaya nanakit ko no ang iyang kalawasan. Tapulan, gatawana, oy. Sige lang kaluya. Pirmi lang nag-uga. Makawa-uga na tawana.
5: Uy, mau ba? Kini, Marie, ay. Ipainom din ni kang kumpare.
6: Unsa man ni pare?
5: Clay Gel Coffee Mix.
6: Clay Gel Coffee Mix?
5: Clay Gel Coffee Mix. Oh, pre. Ay, ganamasahiro ka na. Datu agnisia.
6: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix nga imong gipainom pre. Maong si kumpare, dako na kaayo og ngisi.
5: Ayay ka, kumbate pre.
7: Clay Gel Coffee Mix.
5: Aron lag si kanunay nga atong kalawasan mga palangga, mag Clay Gel Coffee Mix na kita. Clay Gel Coffee Mix.

0: din taga-asa.
1: Good morning po, Pastor Dana. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
0: Ay, Tagum. Aso...
1: Tagum po.
0: Ah, sige, Alex.
1: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
0: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
1: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, ano, yung Big Mac, sinalo sa gatas, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umpa, nakagawas din sa ospital.
0: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, ang Vigimax Plus?
1: Opo, Vigimax po, inalo sa gatas.
0: Okay, pinagka-kapsula ang gihalo?
1: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasan ng Vigimax. Nabuto ang one.
0: Nagubag?
1: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo ko.
0: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat kay Igan.
2: Paliog ko pa, ila-ila o taga-asa?
3: Ako, si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Panantalan, Maraman, Pastor.
2: Taga-Panantalan. Yes, Igan, Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
3: Adong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka ugma, hingon akong mana nga, ipatikap na lang na, kay naraba sa mata. Yan, ningong ko, Pastor, nga tabon-tabon naman na kay Liman yun sa iyang aibol, Pastor, ba?
2: Okay, oo.
3: Gibutangan dayon ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun ni akong anak. Yan akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
2: Yes, yes, oo.
3: Sabado man ito na itabo, Pastor. Bali, Sabado sa Odo, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobrang, Pastor, akong ipainom sa ita.
2: Okay.
3: Pagka Domingo sa Odo, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
2: Uy, daghan na.
3: Okay, kung ano, Pastor, ramay na may buto idiri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
2: Ah, okay. So, mura guwa ito masulag mananap siguro, nagi-depress siya iyang mata. Nagi-nituro. Okay. So, karon kamo sa Igan, okay na?
3: Muna ka muna oro, Pastor.
2: Pila ka, Vigimax?
3: Tulo.
2: So, okay na karon.
3: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
2: Okay. Salamat kayo, Igan Indaya. Salamat kayo sa pagtawag usap.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang Radyo sa Katawhan sa Panabo.
1: Light FM. Ako, Christina Flory Reguli, taga-Kapampanga City. Ang akong testimony sa Clergy Coffee Mate, sa termino pa din ako nainom, tungod kay nakabatik ko sa pagdrama ninyo, pagkauma na yun, ipalit yun ko. Pag try na ko inom, lami yun kayo siya, so first yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
2: Clergy Coffee Mix, lami na, magkaayo pa. Clergy Coffee Mix.
3: Wow.
4: Power 10
5: Probio Capsule.
6: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
5: A Power 10 o coffee, clay gel.
6: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
5: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading. Tapos, nana ko yung maintenance. Testing gid ko og mga tulo ka semana, nagpa-BP ko, normal man akong BP. Munang gamitin agid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gyud. As in normal na kay og magpa-BP ko sa una taas si kay kog BP. Nakadungog man gid ko kay sige man ko pamati sa imong drama. Munang ni-testing gid ko ni palit gid ko. Tulo ka semana. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, abuntag o to o hapon. Three times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, two times a day, buntag o hapon. Munang, pabitin ako na normal din siya. Munang, gina ako at testimony pa. Salamat, tikay ko sa iyong produkto.
3: Power 10 Probio Capsule.
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

Philippine Standard Time, oras ng Pilipinas, 1 minutos ang milabay sa alas 4 sa buntag. Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, ug Mindanao, may buntag. South Central Mindanao Region, Province of South Cotabato, ug sa atong mga Kaigan members nga mikaylap sa tibuok Mindanao. Mga viewers na to, mga soki na tuntig paminaw, good morning sa atong tanan ug welcome sa atong programa Pinagpalang Musika. Dalay ko ng Diyos karong buntag tungod kay sa gihapon nagpabilin ta nga live sa broadcast center sa DXRK Radio Kaibigan 104.9 Surala, Province of South Cotabato. Dalay ko in the sense ang atong Ginoo tungod karong buntag, hook up ta sa atong mother station sa 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City. Bayrigan ninyong kauban sa kanginan, inyong kaigan at pastor ng bayan ng Iga ng SOC Sergeant, Pastor Richard Boboy Lautengario. Bayrigan, adlaw rong Bernish, pizza unsi sa buwan sa September 2026. Og nagtuo ko nga ubay-ubay nga mag-iksuna na to karong adlaw mo sa ulog silang birthday. So happy, happy birthday ninyo. Labi na sa atong Osaka Abib listener nga taga si Josomel Barangay Nasi, Beverly Guinness, happy, happy birthday sa imo subungin nga adlaw. How's Anna? How? Oh, hinotunta. Nga malipayon ka karong adlaw, karong nga adlaw, malipayon ka. Happy birthday sa imo kag sa tanan nga mga magsaulog sila nga birthday. Kag happy, happy wedding anniversary sa mga pipila na to mga igsoonan nga karong adlaw mo sa ulog sa ilang wedding anniversary. By the way, gan, matud pa na ako ganina. Hook up ta sa atong mother station sa 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City. O sa atong sister station, ang Dix Daily Radio Kaibigan, Lagindingan. O Dix Daily Radio Kaibigan, Subong Kugon, Misamis Oriental. By the way, may agad sa probinsya sa Iloilo, labi na gila sa Banwa sa Lambunaw, nga hook up ta na karon sa 95.5 GTFM. Kaya randila sa damay nga aga sa mga kaparintihan na munda sa Lambunaw, kag Junyas, kag Dingle, kag Pututan, kag iban pa mga lugar, labi na gida sa Kalinog, no, sa mga daraog pamili, mga loud nga pamilya dira sa Lambunaw, kag Junyas. Mayad nga aga sa inyo nga tanan. Of course, good morning po diay sa tibuok probinsya sa Bohol. Kung asa nagtingog ang Radyo Bandera Talibon Bohol o usa na to ka radio station nga FM diya sa Tubigon, Maadyong Buntag Dana. O may buntag po sa tibuok Sambuanga del Sur kung asa nagtingog karon ang 101.1 Barangay Gipos FM diya sa lungsod sa Gipos, Sambuanga del Sur. Good morning kang Francis Ralph Dinopol Yemet. May buntag, sir. Oh, good morning po din sa tibuok Misamis Occidental. Ubay-ubay yun atong mga partners ng mga radio station diya tungod kay gikan sa Oroquita City, Tangub City, Osami City, pahingon nga to sa Calamba o Dapitan City o sa Dipulog City part sa Sambuanga del Norte. By the way, good morning diya sa isla sa Sikihor o maabutan diya sa Dumaguete. Just Plaridel, good morning. Ug may buntag po dahil sa tibuok Lanao del Norte kung asa nagtingog ang Freedom Radio diya sa Iligan City. May buntag yung tanan diha. Ug good morning po sa Wao. Ug tibuok Lanao del Sur kung asa doon na tayo partners ng mga radio station diha. Of course, may buntag po sa tibuok Misamis Oriental tungod kay gawa sa Redix Didi Radio Kaibigan nga duha kabuok na pa'y nagtabang na ito diyan o sa Power Radio diyan sa Villanueva, Misamis Oriental o diyan sa Ingoog.
ang Real Beat Radio 104.9. May buntay yung tanan diha, labi na diha sa probinsya sa Camiguin, nga mulay at pangadto sa Agnabhol. Ang mga partners na to, mga Rijuria sa Misamis Oriental. By the way, tibuok Agusan del Norte, Butuan City, sa Sunshine Radio, may buntag niya. O good morning po niya sa RTR, akong uyuan si GC Loud, GC Loud alias Lulong, Angko Lulong, o kang Auntie Inday Rose Palsis Loud, may aga sa inyong tanan dira. And of course, good morning po dahil sa tibok Agusan del Sur, Surigao del Sur, Surigao del Norte, o sa Davao de Oro, Compostela Bali, may buntag niya, o sa Davao Oriental, Davao del Sur, o sa Davao Occidental, North Cotabato, may buntag niyong tanan niya. Labi na sa Radyo Bandira, kinapuan sitting muli at nga to sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat, o Tibok, North Cotabato, may buntag niyong tanan niya. Takurong City, good morning, Radyo Bandira. O may buntag po dahil sa Banasilan, doon dahil sa Karadyo, nagtingog niya karon. And of course, Tibok Sarangani Province, may buntag. Tungod sa Radyo Masa Masim, o Radyo Bandira, Diyas Santo City, may buntag niya kang Ami Romero, kang Christine Mulyanida Kia, o kang Rosemary Rumapor, Ruina Hamiro, Raquel Balaba, of course, kay Boy Apor, o may buntag po kang Reza Romero Ramos, may buntag. O sa uban pa na itong mga suling tigpaminaw niya sa Diyos Santo City. And of course, may buntag po sa tibuok South Cotabato kung asa manugta sa itong 104.9. O may buntag po dahil sa tibuok probinsya sa Bukidnon, halos tanang lungsod doon ay mga radio kung asa nakaukap na karon, labi na sa 98.5 Radio Kaibigan. May buntag, Damulog. O good morning po, Kibawi. Sa Biglay Radio, di akang Pastor Elisir Tinaco, di akong palito Bayusa o mga produkto po, gaubahan. O may buntag po diya sa Kadingilan, Kalilangan, Pangantukan, o Maramag, Don Carlos, Dangkagan, Kitautaw, Busco, Quezon, San Fernando, Kabanglasan, Lantapan, Talakag, may buntag, Malaybalay City, o Impasubong, Sumilaw, Manolo Portis, Malitbog, Baongon, o Limuna, hoping nga watay nalimtan nga lungsod niya. Giwasog doon ay bago. So nalukop na ito, halos tibok Mindanao, praying for probinsya ng Sibugay at saka doon sa Zamboanga City. May buntag sa nato mga sugitig paminaw. So kamusta mga kigan? Adlong Bernistron. Weekend. By the way, sa atong mga sunitig paminaw, basta mag-ukap ganita, ubay-ubay yun ang mga listener nato. O di ginato ma-hurot o basa. Batino yung paningkamutan lang nato. Rex Arsinas de Kenya, good morning. Jean Casimpong Gabiula de Lagos. Rosinda Pangilan. Katong una, murag din na yun nato mabasa. Jenny Loud Pilye, may buntag. Jenny Rose Dubria, Kristo mo, ging-ging. May buntag, may aga sa imo. Good morning, Pastor Boy. Salamat. Good morning sa Barangay Edwards. Ilita Wanzo, Nancy Cloud. Good morning. By the way, gigreet na ko dahil ang akong mga kaigsunan diya sa titulo. Kay Ricky Dulay. Kay Agsubong man sa kay Tina Christina Dulay. Rick, may aga sa imo. Ayaw na. O may aga man, no, dira sa kay Boy Mallorca, Anita Mallorca, kay Agsubong man sa kabataan nila na, labi na kay Starlet, no. Ka good morning man sa kay Pini. Igan Pini. Sa tablid ni Igan Pini, ha. Nancy Cloud, good morning. Jima Torrijas.
Nana si Virginia Kabasag, good morning Pastor Boy. Salamat sa watching live DB Kabasag Dalun Ball. Amping mahal mong Pastor Boy. Sama nagtingo ba Radyo Bandira di ha? Rayleigh Bartong, anong wala magamutsat na ako? May buntang ni mo di ha? Sa isla sa Subahaw. Jocelyn Pinko, salamat kayo. Joy Ante de Misula, salamat. Grace, oh, no, si Kado, good morning ko Grace Kado, ah, may buntay ni Budya, John Santos City. Og salamat po kay Jima Torrijas sa barangay San Isidro, Talibon Bohol, maadyong buntag. Mayong buntag, Pastor Boy, salamat sa Ginoo, lain na pong adlaw, iyang gihatag ka na tong tanan, salamat kayo. O kaban po nato si Jispin Merida Diagbel, Edelisa Dagog. Big Noy Sinamban, may buntag, Pulumunok, happy pista sa inyo ah. Oh, good morning po kang Nelson Silao Kalimpas diya sa Salumay, Marilog District, Davao City. O kang Marilyn Ampuntas from Kulawigon, Talakag. May buntag nyo, salamat yung pagpaminaw. Bit Bahulo, salamat, good morning. Pwede kinagrito nga akong kasi, no, si Bandit, ha? Nagrenanti loud. Salamat, kid, salamat, no. Although nga nagkatrobida kapon. Tungod nga overtime ka putusan tinapay. So natulog ka, wala na namo kay disturbo. Salamat kayo, ha. Salamat kayo nga ang pagkabalukod na nag-single motor ka pa kanto sa Little Baguio. Good lang magkwasang gulay. Salamat kayo. Rosalina Mariano Panti, good morning. Og salamat po kang Leticia Ducala Pimentel Encarnacion, kauban na to karon. Salamat kayo. Jonathan Pellier, good morning. Og ang taga Kidagat, ano? Dinagat Island, may buntag kang Marisa Centillas Torregusa. Padoy BL, good morning. Og good morning po kay May Mar Franco. Gio, diroy may aga sa imo, aga pa ni mo ginpaunida sa imong payag ang radyo. Salamat gid ha. Salamat sa kay Dilya Serapion Clavel, wala ta magkita ngapon sa Pitulok. Good morning kay Kim Ramos. Doti Lawas. Leticia Ducala Pimentel, may buntag nimo. Og salamat po kang Orab Mas Kukamaw Abi nga taga Pram Tubahon, Lagindingan, Misamis Oriental. Kauban kang Iba Sambrano. Oy, si Iba Sambrano ni. Oh, gibalini mo yung pangalan, no? Iba Kukamaw Sambrano. Salamat, good morning po ni mo diyan sa Tubahon, Lagindingan. Good morning, Pastor Boy. Salamat sa inyo kay Hook Up na diri sa Talibon Ball 90.3 Bandira. O salamat sa among nga operator diri si DB Kabasag Mahal. Namong Pastor Boy Amping from DB Kabasag. By the way, good morning dahil sa atong radio technician dyan sa Radyo Bandira 90.3 Bohol. May buntag, salamat kayo. Abi nimo higalay so on. Kining ato mga parts sa mga radio. Once nga mumata mo, nga muhukap mo, malipay ang Ginoo ni anak. Huwag doon na mo'y bahin sa kinabuhi sa mga tao na minaw karoon, gagibag-o ang ilang kinabuhi. Doon na kay padya gikan sa Ginoo. Because actually, ikay mo'y gigamit sa Ginoo diha. Murag ikaw po na nagwali diha. Kaya huwag din mo mihukap, di sila makadumog. Pero pinagini mo, yung matagag sa'yo, unya imong hook up atong programa ka. You are preaching in a way sa tanang naminaw sa Radyo Bandira o sa mga partner na to, mga radio station. So, saludo ko ninyo. Salamat kayo. Simple lang ang ministry. Pero actually, ang kabaguhan sa tao nagadipindi po ninyo sa inyong pagmatao, inyong pagpaandang. Kaya ang pagtudili mabot sa kinabuhi sa tao, huwag di sila makapaminaw sa pulong sa Diyos. Yaon sa o manila pagpaminaw sa pulong sa Diyos, huwag di na ito i-hook up. Diya sa inyong mga Diyos. So, salamat kayo, mga igalaik so. Big noise yun ang bayan. Good morning, Pastor Boy. Huwag salamat po kang Annalyn Otsia. Beautiful morning ni mo.
Good morning po, Pastor Boy. Healing prayer po sa akong husband na na-stroke. Amen, amen po. Okay. Ato ng ampuan. Tito Rizera, Riosora, good morning. Judith Maputi, Rosemary Romero Apor, kamusta naman? Actually, nisuroy ko sa mga kaya ako ito nakita itong dako kayong marka nga Apor Store. Pero pagbalik na ako, nawala na to siya kay ang building daan man to, giguba niya, gilisang bago. Ang butasan ni Bali. Elita Wanso, good morning Pastor Boy. God bless us all always. By the way, ang pulong sa Diyos na gingon sa libro sa Mateo 4:4. Nga ang tao di yun mabuhi, pinagis tinapay lamang apan mabuhi. Pinagis pulong sa Diyos. Nga magawa siyang baba. Ugmatod po sa Mateo 6:33. Unahon yun nato pagpangitang yung harian sa Diyos. Ug magpasakop ta siyang kabubuton. Aron ang tanatong kinanglanon pagatagbuon sa atong buhing Diyos. Magampo na ta. Amahan nga langit nun. May gugmao na mo nga Diyos. Karong buntag nagaduol mismo bala ang presensya nga nagapobos sa mong kugalingon. Ug amog yung kang daigon pasidunggan. Tungod kay ikaw lagi among Ginoo manuluwas. Nga panayo nagtugot nga among masinatian ang imong kaluoy, imong pagkamaayo, o ang imong pagkamatuto that endures forever. Salamat Lord sa imong pag-amping sa among kinabuhi, istibok adlaw, hoybish. O salamat nga imong panggi lugwayan among kinabuhi. Aron makapadayon mi sa pag-worship kanimo karong buntag o pagpadayon sa pagbuhat sa bulaton ngayon mo gisangon sa matago sa kanamo. Salamat sa iyong pagtagbo sa mong kinanglanon o salamat sa iyong pag-ayos sa mga balatian o karong buntag sa gihapon nag-ampo mi tuwag yang kaaway wa malipay dagan siya mga strategy aron lamang mawalang among focus, among gana sa pag-worship kanimo pinaagi sa mga balatian. But in the name of Jesus of Nazareth, nag-ampo mi nga ikaw mag-aayo ka namong tanan. Ubani ang nagabiyahe karon, taga-imig langit doon nga kaalam nga among magamit sa pagtuon karon. Preserve our lives, preserve any equipment we have. O ikaw ginong mga parayin sa pag hatag ka na mo o internet nga wala interruption o damangi po ng uban mga radio station nga wala mga kakulian aron imong pulo magabot sa tagsa-tagsa ka mga katauhan nga naminaw karon. Salamat Lord, akong gitugin ang tanan siyong magkamot uban sa dakong pagpasalamat sa pangalan ni Jesus nga mo ginong maluluwas. Amin o amin. Well, salamat kang tata nan si Abilino nga taga Barangay Lukiki, Malatab, Antipas. O salamat po kang Mercy Intat Bakulot. May buntag ni mo, Tata Pipuntihon. O salamat ko ba na to karon si Mercy Buta Dulos Dallas. Good morning po kang Janine Talundata Molina diyan sa abroad. Mayong aga, Pastor, happy Friday. Shoutout sa tanan nga pamati sa imo kag sa akong pamilya dira sa Tasiman, Talundata, Kabayan, Dipos, kag pamilya kag sa Maitom, kada aga ga pamati gid ang akong mangod Joy Talundata. Maria Teresa Malyuday, mayong aga day. Salamat po sa taga Kalasuyan, Lapok Talakag Bukid noon, si Joy Antinamisula, taga Managok may aga, kay Tricita Reyes. Good morning Pastor, thank God for giving us protection every day. God bless you and your family. Regards kay Manang Mining. May nagi igan Tricita Reyes, ang imong sister atong Olbida, may nagapamusta diri si taga Kinapawan, si Mama Monet Bautista kay ang mother Olbida.
Hindi dili kaluigan bayan tanan ng mga taga-kulungulo maing aga sa inyo. Judith Maputi, may buntag ni mo, o taga-Loriga, si Tito Riosura, may buntag po ni mo. Maril na pitana sa Abu Dhabi, maing aga sa imo, kasi mga banad sa Situlang Luma, mga kabataan, your sister, Jocelyn Gauran, das Talisay, maing aga. Good morning po kang M.M. Mac Mac Castro, taga-Kyalig, Davao del Sur, salamat kayo. May buntag, Pastor Buboy, salamat yun, no? Mac Mac! Congratulations, Boy Sir, salamat niya sa Adlay, Karaskal, Sir Gauw del Sur, tumay kumari ko, Nini Bitamor, salamat yun, ne? Kamusta ka? May aga sa imong mother, no? Kay Mads ko, Nini Bitamor, sa Son Juan. Rosalina Mariano Pante, salamat kayo di sa Milag, Balinsa City. Beautiful morning, Pastor Boy. God bless you and your family. God bless us all. Praise God. Jerry Binuya, Brandong Carlos, may buntag ni mo. Uy, good morning, Pastor Boy. Uksatan, salamat sa guys Ginoo kay nakamata na punta ni Kabuntagon. God bless you always, Pastor Boy and your family. Sinsya lang, kayo saya akong paspasan. Mayong aga, Pastor Boy. From Christina Dulay. Igan Ricky, good morning. Kamusta ka na? Ayaw na? Ayaw ka na? O sige, bogey na manok. Kaya pabalik ko na, ihaw naman ta manok. Happy blessed morning, Pans. Salamat kid, ha? Mayong gabi da sa imo. Kaya ininibita mo na sa kuwin. Uy, Tagaligan City, Janet Balira, good morning ni mo. Amelia Montenegro, salamat.

sa pangalan, salamat gid sa imong pagbulig sa ministry. Rosalinda Tapang Antonio, good morning sa Barangay Central. Of course, akong kumari, akong pari, kakumari si Nicknick kay Samuel Tapang, mayong aga sa inyo. Oy, salamat kay Jocelyn Abapo. Andam na doon sa maminaw sa blang pulong sa Diyos. Good morning, Pastor, likewise. Ana Duma, from Tambag, Basag, Tibuli, good morning. Kamusta si Igan Ernie? Adelino Malam, Quezon de Sican. Good morning, Pastor Boy. Salamat sa Diyos sa iyang tanggi pukaw aron makasimba o makadayag kanya sa sayo sa kabuntagon. Amen, amen. Salamat, Pastor Boy. Salamat kang Nels Tarigosa. Glory to God for another beautiful morning. Good morning, Pastor Boy. God bless your ministry. Our ministry. Oh, God's ministry. Salamat po kang Langlang Asis Kalintas. Na iban rin nga nag-chat outro. Sorry kay ako lang i-skip gamay ha. Kay... para matagal na itong lugar ng uban. Langlang Asis Kalintas. Salamat sa imong pagtanaw sa live, no? Parang buhay na grasya talukugod. Good morning, Pastor. Likewise, salamat ka. Salamat po kang Joy Auntie de Misula. Beautiful morning, Pastor Boy. Thank you, Lord, for waking me up. To God be all the glory. Actually, ako, alauna pa ko nang mata. So, ni mata ko, nag-study ko tungod sa doon natay antuan karong gabi. Kaya naman yan. Salamat kayo, Riyada Og Artyaga, Mary Jean Mangga, sa maing buntag ni Mudia sa, I think, Sumilaw, Manolo Portage. Og salamat po sa taga-Cagayan de Oro City, Mercy Itat Bakulot, Clark Bernabe, maing buntag. Hapulonyo Nobilias, ha? Pastor, maing aga dira. Lodi Jen Lennon. Morning, Lord, and thank you for everything. Good morning, Pastor. Good morning, Pastor Boy. Happy watching live, listening, and I'd like to answer your dilsor. Malipayon ako nga nagpaabot sa balaanong pulong sa Diyos. Pinagi ka rin mo, Pastor Boy. Yan ang paborito ni Nenel. Kaya to.

Pwede from Big Light Radio, Kibawi, Eliezer, Pastor Eliezer Pilar Tinaco. Dalay ko ng Diyos sa matahong nga butang alang sa pinagpalang musika o kanatong tanan. Good morning daw from...

0: Consolation Boys ya, Pastor Eli. Well, may buntag kang mauwi. Gabalis, Beverly Manggubat, Balaba, Delia Serapion Clavel, Governing Pastor Boy, sorry gid. Malipat gid ako, sorry gid, Pastor Boy. Okay lang, no problems. At mga sulirani. Og, may buntag sa Ingog City, kang Igan G. Lord Hersalia, Rosalinda, Osaka, PWD, pero grabe. Grabe ang pangalaga niya si Ginoo. Salamat Igan, Pastor Eli, tinako, kay nag-connect na ta sa imong radio station. To my beautiful and beloved mother, Remedios Palmis, Andrew Palmis, maying agad sa inyo na. By the way, good morning sa kay Gloria Bersiro, da sabay sa Rapinang, nakahapi kita kahapon. Salamat gid sa imong kasing-kasing. Salamat sa imong paggamit, no? Senior citizen, pero nakaabot pa dito sa Kalibuhan, Palimbang, perte kalayo, tungod sa ilang outreach ministry. Salamat! Jocelyn, oy, Ilimarita Risa, Roplo, Romel Tabanag, Raquel Romero, Balaba, may buntag ni Mundial General Santos 7. Regards kong Risa, ha? Salamat kasi mo, Igan, Raquel Balaba, nga ikaw igamit siguro, nakakunik ka kang Rayris o Risa Ramos, your sister. Grabe ang pagkaon sa labisa pag-abot ni Igan Risa ba? Naglaway ko. Pinangga kay ni Mami Ami Romero, ang anak nga taga Pangpangka. By the way, di na ginato kapungga na itong oras, alas 4:31. Wato na ta sa pinaka-importante nga bahin sa itong programa. Mao ang pagtuon sa balaang pulong sa Diyos. Inautunta nga ato masabda na minsay sa Ginoo. Kung panahon na nga kuha na ito itong Biblia, bullpen o notebook para doon na tayo ikalista. O padayon ito sa pagtuon sa pulong sa Diyos nga itong gisugdan ni atong adlaw Merkulis sa buntag, pitsa 9 o karon pitsa 11 na. So tiwaso na ito ni ang atong gitunan, unya ato lang i-recap gamay kay pitsa 9 Merkulis, wala ta na cook up o karon na cook up ta o posible ang wala na ka-review. So mag-disod sila og pagsabot, ay noon masabta nila pero partly lang. So parang masabtan yun nato ang tanan nato nga gisgutan ini. So ato lang i-recap gamay, ha? I-recap nato gamay. Tungod kay daghan nagpaminaw nato nga nagpagamit sa Ginoo. Ug atong tumo nga iplasta nato mayo atong mensahe nga dili lisod ilista. Ug paningkamutan nato nga dili mahimong sermonit ang atong preaching kanang saksak sinagol. So atong ablihan atong Biblia, although doon natay topical ni ang atong itunan, gibasa nato ang Proverbs 20 verse 13, unya atong gisgutan ang 1 John chapter 2 verse 15 to 17, o karon ang usa ka bersikulo lang atong basahon na sa 1 Timothy chapter 6 verse 10. Unang Timoteo Kapitulo 6 Versikulo 10 nagaingon, kay kun palabihon nato ang kwarta, magagikan niini ang tanang matang sa kadautan, ang ubang nga mga tao sa sobrang nga tinguha sa kuwarta, nahimulag na sa pagtuo ug napuno sa kaguol ang ilang kasing-kasing. Ang Ginoo magapanalangin siyang pulong atong gibasa. Mga kaibigan, watay laing buhaton karon. Atong saligan ang Holy Spirit nga mo'y makiguban nato karon. Magimo og special nga ministry tungod kay kung atong tanawon kini nga bersikulo, dunay gididan ang Diyos nato. Og ang atong pinakabalit idea kanang gitawag ba nga forbidden love. Gugma nga ginadilian sa Diyos. Or dili nagustuhan sa Ginoo. Well, ang Kristohanon nga pagkinabuhi napundar sa gugma sa Diyos. Nganuman, why Christian life is built on love? Because of the good news. And the good news is that for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. God's love us. O kung atong i-consider po ang Roma 5:8, gipakita diha ang pamaagi nga ang Diyos tinuod na yugma kanato. He was God. Pero napakatao siya and He died on the cross. Pinaagi ni Ana iyang ipakita yung gugma kanato. Mauna nga ang Kristohanong pagkinabuhi napundar yun sa gugma sa Ginoo. O tungod nga ang atong pagkinabuhi nga Christian life napundar man sa Ginoo, napundar man sa gugma sa Ginoo, we are commanded by God that we must love one another. We are to love others as far as 1 Corinthians chapter 13 or 1 John chapter 3, 14 and verse 18. Pero ang gugma sa tao, sa Ginoo, sa ikapareho, dunay limit. God has limit. Nganuman, because there are something we should not love. Dunay daghang mga butang nga dili ang ngayon nga atong higugmaon sa atong kinabuhi. Una-una, nga dili nato igugmaon o ginadilian sa Ginoo, we were forbidden to love sleep. Tayuban nga gihigugma niya ang pagkatapulan. Sige lang tulog. And that is Proverbs chapter 20 verse 13. Dunay danger of laziness. Dunay delikado sa pagkatapulan. So, atong balikan sa pagbasa for the sake na lang sa uban. Verse 13. Ayaw pagsigi o katulog kay, this is the danger, mapubri ka. Kung imo'y gugmaon ang imong pagkatapulan, sige kang tulog, ang delikado, mapubri yung ka. Unya ang imperative diri, ang command diri, muklata ang imong mga mata, bukha ang imong mata, ablibak o pagtrabaho o manubra ang imong pagkaon.
1: So klaro kayo nga dili na to'y ugmaon ang sigig tugtulog isip tapulan kay mapubrig yung ka. Pero nagsulti si Haring Solomon, ang Ginoo kang Haring Solomon, bukha ang imong mata unya pagtrabaho aron modagan ang imong pagkaon. Now, ang Ginoo kani pulong bukha pagmata ug trabaho. Ang Diyos nagtawag nato nga mutrabaho ta. Pero ang Dibel nagtawag nato nga magtapulan ta. Now, kung atong tanawon ang mga tao sa Ginoo nga na imong matinumanon, si Moses, si David, di ba? Grabe kakugihan. You know, kung sa ilang trabaho kadadlaw, mao ang pag-atipan sa mga karnero. Oh. Si Elisha, before he became a prophet, kung sa ilang trabaho niya, farmer ni siya, si Igdaro, si Igtanong. O niya, Peter, James, and John. Kung silang trabaho, every night, muadto na sila dito sa tungas dagat, mangisda, tibok gabi, pagkabuntag muli, di pa na muli sa balay, o di nila hinluan lang pisnit. So, mga kugihan, mga responsible person. Ang pagkanindot sa Apostol Pablo, adlaw gabi nagwali siya, lubanan sa mga hula, mga luha. So kana, even Jesus Christ, He worked on the cross para mahimong kumpleto atong kaluwasan. Muna nga, kung napundar, ay napundar man ang atong Kristiyano pag hinabuhi, pinagi sa gugma sa Diyos. We ought to love God and we ought to love another person. Dunay ginidan ang Diyos na to. Nga di na to igugmaon ang pagkatapulan. Secondly nga itong gisgutan ni Gala, sumala sa 1 John chapter 2 verse 15-17. Kung atong basaho na nagisgot na sa usapod nga gidid-an sa Diyos nga dili nato'y gugmaon ang makalibutanong mga butang. Love not the world. Kay matod pa diri sa 1 John chapter 2:16-17. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan o ang kalibutan naon nga mga butang. Kung ginhigugma ninyo ang kalibutan, wala kamo nagihugma sa Amahan. Kay ang tanan nga kalibutan nun nga gipangandoy sa tawhanong pagbati nga ginakaigan sa mata o ginapasigarbo sa mga tao, dili gikan sa Amahan kundili iyas kalibutan. Ang kalibutan o ang tanan nga butang niini nga nagatinguha sa mga tao mahanaw, apan ang nagatuman sa kabuton sa Diyos nagakinabuhi nga walay katapusan. Nahigala igsoon. Love not the world. Although ang John 2:16 ang Ginoo nagyugma sa tanang mga tao sa kalibutan, pero kita dili nato'y gugmaon ang ginatawag nga world system. Dunay tulo dire nga forbidden to love. It's about lust and pride nga itong gisulti basa ganina. Ikadua, it's about the lust of the flesh and the eyes and the pride of life. The pride of life. Muna yung iskutan. Subot ipasabot higa na iksoon. Ang kalibutan karon puno ni sa gitawag na worldliness. Pero kita nga mga anak sa Diyos, dili nato igugmaon ang kalibutan ng mga butang, kundili magkinabuita nga matarong. Because God called us to live in this world, nga dili nato i-compromise sa atong kinabuhi nga mahimo putang kalibutan na. Usay dili nato ni mabantayan. Nga mawili ta sa mabutang sa mga kalibutan o mga butang nga mo'y hinungdan. Nga nam-anam nagpalayo ta sa Ginoo. So mula'y kaduha nga forbidden love nga gitudlo ni Lord sa matag-usakan nato. Dili nato igugmaon ang kalibutan o mga butang. Subo, usahay. Why lang hinungdan nga nung dili ta maka-worship sa Ginoo? Nga nung dili punta maka-fellowship o makaimog mga bulaton alang sa Diyos? Usahay na compromise ta. Ipasilabi pa nato usahay ang pista. Usay ato pagipulabay ang makilayan ng kalibutan na. Di na nato kayo explain na sayod mo ni Ana kaya kita manak sa Diyos. Piliyo nato ang pagkinabuhi nga matarong. Because we are the salt and the light of the world. Ang ikatulo mo na itong isgutan karon. Huwag very strong ni. Very strong ni. Sumana sa unang Timoteo 6:10. Sa akong gibasa, nag-isgut ni sa forbidden love ng ikatulo. We're forbidden to love money. Idid anta nga to yugmaon ang kwarta. Nga naman, the love of money is the root of all what? Of all evil. Sa akong Biblia nag-isgut, kay kung palabihon nato ang kwarta, ang igamit ni palabihon sa English, the love of money. Kung ato ng palabihon nato ang kwarta, magagikan niini ang tanan matang sa kadautan. Asa man, nagikan ang matang sa kadautan, tanang matang kadautan. Kung atong palabihon ang kwarta kumpara sa Ginoo, diha magsugod ang tanang mga daotan. O niya yung undri, ang ubang mga tao sa sobra nga tinguha sa kwarta, what happened? Nahimulag na sa pagtuo o napuno sa kagool ang ilang kasing-kasing. Tinuod yun na! Tinuod yun na! We must be honest before God. One of the open reason nga nung dili ta makapangalagan, nga nung dili nato mauna ang Diyos atong kinabuhi sa panahon sa panagsimba, sa fellowship, di ba kwarta? And money is very strong kunin. Nagoygala nga, di ko musimba mo trabaho ko, kay musimba ko way kwarta. Nangug kwarta. Now, kamulagoy huna-huna mayo sa mga hinungdan nga nung usay dita makasimba. Mahigala. Muna nga, ito isang adlaw. Piti inita nagpila po ko, oy. Kaya isip farmers na makaayuda nga rice assistance. Nagpila ko nga ito. Piti inita yun. Maluoy lagi ka sa mga tao. Although nindot ng system sa panghatag kay usa ka lugar, lain-lain na o lamisa. Dari ka nga barangay, nga na ba? Sa una, magpila mo, sagol-sagol na. Maglingkod sa bangko. Tawagon ang number nga musulod. Diya kay 170 mangko. Natulan po nga hina ang internet at pinting hinaya. Murag bao ang liho. Pero pabot sa nagkusog na miyong paspas na, pabot sa kuha. Medyo paspas. Pero pag ako na, ang nag-loading na po. Maluoy ko kay mga senior citizen. No. Nagpila. Ikulog unta, napayunindot niya sistema nga. Kung manghatag mag-ayuda, dito na lang silang barangay, rundi na nga. Dili na nga, mubayan pag-printi, kailayo pang-uban. Kaya mabuti itong piting guta. Init kayo. Mga handlog na pasig, mga high blood. Pero sahay dunay mga butang nga mahimong babag kung dunay ayuda. Sa mga farmers sahay, but nga nung Domingo man yun mo pag-harvest ng mga farmers usahay. Usahay, birne, sabado, pusugo niya, di mo man balik ang Domingo. Angot nga no. Eh ko, mas kusog yun ang demonyo. Kaya mga anak sa Diyos nga, madisgrasya, oy. Ilay yung ikambyo in taon ng inos kwarta. Di ba tinuon? Mabito na si Kristo nagsulti nga. Pinagin na po sa Pablo, ayaw palabiha ang kwarta. Kaya kung ibang palabihon ang kwarta, maoy gikanan sa dagang mga kadaotan. Di ba tinoon? So, pagkutan na, how Jesus confronted this issue? How Jesus confronted this issue? No, atong tanaw na Mateo 5:40. Mateo 5:40. This is number one, how Jesus confronted this issue, the love of money. Ingon diri sa 40. Atong basahon muna ang tandaan. Apan ako mayong kaninyo nga ayaw ninyo balusi og daotan ay nagabuat og daotan diya kaninyo. Kung sagpaon ka sa tuo nga aping, ipasagpa usab ang pigas. Notice verse 40. Kung may mukuha batok kanimo aron kuhaon ang imong biste, ihatag bisan ang imong kupo. So what does it mean? Now Jesus confronted this issue. Kung doon na dahil tao nga makuha sa imong biste, ihatag ang imong kupo. Ihatag bisan ang imong kupo ang imong biste. Tanan ihatag. So nagpasabot, kanang pulong ihatag imong biste o kupo, tanan ihatag, nagpasabot nga wa nimo gipasulabi ang mga butang nga pinaka-importante sa mong kinabuhi. Di ba, Tinoon? Munay, Jesus confronted that issue, the lack of money. Imagine ka, bisti ng koon, pero hatay ni mong kupo. But ipasabot ang mga butang ang kinanlan sa tao nga naa ka nimo, wala nimo na gipasulabi. You are willing to give for others. Pero ang uban, Brad, wala masong kwarta. Wala ko'y kwarta, pero naa. Ino na lang nga, Brad, na ako'y kwarta, di po ibahin ako ni Corinthio, di nakahatay na ako ni Moron, yung saan na putulan ko, ani. Di bahay ka lang. So muna nga gikumpuntid yun ba ayaw ni Kristo? Kining issue ha, ang pag-iugma sa kwarta. Na kung atong tanawon ang Lucas, Kapitulo 18:23. Ang kwarta mo ini nagmotibar sa usa ka dato nga tao nga nagsubo siya. Pwede ang subo ah. Pagkwarta na ganing skuta nga kwaon siya, pwede niya subo ah.

istorya ni sa usa ka tawo nga dunahan. Unya usa ko diyo ni tigdumala sa mo diyo. Dunay na namutana sa kang Isos. Ang iyang pangutana mo kini. Matutudlo unsa man ang akong himuon aron maangko nako ang kinabuhi nga walay katapusan. So interested ka ay siya nga maangko niya ang kinabuhi nga walay katapusan. Pero natubag man si Jesus kaniya, nganong maingon ka man nga maayo ako? Walay bisan kinsa nga maayo gawa sa Dios. May tungod sa iyong pangutana. Nahibaloko Nahibaloko na sa giingon sa kasuguan. Ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawas, ayaw pagsaksi o baka, tahorang imong amahan o inahan. Mitubag ang tao, kanang tanan gituman kusukan pa akong pagkabata. Grabe ka matinumano. Sa diyang nadunggan ni Kristo sa iyong tubag, ningon pa yun si Kristo. Usa pa ngayon ang butang nga angay mong himuon. Doon na pa ipahimo ang Ginoo. Ni Aw Paminaw. Ibaligya ang tanan mong kabtangan o ang halin ipanghatag sa mga kabos o mahimo kang adunahan dito sa langit. Imagine ka gisugo kay baligya mo yung property o niya ipanghatag sa kabos aron mahimo kang adunahan sa langit in taon pagkauman. Human ngayong gibari at ipanghatag, balik o sunod ka na ako. Pag-abot sa 23, unsay nagmotibar sa iya, kwarta. Sadyang nakita, apan sa pagkanug niya ni ini, nasubo siya tungod kay adunahan man siya kayo. Ano nagsubo siya? Tungod kay ang kwarta mo ay nagmotibar sa ang kinabuhi. Di niya kaya. Ibaligya ang papete, ihatag soban. Giyaguan ako ni sa pinakadagang panahon na dato ko. Unya, ibaligya lang ihatag soban. Nagpasabot ang nagdominar siyang kasing-kasing. Dili ng Ginoo ang kwarta na. Higala usahay na imong babag ang kwarta. Nganong dili tama kapangalagad sa ginubat. Jesus, nagtudlo ka nato nga dili nato yugmaon ang kwarta, dili nato palabiyon ang kwarta. Tanawa ra gud sa Zacchaeus sa Lucas 19:1-2. Ang kwarta mao gyapoy nagmotibar sa kinabu ni Zacchaeus nga nagkinabuhi sa sala. Nadato siya. Isip usa ka tax collector. Nahimo siyang kurap. Nada sa Biblia ang plant control. Nada sa Biblia ang malita. Pilaka ka malita ang napuno sa pagkakurakot ni Zacchaeus. Iyang itugutan ang kwarta may mumotibar ka niya sa salaang to na dato siya. Naku atong tanawon din higala Ikson gamayang tao mureport sa opisina niwang pero pag uli pititambuka kayang bursa gikan sa ibabaw ngadto sa upos puno na sa kwarta ug mubayad ang mga tawo sa buhis 100,000 50,000 for the government 50,000 for Zacchaeus pero may na lang
may nalang nga si Zacchaeus na ginulsol yung ipangbalik sa mga kabus pilo-pilo ug iyan na ilan si Kristo siyang kinabuhi. Now higala igsoon ang Biblia na gisgon sa mabutang nga dili nato higugma. Because the love of money is the root of all evil. Ang akong pangutana. Imo bang ipasulabi ang kwarta kumpara kang Kristo Jesus? Unsa man atong buhaton sa mga oras, talento o kwarta na gihatag ni Lord sa matao sa kanila. Ang akong pagampo, pagsalig sa Ginoo, atong isipon, ang atong pagkinabuhi isip Kristohano na pundar sa gugma sa Diyos. And we ought to love God and we ought to love others. Dili nato yugmaon ang pagkatapunan kay mapubri ka. And that is the danger. Atong muklaton atong mata og magtrabaho ta arong dagan pagkaon sa atong atubangan. Makatabang ta sa uban, makatabang ta sa baton sa Ginoo. Og dili natoy gugmaon ang makalbutanong butang. Igugmaon nato ang pagkinabuhi nga balaan. Og dili natoy gugmaon ang kwarta. Kay diya magasugod ang tanan nga pagkadautan. Dili nato palabihon ang kwarta. Ang atong palabihon ang mga espirituhan ng mga butanga na sa langit. Aron ang kwarta musunod lang. Dalay gon ang Ginoo karong buntag. Kamusta mga atong kinabuhi? Nahimo bang hinungdan ang kwarta nga naapektuhan ang imong personal nga relasyon ngadto sa Ginoo? Nahimo ba nga babag ang kwarta nga usahay dili ta makapangalagad sa Ginoo? Kinsa man ang atong priority sa atong kinabuhi? Ang kwarta ba? O ang tag-iya sa kwarta? Brothers and sisters in the Lord, sa kadugayon sa atong pagpangalagad sa Ginoo, nasayod ko na dunay panahon na napakita ta na inconsistent o naimutang compromise na compromise atong pagtuon because of the love of worldly things o sa kwarta. You know, we are serving a jealous God. Og dili kisya gusto nga dunay uban nga mag-occupy pa. Dunay mga butang nga atong gituhan nga legitimate. Pero kung mahimo ng babag sa imong pagpangalagad sa Ginoo, ang tanan nga mga legitimate, it becomes illegitimate before God. Unahon na ito ang Ginoo.
Igugmao na ito ang Diyos. Sa tibok na itong singkasing, sa tibok na itong kalag, sa tibok na itong lawas. God must be first sa itong kinaboy. Not listeners, not worldly things, not money, but Christ alone. Dalaygon, o may gumao na mo nga Diyos. Pasaylo ami. Because many times, among gigugma ang pagkatapunan. Among gigugma ang makalbutan ng butang. Labaw na yun ang kwarta. Ngahimo na himong babag, gawa mi mutubo, isip. Anak sa Diyos. Sa dugay panahon na mo kapagpangalaga, dili na mo ma-enjoy ang daghang panalangin kauban ang presensya sa Diyos. But we thank the Lord this morning nga nasairan ako ng among pagkinabuhi nga Kristohanon na pundar yun sa gugma sa Diyos. We thank the Lord because you love us so much and the evidence you died on the cross. Ugang imong gusto igugmaon ka na mo o among igugmaon among isig kapareho. And we thank for knowing nga doon ay giti ay kangagiditan nga dilit na mo igugmaon ang pagkatapulan, ang pagigugmas kalbutan ng mga butang nga mo'y ikawalihan sa dagang makatauhan. Labaw na yun ang kwarta nga mo'y pinaka kusgan nga tulo sa kaaway. Bisa na lang gani nga dunay mga hatag nga mga abuno bini sa adlong nga Domingo. Biyaan pa man gani na mo among katungdanan sa iglesia. Pero salamat nga among nasayra this morning. Nga di na mo tugutan ang tanang mga babag. Nga mo'y hinugdan nga madawat among personal nga relasyon ngadto sa Dios. Busa this morning nag-ampo mi Lord in the name of Jesus. Tabangi mi nga ikaw yun among unahon ug magpasakop isang kabubuton aron ang tanamong kinanglanon adlaw-adlaw imo pagatagbuhon. Your word is true because Jesus is sick. Nagsulti ni Ana ang amo lamang Tuhan ka na mo Ginoo. Nalipay mi Lord because tested and proven nga kung ikaw amo unahon malipayon mi. Doon na mi kalinaw, doon na mi kalipay, and everything God is going to provide. Inautunta this morning tabangi ming tanan nga di mi mawili sa kalibutan ng butang. We must work hard for God's glory. Sama sa lamigas, way undang ang trabaho, mutipon yun. Musim sila, alang ugma, nga di sila magutman. Very diligent. Labaw sa tanan, Lord. Ikaw ang among prioridad sa among kinabuhi, not money. Salamat, Lord, sa imong pulong. Nga nagpahimang no sa matag-usa ka na mo. O karumbuntay, nag-ampo mi alang sa tanang mga kaigsoonan. Kadunay, gihambing nga balatiya. Labi na sa mga senior citizens.
nga dunay mga diferensya ang ilang mga tuhod. Adunay mga hernia ang ilang mga organs nga muhatag og pain sa ilang lawas. Ang uban mga cancer, ang uban mga arthritis, ang uban makatakod nga sakit, ang uban dili makatakod nga sakit. You are the doctor of all doctors. Makaayos na ang balatian. Therefore, this morning, we come to you asking you, Lord, please, untaya imong kamot. Ikapa ang tagsa-tagsa ka mga lawas yung nasa ospital. Nasa ilang panimalay. In the name of Jesus, among gihingin lang ka ng mabalatian ng mapahawa kanila. O tabuni sila sa imong hamiling dugo. O padayon ka sa pagtagbo sa pinansal nga kinanglanon. Aron makapalit sa mga prescription sa doktor nga mo imong pamaagi nga makaangkon sa kayuhan. Salamat, Lord, sa imong pag-ayos sa akong ubo. Nga way babahag sa akong pagsulti sa pulong sa Dios. Salamat sa doktor nga imong gigamit. Salamat sa mga medisina kay mo manay imong pamaagi. Labi na sa Vegemax nga napahumok akong dry cup. Naghatag ng kasigla. Salamat sa mapag-ampo sa uban. Salamat sa iyong pagtagbo sa kinanglanon. Ikaw among kusog, ikaw among dalampanan, ug akong gitugyan ang tanan nga makasing-kasing, nga matinabangon sa blaton sa Ginoo. Iblis ang ilang negosyo, iblis ang ilang maanaga nag-eskwela, ang ilang husband, ang ilang wife, ug uban pa. Ang uban mo undergo sa surgery. In the name of Jesus, ihatag ang piskay ng lawas. Ihatag ang kaisog. O gamita ang kwarta sa gobyerno nga matabang o mubalik sa mga katawhan. Dili mo adto sa usa lamang katawo. So Lord, thank you so much. We are now on the last dish. Kami nga matarong, magkinabi nga matarong, ayaw tuguti nga mahimo ming fulfillment sa gisulti sa Timoteo 3 nga sulayng adlaw ang mga daotan. Mahimo pa yung daotan, ang mga tarong mahimong daotan. Lord, ayaw itugot. Preserve our lives today. Protect us today. Apil ang mga OFW, their families, among anak ang mga eskwela, naningkamot ang mga edikanan for their future. I pray for our government today. Nga halos na lang i-persecute ang uban. Dili na makapokus sa insakto nga trabaho. Lord, I pray ngayong imong plano kabuton mo'y matuman na binagyog karong panahona. Approve sa third reading sa Congress, second reading sa Senate, gag-extend ang 5-year term nga wa pagani mahuman ang 4-year term nga bag-o pa nga balaod. Karon na po ug ang gikuyawan basig wala na po'y election may tabo alang sa national election. Lord, I pray ikaw mag-intervene ini ug nasayod mi ang matarong imong tabangan, imong apinan. Pero ang daotan dili makaangkon ug tabang gikan sa Dios unless magahinulso. So Father, this morning akong gitugyan ang tanan sa imong mga kamot. Apil ang mga religious leader na mag-iusa sa pagsangyo sa pulong sa Diyos. Not to preach the name of the denomination, but only preach the Lord Jesus Christ
our Lord and our Savior. Salamat. Dalay doon ka sa katapusan. Akong gitugin ang tanan si mga kamot. Tuguti mi Lord nga kaming tanan karong adlawa ug sa palabuton. Amo kayong masinatian ang imong gugma, ang imong balaang presensya. Giyahe mi. Guniti ang mong kinabuhi. Dalay doon ka sa katapusan. Akong gitugin ang tanan si mga kamot. Uban sa akong pagpasalamat. In Jesus' name, amen and amen.

Wala tong oras karon, alas 5 di city na. Pasaylo ako ninyo. I have a desire to read all your messages. Kay makapadasig na ko. Labi na sa iyong mga response ka, very positive kayo. So, di ginato mabasa. Salamat kang Angelitary Ponte. Good morning, Pastor Boy. Kanindot sa imong giwali. Amen o amen sa pulong sa Dios. Nanay Lita Ripunti sa Bandag. Nanay Lita di sa Bandag, salamat kayo. Puhon basig makabisita punta di sa Valencia. Salamat sa mapulong aton na baitan subong kagahon nga nagdugang para sa atong kaluwasan sa atong kalag. Salamat Pastor Boy sa pagservisyo mo para sa kaluwasan sa tanan. Salamat Igan Jima Montañez dito ko kahapon sa imong asikan kasin kay Gloria Bercero. So salamat. Kung may time makabisit ko na sa imo. Kaya nga akong ginahimo nagabisita ko. Salamat sa kay Mahalia Daliba nga nag-miss call sa aton. Leticia Ducala Pimentel, salamat. Jan Mark Kadungo, good morning Pastor Boy. Amen ug amen sa pulong sa Dios. Nanay Lita Ripunte ni Banlag. Uy! TCPD, good morning. Nida Bilyo, good morning Pastor. Salamat. Ikanor Sudaria, salamat. Kay Marvel Dabugan, salamat. Taling Tabornal Alboro, amen, amen. Elisa Gutang, Consolacion Boyser, amen ug amen. Edel Patsiko Sumailo, may buntag Pastor Boy, amen, amen. Elizabeth Dumisag Pagoy, amen. Good morning Pastor Boy, para may kasin may leading penis sa Prokdos, kinayaw pagumbayan Sultan ko dara. Erlinda Kanayon, may aga sa imo. Mirian Kahapon, may buntag, merci kulugan, amen. Nuni Pinardadap, amen, amen, para Malaybalay City. Nicanor Sudaria, San Francisco, amen. Jen Kalibayan ang tampok, amen, amen, Pastor Boy, sa pulong sa subong aga, kay nakalitgit ko. Salamat, Iga. Jen Kalibayan. Rosalina Mareno Pantoy, amen. Langlang Asis Kulintas, amen, sa balang pulong sa inyong Pastor Boy, Pramboy, na Gracia Talakogon. Rosalina Mariano Panti, dalaygo ng balang pulong sa Diyos, amen. Adelino Maalam Kisun Dasikan, amen sa pulong sa Diyos, Pastor Boy. Thanks. Gregoria Oklaw, maing buntag, Pastor, salamat sa pulong sa Diyos. Watching from Barangay Manubo, Magpit. Barangay Manubo, Magpit, good morning. Musiguro na yung lugar ni Juan, Elias TV. Neds Montaño, amen. Kamusta igan Neds Montaño? Thank you Pastor Boy for the wonderful message of God. Thank you. Shared with us. God bless you more and abundantly. Take care always. Consolacion Boy Sir, amen ug amen. Glory to God. Virgil Miranta, amen ug amen. Ronaline Ganutan Pereira Kabuboy. Lord Padilla, salamat sa buong pulong sa Diyos, Pastor Boy. Glory to God, amping pirmay, Pastor Boy. Salamat, amen o amen.

Ay, salamat kang Consolacion Boys, eh. Pito ka, amen. Ruby Hibiro, amen. Big Noy Sinamban. Upat ka, amen. Bobby Panter, amen. Thank you, Lord. Hallelujah, amen. Salamat, Igan. Consolacion Boys, sir. Lorna General, amen. Yuli Mundares, amen. Salamat, Igan, Yuli. Salamat sa support sa ministry, labi na sa mga inyong people. Carlos Sabine Morgan Tuanco, dalay ko ng pulong sa Diyos. Amen o amen. Jen Lorania, maing agar. Jane Blancia, amen, Pastor. Jealous God, tinuod na. Amen o amen from Lorna General. Nancy Lauda, amen, amen, amen. Rodel Sumayang, amen, salamat Lord. Jocelyn Barbon, amen, good morning Pastor Boy, dalay ko ng Diyos karong buntag, salamat sa palang pulong sa Diyos. Ngayon mong iwali, dili na to'y gumawa ng kwarta, glory to God, God bless Pastor, og satana, naminaw, pra, ingoong.

kang Tina Bautista, muna yan take away o from to this message. Dili dautan ang pagbaton o panalangin, pero dili nato tugutan nga ang atong mga panalangin mahimong mas importante kaysa Ginoo. Kinanglan siya ang una sa atong kinabi o gamito nato ang atong mga panalangin sa pagtabang o pagimaya kaniya. Amen! Muna take away ni Gantina Bautista. Salamat sa Ginoo. Salamat. Hoping nga morning atong kinabuhi. Salamat ni Gantina. Salamat kayo sa nindot kayo nga mensahe. Jessica Garcia Montilla, amen and amen. Miluna, lajang ibong istari, salamat. Kasi Nathan and Solar, salamat. Namagi tayo kahapon dito sa imo igan, Nathan. Kagagi na lang, Mika. Kung sa ako nga, bata nga mo yung nag-drive. Ikaw na, kuyugi sa unang, ikaw sa time na. Guwang-guwang na imong papa. Ang imong dan sila kung anak nga huwag itagad sa ginong trabaho.

hinulana wa sila madlok sa Ginoo. Kay madlok pa ka, unaw gini mo Ginoo. Waning roble pamurada, good morning pastor. Kanang tamba nga, bubot sa punta nga, mahadlok, iba't yung takadlok pa nga. Dita kasimba, saka ano, mabot ang Ginoo. Ang uban ng iksunto, simba niya kita na, tabi sa tinda, naninda ta, peting pa ita. Minsan, yung mga tabang ta sa bulaton sa Ginoo. Dahil mo ununtang, wata nakatabang. Di ba Kristohanon mo na, hindi man ang destinda ka, kaubang na ako. Gawa sa manigusyante ka na may simba Domingo sa iyos buntag mo simba na. Dahil uban nga, Domingo sa gabiin na mo simba tungkol sa sitwasyon. Amen, Pastor Boy, sa pulong nga akong nanungong karon nga nung dilig yun naon ang kalibutan kaya ginulang ang magsulbad sa tanan. The Lord is our provider. Amen and amen. Olmeros King, Kim, amen, ang mga pulong sa Ginoo. Alberto Bernabe, yes, amen. Rosalinda Tapang Antonio, amen, Lord. Salamat, dasa sentrala. Askaini, good morning, Pastor. To God be all the glory, Pastor Boy, tagagayan eh. Marisa Sintilias, Tarigusa, amen, o amen. Sa balaang pulong, ay mong giserka na mo, Pastor Boy. Lord Padilla, salamat sa pag-ampo, Pastor Boy, God bless us all. Rosalina Mariano Panti, hallelujah, glory to God, amen. Nilil kagat, may buntag. Taga-talaka, amen, amen. Puyi, Lord, ang among kasing-kasing sa pagsaling ka rin. Salamat sa mga pulong from Esther Bacolod, Asila. Clark Bernabe, amen, Lord. Alberto Bernabe, yes, amen, Lord. Hallelujah, Jesus' name, amen, amen, God. Amen, Pra Maria Cristina Ayuban, salamat ka. Kamusta si Mama Monet? Niuli ka iganti na sa kwan, celebration sa birthday sa imong iksonto na matay kag Edmond. James Lanza, amen, o amen. Thank you, Lord Jesus, sa everyday nga mga reminder, watching ang correct, warning ang correction. Thank you, Pastor Boy, mga pastor, thank you sa pinagpalang musika. Thank you, Lord Jesus, for everything. Have a blessed day. Oh, damo-damo, gini nga, amen, bakang gugma ba? Salamat. Merci kulugan, amen, amen. Nelete kagat, good morning, Pastor Boy. Have a nice morning and God bless you. Didi paslana, barangay kukulo, maing aga. Marabil na wugan, amen, og amen. Erlinda Kanayon, amen, amen. Duyante na misula, amen, og amen. Milia Senyero, good morning, Pastor Boy. Liburgira, bit, maing aga, bit, salamat.

0: Kinsali pala yung taga-asa?
1: Si Mark Vitalinia, Pastor, sa Marihatan, Pagbahanan.
0: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
1: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod kinagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas o sa may imong paminaw de sa lawas?
1: Nakoy arthritis.
0: Arthritis.
1: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
1: Tulog ka-adlaw.
0: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
1: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
0: Amen. Okay. Salamat ka ayo sa pag-testify.
2: Lu, nganong kataki ang kaman?
3: Sakta kaayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kaayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Ano'y bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nana.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinadakpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga bros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinadakpalang lana.
5: Morning, Pastor. Kung matrob ng tawag sa mga Pastor, katong testimony ko ba yun sa Bigimark, Pastor?
0: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
5: Kundi si Ram, na tagong barangay kanugutan. Ako oh. Hinap, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
0: Okay, tayo. Maayong agad na sa imo.
5: Bigimark, Pastor, ako kahit naman sa akong kinabuhi. Kagin mo po, nakasugat ko. Problema, Pastor.
0: Yes.
5: Umbag akong itong, Pastor. Niyaway lang akong ikon. Video mark yun, Pastor.
0: Maoba.
5: Tanto, Pastor. Isa ka, buti lang. Ang palit dito sa kwan. Si Butika.
0: Okay.
5: Tanto, nabuto siya, Pastor.
0: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
5: Oh, nabuto, Pastor. So, mukhaurot na, may di ka buwang ang inong. Nabuto, Pastor. Nagawas na ng mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal man ni muli grasyar ngino.
0: Salamat kayo, Tatay Tatay Ram Obtagom.
5: Oh, God bless you, Pastor.
0: Okay, salamat kayo.

0: Mindanao, Visayas Headline.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5.34.
0: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headline. Ug karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headline. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dalaygon ng Diyos, sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula, sa ngalan sa atong Aroma Herbal Oil ang pinagpalang ha-plus. Sa ngalan sa atong mga partner stations and reporters, kaibigan, ubado-ba na punta ang tudalasays? Atong sayron, kining pipila ka mabalita tud ka nato sa produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Kamusta mong tanan mga kaibigan? Baguhay pa lang ato adungog ang programang Pinagpalang Musika. Ato nakauban si Pastor Richard Danggalio, broadcasting live dito sa Surala, South Cotabato. Ako manunta ang programa ganiya. Kaso lang nagyoy kakulian. Raso na igsoon nga wata magka-programa ganiya alas 4. Mahilang kay ako na inform ganiya. Sayo. Si Pastor Richard nga hook up mi niya. Og dalay gud ng Dios nga nakadugtong po kita og matamis manindot nga balaang pulong sa Dios mga kaibigan. Sa programang Pinagpalang Musika, ang mga programa tud gihapon kanato sa produkto nga Vegemax Plus. Mga kaibigan, o kini nag-hook up madungog sa kapin 40 ka estasyonan dinhi sa Mindanao. Og naputay partners Station sa Visayas. O kasubukit ako yung zone, wata madungog sa 98.5 kay Brand Out. O Brand Out. Dito sa atong transmitter site. Muraga, kanunay nag-brand out dito sa atong transmitter site. Kina nagitag generator dito. Kaya nga ito nga generator yung zone. Murag, magastuan akong sige pa-repair kasi ilang kaguba. Anyway, sa gihapon matugog kita sa live radio stations din sa Bukidnon na ang 94.3 na kusog kayo. Nga sa liya mo pwede magkapaminaw mga kaibigan. Labi din sa Bukidnon, northern part of Bukidnon, apil din sa Valencia. Abot ang maong istasyonan, 94.3 sa Kibawe. Brand out dito ganiya, matod pa ni Pastor Eli sa Kibawi dito sa kaniya, pero at least by mga 4 o'clock ni Andarapod o ni Balik ng Korinte. So, dalaygon ang Diyos, makiksuunan, matahom na po gabuntang laing adlaw ang gihatag sa Diyos ka na to. Adlaw nga Biyernes karo mga kaibigan o gapit sa unsina. Aning bulan sa September mga kaibigan ko. May butag diya sa barangay Sugod ning Dakbayan sa Valencia. Diya tagabi, arundoyogan ang pamilya sa itong kaibigang ni Panahong.

0: Kanyang tanan diha, maay-maay buntag. Labi diha kang kaibigang alagad na Percy Pakamalan. Ay buntag din mo diha alagad. O bisan pang alagad na Jonah Serrano, maing aga si mo ka alagad yun. O gabisan pag kang alagad wanito, Buanghog. Diya sa sugod, tulog kabok atong membro sa kaibigan ng alagad diya. Kanyang tanan, maing buntag. By the weekend, si alagad wanito, Buanghog. Diya silang tindahan sa Pork Uno, Barangay Sugod. Available ang itong produkto ng Vigimax or matatao doon siya gabaligya. Salamat kayo, alagad. Alagad awan ito sa pagtabang ka na ito. Nga mahimong available ang itong produkto diha sa Barangay Sugod. Alagad awan ito, Buanghog. Masbun ko, may buntag diha sa mga kaibigan na ito diha sa Barangay Sugod. Labi diha sa... Purok tres. Nagduyo ka na to kahapon sa o gabi eh, sa last vigil diha. Sa itong gabi ang nipan. Oh. Atong oras mga kaibigan, 39 minutos makalipas ang alas 5. May buntag diha sa Barangay Masuwago na po tayo gabi ang nipan. Oh, last vigil o niya diha. Yang yor ba to pamilya nga kung pwede ba na kumaduan? Na po diha sa Lilingayon. Saon ako ni kinakasaad kung maatugubod ko dito sa namatyan sa Daylayan, Onya. Pero napa ko'y meeting tambungan diha igsoon sa Maramaga, karong buntag. Diha sa PCC, sa eskulahan sa atong former board member, Gordon Torres. Na membership presentation sa Saraula, PDP, magkaibigan. O, taga Fort District di ay gusto mo appeal sa Saraula, PDP. At tumudiha sa PCC, sa eskulahan ni former board member Gordon Torres, kaya doon ay membership orientation karon di mga alas 9 sa buntag. Mubisita ko dito mga kaibigan. At ang oras karon, 40 minutos makalipas ang alas 5. Dako paglangan magkibigan na niya ang mga uluan tudling sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Usa ka motorcycle driver patay human ni bangga sa forward truck sa General Santos City.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Wanted person sa kalapasan. Sa RA 9262, nadakpan sa Purok Bonifacio, Barangay Santo Niño, Pagadian City.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: 40 anyos nga lalaki patay, human gitigbas o gidunggab. Duwa ka suspetsado dakpan sa lungsod sa Langtapan, Bukidnon.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: O sa atong balita, gikan sa Bohol mga kaibigan, Diocese of Tagbilaran sa Bohol, aduna nay gitudlo nga bag-ong obispo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Katapusang uluan tudling sa atong balita, Senyor citizen na palgang patay sulod sa usag kabandonadong nga CR sa may Tagungon, Tagbina, Surigao del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mga kaibigan, mao kaning ulang tudling sa atong mga balita. Tudkan nato sa produktong Vigimax Plus. Atong atangan ang detalye niini kauban sa itong mga reporters. Wala da itay balitang hiligay nun karo mga kaibigan. Medyo pagkapagaw to si kaibigang pariente Randy Lasa o ba GTFM Lambuna o Iloilo. So mamiss na to unya ang iyang balitang hiligay nun. May buntag di ay kaibigan Diding Sibog ang tagiya sa lamiang nitsumanok diya sa UAO. Usapon ni siya sa nagpaluyo sa itong programang Pinagpala Musika. Salamat kay bang Diding Sibog. Aubisan pa kang kaibigan Tina Bautista of Davao City. Good morning di ay kang kaibigang Risa. O ba, actually, sa Pampanga Gapuyo. Pero nakapauli diya karon sa Jinsan, may buntag si Risa. Tatao dami magkita ani first time na ko siyang nakita samtang to ami dito sa Clark. May bisita gid siya dito. Kung uban na ko akong pamilya igsuon to ami sa Clark Pampanga. Ni bisita ni kanamo dito sa among gi stayhan nga hotel makaibigan. So good morning to Sis Riza na nakaroon sa Jinsan. Of course, sa ilan ni Mami Ami o sa lain pa mga anak ni Mami Ami Romero ba Jinsan. Salamat sa kayo kaibigan Nelson Nadulo o Philip Bayugan City. Atong oras mga kaibigan karoon 43 minutos makalipas alas 5. By the way, sa tanan ay mga pangutana, itiks lang mga kaibigan. Itiks lang ang iyong mga pangutana. O niya, kung diligid pwede matiks, itawag ka na to o man sa itong programa. O niya, ang inyong mga pangutana labi na giyod na ikalabutan sa itong produkto ng Vigimax Plus. O niya, katong buot mag-testify, katong gusto mag-testify mga kaibigan. Tawag mo sa itong numero 0927-71-1211. Husband ko, katong gusto mag-testify nga naayo kung gamit sa produkto ng Vigimax Aroma, malipay ko makatawag ka, ipabot sa kanginan ng mga testimony, pasalamat sa Diyos, sa numero nga 0927-71-1211. Oga. Kato ato mga dealer igsoon, pwede mo text na ako para ato ma-announce din ni ato mga dealer. O di ba ka comment mo sa itong Facebook Live. Diha sa Tulunan, North Cotabato, nahutdan na di ay si kaibigang Tuto Gawran. God willing, ugma, mahimo nang available ang atong produkto diha kanila ugma siguro mga hapon-hapon na. Ugma sa odto anak mo diya kaniya katong gusto palit na ato kunoy nagkonsiyan naghatag na daan sa bayad gato kaniya pero muragwa lang niya siguro dawata. So ugma diha igsuon sa ilan ni Tuto Gawran sa Tulunan may mong available ng atong produkto kay note down siya diha sa Damulog igsuon ang atong produkto palit diha sa Kabahog Store o sabun ko Kabahog Store. Paglamo sa Malapag diha sa Mura Pharmacy. Kanang diha sa tungod ng crossing pabanisilan diha sa Malapag. Malapag Carmen. Natay Vigimax Aroma diha. Ugma, hapit na diha igsuon kay Matritag North Tutubato. Proses na matuyo igsuon diha sa Kitapawan. Mutatag laing posibleng istasyonan, isip dugang pwersa sa itong programa diha. Kaya nataga may problema igsuon sa itong signal diha sa itong partner station. Kaya nalagay katapad lagi nga frequency nga usay musapaw daw. Puwento ra ilang odo sa mga digital igsuon nga mga radio o kirakay ng puwento. Pero katong manual nga pagatunin ni mo igsuon, video kwang yod. Video lisod yod. No, pagitaon ang exact frequency ana niya. So di ata kinapawan itugot sa Diyos. O niya, mga kaibigan mag-iksunan. Korinta, no, dili o niya, ugma. Ugma sa buntag. 46 minutos makalipas ang alas 5 karon sa detalye sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Osa ka motorcycle driver patay human mibangga sa forward truck sa General Santos City. Aron hihatag na to ang detalye atong dawato ng report ni kaibigang Winim Rafisura Kainoy nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Winim, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Dead on arrival sa Jagan Hospital lang usa ka 41 anyos nga lalaki human nga nakaangkon og grabing samad sa kalawasan sa dihang mibangga ang gimaniho nga motor ni ini sa usa ka forward truck alauna 40 sa kadlawon kagahapon adlaw sa Mark Arthur Sarangani Road at tubangan sa Bureau of Quarantine sa Barangay Kalumpang siyudad sa Jensen. Giilang biktima nga si alias JR 41 anyos ug nanimuyo sa Barangay Fatima, siyudad sa Jensen kansa nakaangkon og hospital nga samad sa kalawasan. Samtang giila usab ang driver sa forward truck nga si alias Gilbert 39 anyos ug nanimuyo sa Barangay Pag-asa Alabel sa Rangani Province. Asa wala matudpan at tandog sa maong panghitabo. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa General Santos Police Office nga gikan matud pa sa sentrong bahin sa siyudad, padulong sa Barangay Fatima ang forward truck samtang ang motorsiklo sa biktima nga gikan sa usa ka gasolinahan sa maong lugar patabok na unta sa Picas Lane padulong sa direksyon sa sentrong bahin sa siyudad gamit ang linya sa truck pag-abot sa may lugar nagsungag matud pa ang maong sakyanan. Kung asa gisawayan sa paglikay sa truck ang maong motorsiklo apan abtang gihapon kini og nagkabanggaanay. Samtang base sa pagsuta sa kapulisan walay helmet ang biktima o gituhang anaa sa impluwensya sa Ilingnong makahubog. Sa kasamtangan, anaa na sa kustodiya sa Traffic Enforcement Unit sa Jensen ang driver sa truck samtang anaa usab sa lokal nga punerarya ang patayang lawas sa biktima. Balitang hatod ganato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Daghang salamat kaibigang Nione Rafisora Kainoy sa maong report. Diha sa lungsod sa Pangantuka, natong produkto palit diha sa istasyonan sa Yellow Line FM. Busa magkabigan, ana mo diha sa mga istasyonan. Paglabos sa kalilangan, diha mo igsoon sa Butika Kalilang, diha sa kalilangan. Napod sa Madayag Store, napod diha sa Heart FM, napod diha igsoon sa Bliss FM, diha sa Malinaw. Na kinalang mo at pamudya sa Obos kaya na naman dia sa BSFM sa Malinaw para sa mga Malinaw Ixon ang atong produkto available sa istasyonan o ang inyong pagpalit dia magkapatabang kanaturo pa tayong kita madunguga dia sa BSFM o isa pa dia sa Heart FM kaibigan. Laing balita mga kaibigan, wanted person sa kalapasan sa RA 9262 nadakpan sa Purok Bonifacio, Barangay Santo Niño, Pagadian City. Aron ihatagan nato ang detalye ni ini atong dawaton ang report ni kaibigang Francis Ralph Liemet, nanukad sa Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao Visayas Headlines.
3: Naaresto ang usa ka 51 anyos nga lalaking wanted person nga wala nahingan list sa kapulisan atol sa inyong operasyon sa pagpatuman sa balaod nga gihimo alas 8:30 sa gabi kanito na kalabay nga adlaw dito napita sa may Purok Bonifacio, Barangay Santo Niño, Pagadian City, Sambuanga del Sur. Ang mga operatiba sa CIDG Sambuanga del Sur Provincial Field Unit uban ang personay sa Pagadian City Police Station ug nino 2nd Regional Mobile Force Battalion 9 nga midakop sa akusado pinagi sa warrant of arrest nga gi-issue sa presiding judge sa RTC 9 Branch 6 Pagadian City nga pinitsahan o Agosto 15, 2025 tungod sa paglapas sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Children's Act nga adunay girekomendar nga piyansa nga 80,000 pesos bugti sa temporaryong kagawasan ning kasamtangan ang akusado ana nakaros kustodiya sa CIDG Sambuanga del Sur alang sustong disposisyon. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo Sambuanga del Sur sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana kiniyan yung kaibigan Francis Ralph Yemet para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dang salamat kaibigan Francis Drop Limit sa mga report. Katong gusto mag-testimony, pwede mo tawag mga kaibigan. Ipaabot ang istorya sa kayoan ng mga naangkon naman kami gamit sa itong produkto nga Vigimax Plus o di ba ka sa itong Aroma Herbal Oil mga kaibigan. Di na gimahihapig zone ang mga malipayong nagpasalamat sa Diyos nga naayo. Kay bisag asang dapat ay igsoon nga moadto. Labi na gyud sa grupo na mga kaibigan. Lagi mo duol na ko mag-testify nga nagpasalamat sa Dios nga naayo sila. Da panahon karon nga uso ang sakit igsoon. Ang Vigimax magigamit sa Dios aron mahimo natong kaabag. Partners panahon nga tay baratian. Da nga testify ka na ko igsoon nga ilang mga anak kaniadto balik-balik sa ospital karon dili na. Kay obhon lang si punon, hilantanon, Vigimax na ipainom, maulian na po da. Ang atong Vegemax igsuon, oil ang sulod og dili powder. Ang kanindot ani, bisag gamayng bata bagong himugsong bata, pwede gid mo patuloan ang baba ani. So para sa tanan, regardless sa edad, gikan sa pinakabata hangtod sa pinakahamtong, pwede ani. O nya dila ni pang tao, pang hayo pa. Kay na mga hayo igsuon nga nagsakit. Nga murag matay na, paimnon og Vegemax maulian. Ani ang pagpanalangin sa Dios sa atong Vegemax Plasma kaibigan. Lain balita mga kaibigan ko. Pakita mo din sa bukid noon. 40 anyos nga lalaki patay human gidung gitigbas o gidunggab. Duwa ka suspitsado dakpan sa lantapan bukid noon. Aron ihatag ka na ito ang detalye atong dawato ng report ni Charimi Pahangin nanukad sa 98.5 ang Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines!
4: Patay ang usa ka 40 anyos nga lalaki human kani makaangkon og tulo ka samad sa pagpanunggab og pagtigbas nga nitabo sa Purok 2 Barangay Baclayon Lantapan Bukidnon pasado alas 3:50 gahapon sa kadawon September Justus Milpantasize. Ang biktima gilang si Rioven, 40 anyos, minyo residente sa Barangay Pinatilan, Valencia City. Base sa imbisigasyon sa kapulisan, nagarawat ang landapan MPS sa gobermasyon gikan sa Osaka Concerned Citizen pasado alas 5:20 sa kadlawon kabahin sa nitabong insidente. Samtang gituuhang nitabo ang krimen, mga alas 3:50 pa sa kadlawon. Sa pagresponde sa mga pulis sa lugar, ilang nakita ang biktima nga doon ay isa kasamad sa pagpanunggab sa walang ilok o duha kasamad tinigbasan sa walang bukton. Gidala dahin si Rioven sa MHU Lantapan alang sa medikal nga pagkatiman, apan wala na kini maluwas pa o giniklarang patay sa nakadsuting nga municipal health officer. Wala madugay na dakpan sa operatiba sa Lantapan MPS ang duha ka mga lalaki nga giilang sila John Ray, 36 anyos, Minyo, o Mark Paul, 23 anyos, Ulitao, o parang lumulupyo sa Purok 2, Barangay Baclayon, Lantapan. Samtang personal nga panagbangi o pagdumot ang gitano sa kapulisan nga posibleng hinungdan sa pagpatay. Ang duha ka suspitsado ang nanakaroon sa kusadiya sa Lantapan MPS samtang iandam na sa mga otoridad ang tukbang kasong kriminal bato kanila. Balitang hirugganato sa Vegemix Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Narugada lamang gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Chris Egan Sarmay S. Pahangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Daghang salamat kaibigan Charmi Pahangin sa maong report. Sa taga bukid noon nga pabor lang gyud sa lakbayan sa Valencia, ana mo sa Alcuin Emporio. Nagpadayon na atong 10 plus 1 para sa mga dealers. Oga. Sa ubos iya pag nga presyo. Ana ra mo sa Alcuin Emporio ning dakbayan sa Valencia pangita ang kaning opisina sa kaibigan. Di ba ka text mo sa atong numero? 09-2771-1212. O comment mo sa itong Facebook Live katong ano yung mga pangutana. Morning Pastor Aslang Kupila ang isa ka isa sa imong kape. Taga Panabo ko. Ah, kining atong Herviva Coffee. 220 pero ato SRP ani 220 to 280 depende sa lugar. Pero sa itong mga dealer igsoon, ato lang inihatag basta palit ka at least lima. Lima, ha? Kapak. Nga doon ay pulo ka sa ship. Pwede rin ni 200. Nindot ka igsoon. Pwede lami. Amo niya kung inom karo, no? Kining coffee. Pwede lami kayo. Herbal na, lami pa. Lami kay siya. Oga, ang kanindotan ni igsoon kay makatabang sa itong lahwas. So, di lang ni siya igsoon nga ingon nga kanang lami kung dili. Tambal ni igsoon. Makaayo usab sa lawas. So, pero murag wa pa diha sa atong partner station sa Infinite FM diha sa Panabo City. Available diha sa Panabo City ang atong Vegemax o Aroma. So, kanimo 372. Di pa kita available. Pero pwede na ito ipadala online. Bayaran na ninyo ang pagpadala na ito. Kaya nagpadala igsoon. ito magahay pa lang sa Esperanza Sultan Kudarat, 5 ka garapa, amin 5 kapak ang iyang ipadala. Pag naamo diha sa banda sa Kapalong, diha sa Big FM, anak mo diha. Then diha po sa Asunción, natay dealer diha magkaibigan sa Barangay Asunción. Kang nanay Nidi Flores diha sa produce na Punggas Asunción. Kabaligas itong produkto ng Vigimax o Garoma. Laing balita mga kaibigan. Balita pa ito mong ato sa Bohol. Diocese of Lagbilaran sa Bohol, aduna na gitudlo nga bag-ong obispo. Alang sa detalye atong dawaton report ni kaibigang Nora Canelio Acas, nanukad sa HTFM at Tubigon Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Gitudlo ni

0: Visayas Headlines. Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kay Bang Nora kanilyo aka sa mga report. Katapusang balita mga kaibigan. Usa ka senior citizen na palgang patay sulod sa usag kaabandonadong CR sa may Tagungon, Tagbina, Surigao del Sur. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Rinaline Rosette Martinez tanukad sa DXRM, Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinaline, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Wala na'y kinabuhi nga napalgrad ang usa ka 63 anyos nga lalaki sulod sa abandonadong CR sa may Proxes Barangay Tagungon Tagbina Surigao del Sur alas 10:30 sa gabi ni atong September 9, 2025. Gilang biktima nga si Elin 63 anyos sa ulitin ng sa mga lugar. Sumala sa iyang pag-umangkon nga ni apa natingala na lamang sila kay wala na kita pang biktima o sa ilang pagka-discovery ubos na sa state of decomposition ang lawas sa biktima. Gisay sa usab nga nag-ubo-ubo na kini sa milabay ng mga simana apa nagdumig-up. Sa investigasyon sa kapulisan, walay nakitang timailahan sa foreplay o wala usab na himukaaway ang biktima. Sa karon di pahilo na nakuparay lawas sa biktima. Gikan sa 105.1 DXRM Radio at Antagina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rina Linoset Martinez sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kay kaibigang Rinaline Rosette Martinez tanong kadya sa DXRM Tagbina Surigao del Sur. Mga kaibigan, kapsan tag-uras sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula o sa ating mga partner stations and reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Temporaryong manamili itong mag-aingon na prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Diyos.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
3: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa.
5: Kini ang programa na magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBIS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong espiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon yuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

Maayong buntag kaninyong tanan mga higala na welcome na usab sa atong programa dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Punta mga higala no, na mo diha sa maayong nga kahimtang. Punta mga higala, malipayon mo sa inyong pagmata karon. Nagiingon higala nga panultion, habang may buhay, may pag-asa. Bisan higala god, o baka sinati tagpait o kanang mga kahimtang nga dili maayo or lisod nga mga kahimtang, atong hinumduman nga habang may buhay, laging may pag-asa. So napay paglaom higala, no? Kung antos ka karon sa imong balatian, basin mauna ni ang solusyon diya sa imong pag-ampo. Kay abi manggod ni mo higala, no? Kinimanggong atong kumpanya ang Health Food International sa CMD, no? 20 years na ni siya dinhi sa Pilipinas. Og sulod sa 20 katuig ani nga kumpanya higala, daghan na sa mga kahigalaan nato, mga kababayan nato, ang na-restore ang ilang health. No? Bot pasabot na-restore. Natabangan ba diha sa ilang mga balatian? Mga balatian nga mga komplikado na bitaw, complicated na, natabangan pa. O katong tanan nga natabangan higala, magbuot to sa makagagahom, no? E bisan unsaon pa nato higala, kung panahon na gyud nimo nga muhawa nining kalibutan na di man ta makapugong, no? Dili man nato mapugan ang kamatayon. Kung unsalay gitugot higala nga dili pa late, no? Mabitan ang ginaingon ako. Dini sa atong programa nga mintras napay panahon, mintras kaya pa nimo. Kung nakita nimo nga kini mao'y solusyon, buhata dayon. Ayaw na umaumaa higala, no? Likayan nato ng batasan nga maingon ta nga ugma na or sunod na. Sumuna higala nga ana ako dinhi sa kahanginan aron i-remind ang matag-usa sa kung unsaon, no, pag-angkon ang maayong panglawas. Kay sa ako nang gikasulti nga nung kining produkto sa kumpanya ni Health Food International nga nung daghan man siyang natabangan, no? Kaya naamanggoy mga higalaan nato nga nakagamit ani, no, for bypass operation, no, duha ka bara diya sa iyang kasing-kasing. Namantay mga operasyon ani diha sa ospital higala, no, available maning mga operasyon ani. Pero muna iingon, wa may libre. Kung kuan ka, siman, para aning atong higala nga natabangan, siman siya. Doon na sila healthcare, no? Nga insurance. Nga, kung katong bara sa kasing-kasing, kay ang kada bara sa kasing-kasing, dito sa iyahang doktor, ang offer is 1.5 million, no? Tanggalon tong baraso. Kay duha man, mga 3 million pod, no? Pero wala man siya ikabalaka matod atong iyahang doktor kay covered man sa ilahang health insurance. Pero dili magud nato matag-an ang kinabuhi higala kung muanha ka o kanang or mudawat ka o kanang operahan ka. Mabitaw na nga kinahanglan ka mo sign o mga kinahanglan mong pirmahan, no? Para kumbaga ni decision ka sa imong kinabuhi. Ay, gusto ni muna.
dili man mosugot iyang asawa, motong nisulay o gamit, no? Sa produkto ni Health Code International mo ang atong CMD ni Health Code International nga ginabutang nato sa atong 6 liters, no? Nga 100 kapatak, nga 200 pesos ra. Kung sultian ta mo higala, pinihigala nato nga natabangan, hangtod karon. Wa na ginibalik tong chest pain, no? Sa iyang dughan nga iyang nasinatian sa una. Nga dunay bara ang iyang kasing-kasing. So yung anak ka amazing, no? Kini nga produkto ni Health Food International, no? O na nga ginaawag tagyod mo mga higala nga every Saturday naa ang ato ang CMD caregiver. Andam siya nga mo hatag kaninyo diha sa mga panginahanglan ninyo, no? Ani nga produkto, no? 100 kapatak diha sa 6 liters nga tubig. Pataka nato na higala. Dayon mo inom ta every morning og tulo ka baso. Ato nang balik-balikon nga process. 1 week, no? Sa kasimana, dayon dapat di mahurot higala, continuous na siya, no? Kaya ang atong allowance, no, natay time bound, no? 3 months up to 6 months. Muna'y hinay-hinay nga pamaagi higala nga matagaan o kabaguhan ang imuhang kalawasan. Tagaag kahupayan. So, muna nga akong ginaingon, kung mauna ni ang tubag sa imong pag-ampo, sulay lang. Muna, ang schedule nato higala, no, sa atong CMD caregiver, every Saturday, no? Naa siya 8 a.m. hangtod 12 p.m. No, ayon na ninyo paabtag alauna higala. Kay basin wa na mo'y maabtan ba, no? Muna schedule sa atong CMD caregiver. So, ang atong location sa atong istasyon, no, naata sa Panabo Wharf Road, no? At bang ni siya sa Fusion nga gasolinahan, ay building diha nga A Square Building, no? Pangutana na lang asa ang istasyon sa Infinite Radio o pangitaa ang istasyon o pagdoorbell ang higala, pangitaa asa o si CMD caregiver kaya magpapatakas sa diha sa imong tubig. So kung doon na kay mga pangutana higala, open ang atong CMD caregiver diha sa mga pangutana, sa mga consultation, no? Na kay concern diha sa imong lawas, isulti lang, no? Mas maayo man ang imong iingon higala kaysa imong taguon. So, karon higala mo proceed ta, no? Unang-una, ang papasalamat nato diya sa makagagahom, pinagi sa atong mga prayer every morning, no? Kay kining pagka mapasalamaton higala, mubungan ni siya kalipay diya sa kasing-kasing. O mahimo na ni mga kinaiya ang pagka mapasalamaton, malipayon, o muna'y muhatag ka nimo og paspas nga healing o recovery diha sa imong balatian.

So, garon mga higala, no? Atong basahon ang verse, no? Daily verse ng atong ginapaambit, no? Mabasa na ito ni higala diha sa Isaiah, no? Atong basahon din, he? Nag-ingon,

balikon ako og basa higala, no? But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. So, ang pulong din higala, naghisgot, no? Katong mga tao kuno nga naglaom ya sa Ginoo. Kumbaga, marinyo nila ang ilahang kusog, no? Kumbaga, maluya man sila, pero mubalik dayon ang ilang bagong kusog, no? So, kini nga verse higala, no? Ma-apply nato ni sa atong kinabuhi aron. Ilabi na kanimo higala nga naa ka diha sa balatian or mga pag-antos, no, sa kinabuhi, health og financially, no? Usahay mawad ana tag paglaom. Mao magini isa higala nga kana bitawng kanang naa kay balatian, no? Sa kadaghan na nimog na sulayan, sa kadako na sa kwarta nga imong nagasto, wa nakakasabot, naglibog na ka, o na-hopeless na ka. Nakaingon na ka nga, usahaon naman eh. Di na magid siguro ko maayo ani. Kay daghan naman ko giadtuan, daghan naman ko giinom nga mga tambal, mga tablitas, mga tao nga mga ilado diha sa pagpanambal, wa magihapon ko maayo. Di na gyud siguro ko mauli an ani. Nga na ba higala, no? Mo gina ang normal higala nga imong bation. Kay tungod sa imong status, no? Mo pod ni ang normal gyud nga response sa tao, no? Nga normal, no? Pero giingon din ni sa ato ang verse, no, sa Isaiah, pero kadto mga tao nga si kinsa ni salig or nilaom diha sa makagagahom, marinyo nila ilang kusog. Kumbaga, higala ba kana bitong di ka mawad ang paglaom, no? Mawa man imong paglaom karong adlaw, pero pagkaugma nagalaom ka, no? Kanang naagihapon kay tinguha nga maulian lagi gigihapon ko, no? Matabangan lagi gigihapon ko, maabot ra gid ang panahon nga taayo ko. Kung duna kay paglaom, no? Kay kini pagtuo, pagsalig, paglaom, connected na sila higala. So muna kung nagtuo ka nga ang makagagahom, mutabang siya kanimo. Kay gamhanan man siya. Kung nisalig ka higala diha sa iyahang mga panabang, di ka mawad ang paglaom. So muna nga naa kay kusog permi bisan og naglain imong lawas, no? Bisan og daghang nakag mga problema, mga pagsulay, dili gyapon makita nga ikaw naluya tungod kay naamang kay paglaom nga tabangan sa makagaga. Ang hope higala importante kaayo ni diha sa journey sa imong hili. Kay kana bayang mo take nakahigala sa atong tulo ka baso every morning, no? Tulo ka baso nato nga water therapy. Dapat sa pag-take nato ana, mulaom gyud ta nga masolusyonan ta, no? Maangko nato ang kaayuhan. So mo na kung mo decision ka nga mo undergo ani higala sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi ang proseso, no, diha sa healing, kinahanglan gyud ang imong pagtupagsalig, no, ang paglaom nimo higala, kinahanglan mo padayon gyud na, kinahanglan magpabilin gyud na higala. So muna nga kinahanglan gyud nato nga balansihon
ang mga butang diha sa atong kinabuhi. Kay kining mga pulong nga inyong nadungog higala, mo ni ang pulong nga nagahatag paglaom, no? Kay daghan man gud sa mga kahigalaan nato, mga pasyente nga hopeless na sa una pero nakabaton og paglaom karon. So nang hinaot ko higala nga usa ka nga mahimong part niini aron nga sa imong sitwasyon nga hopeless ka karon makaangkon ka og kaayuhan. So hinumdumi higala ha pag mo try ka ani 3 to 6 months gyud nga unong, no, unungan gyud nato ni higala. Kay usa man gud sa sayop sa mga kahigalaan nato, mga pasyente, no, nga nandun na sila'y kinaiya bitaw nga magambak-ambak. Human naman ko ang isa kasimana, mangita na po kong lahi. Mangita na po kong lahi. Higala, sultian ta ka, muna isang rason nga nung wakong ka mauli. No? Kung i-apply ni muna dito sa uban, kung tinuod man nga wagyo ka matabangi, okay lang na. Pero karon higala din sa atong programa kung kanunay ka nagapaminaw, kung mo desisyon gani ka higala, panindigan ni mo imong desisyon. Ha? Inahanglan mula mo unong yung ka, mula hutay yung ka higala. Para nga makabot ni mo ang kabaguhan, kaayuhan diha sa imong kinabuhi. O karon higala, no, dirita sa ato ang health proverbs, no, gisgutan man ato sa milabay nga mga adlaw nga kung kaon daw tag apple every day, no, malikayan daw nato ang pag-adto og hospital or malikaya nato ang doctor's visit, no? Kay an apple a day keep the doctors away. So ma-capture nato ang reason nga naman. Tungod kay ang apple doon na siya'y iron content, no? Ang iron importante ka ayon na sa everyday nato kay para na sa atong dugo, no? O gisgutan usab nato higala diya sa atong health problems nga kung sayo ka matulog, no, sayo pong ka makamata, no?

So mo na nga ginahanglan gyud nato higala nga matulog og sayo, no? Kay para nga relax ang atong huna-huna, no? Kanang malikayan nato ang stress, no? Kay kusog magud higala maka-stress kanang bila, no? Mo na kusog kaayo nga maka-stress kanang kulang ka sa tulog. O dako po na siya o kanang epekto, no? Diha sa ato ang system sa lawas. Gawas sa kanang dugo higala, no, nga magka-anemic ka, magdugay ka matulog, musakit pa gina imong ulo. No? Imong mata musakit. Kaya ang atong mata, kinahanglan po na higala o pahulay, no? Ang good news, no, kaya naaman tayo CMD Perfect Solution, no? Ipatak na to sa atong mata 3 times a day. Katong mga kahigalaan na itong dry eyes, katong mga naikatarag, glaucoma, pterygium, or sore eyes, astigmatism, mga eye diseases, no? So, mupatak ka ito para ma-cleanse ang imong mata o mataga ang mga minerals nga gikinahanglan para ma-fight niya ang mga diseases, no, diha sa mata.

si no sa udto. Ako kamong giawhag nga adto no aron nga ang atong CMD caregiver no maalag ma matagaan mo niya og mga tubag no diya sa inyong mga pangutana. So free consultation na siya higala. So kung gusto ka magpapatak sa imong 6 liters para na nakay mainom every morning, pagdala lang 200 pesos. Patakan nimo na, papatakan nimo na dito kay ang 100 kapatak 200 pesos lang na higala. So muna na imong imno no every morning, part na sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. So muna higala nga ang ato ang istasyon no malokita diya sa Panabo City no sa Wharf Road at bang ni siya sa Fusion nga gasolinahan ang atong Infinite Radio no every Saturday na ang atong CMD caregiver karong Saturday palihog gigala nga desisyon eh, no para rani sa imong kaayuhan no ang ato lang ni ini higala ako lang ni mapaambit kaninyo o kung naaman mo'y silingan higala awhaga sila nga mo adto no para pod nga makabot pod nila ang mga panginahanglan nun diya sa ilang mga panglawas. Rosa higala, no? Padayon ta, no? Padayon ta sa pagbuhat, tungon sa man ang atong nabati, nadungog, kanunay sa atong programa. Kay mo na sikreto higala nga maangkon ninyo ang kabaguhan na sa inyong panglawas. Ang ako lang hangyo kaninyo, no? Unungan ninyo, no? Kung sa 1 week or 1 month nahurot ang inyuhang imnon para sa tulo ka baso, kipalihu gigala ipadayo na siya, no? Tulo ka bulan, unom ka bulan. Unsa ra man ang 200 pesos higala, no? Gamay ra kay na siya nga amount. Kay ang health gyud higala, mahalon gyud na siya. Mabitan na sa ospital, dagko kag billing. Kay ang health pinaka expensive na siya nga butang no una akay 100,000 na akay 1 million no sa hospital kulang ra na depende sa imong sakit so mo na higala pila ra man ang 200 pesos no di man ka malugi ana di man ka mapobre ana higala so pero ako lang i-remind no dili ni para sa tanan sa katulang mo tuo mo salig, no? Kung nilaom nga matabangan sila diya sa ilang balatiyan. So, busa higala, ayaw kalimot ha, every Saturday. Dagang salamat sa kanunay nga pagsubaybay sa atong programa. To God be the glory. Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

Good morning, maayong buntag ganinyong tanan, mga suking tigpaminaw, dini sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta karon tanan kamo nga naminaw ni ining atong programa, nang hinaot ko nga naamo sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa tuang listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay magaingon kaninyo nga ang pag-atiman mo'y pinaka-importante nga tambal sa tanang balatian. Kung ginubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Ug sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gyud mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Ug iyo ka mong kalimot ha nga naatay libre nga konsultasyon ug mang adlawa. Magsugod da ha, alas 8 sa buntag ug daman ra pud dano, alas 12 sa udto. So kung ikaw karon nakapaminaw kaniining atong programa unya na kay balatian, pwede gyud ka nga muanhi og mga adlaw ha dinhi sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City. Magsugod da alas 8 sa buntag ug taman ra pud dano alas 12 sa udto. Ang atong CMD ha ni Health Code International, ang atong milagroso nga tubig, barato ug affordable ra gyud kaayo nino. Tag 2 pesos ra gyud ang patak ni ini. So kung wala kay igo nga budget, dili nimo afford ang atong binotilya. Pwede gyud hapon kang amuanhi og mga adlawa pagdala og tubig, pagdala og 200 pesos aron nga matilawan nimo kung unsa gyud ganindot, unsa gyud ka epektibo ang atoang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So ayo kalimot ha nga og mga adlawa naatay libre nga konsultasyon, magsugod tanong alas 8 sa buntag ug taman ra pud ta alas 12 sa udto. Ug karong buntaga nga to ang hisgutan nga balatian noon. Ang usa sa pinakadelikado o makapahadlok nga kondisyon sa lawas, ang stroke. Daghan ang tawag ani nga brain attack, kaysama sa heart attack, pero sa utok kini mahitabo. Ang stroke usahay muabot kalit lang, walay warning, walay dugay nga pahibalo sa lawas. Mao nga daghang pamilya ang masyak nga ang ilang minahal kalit lang nga di na makasulti, di na makalihok, o mas grabe, mawala ang consciousness. So, unsa man ning stroke? Ang stroke mahitabo kung adunay problema sa supply sa dugo, padulong sa utok. Ang utok nagkinahanglan og oxygen, nutrients, og continuous blood flow. So, kung maputol o mabarahan ang agianan sa dugo, mamatay ang brain cells. Sulod sa pipila ka minutos, adunay duha ka klase sa stroke. Una, ining ischemic stroke na ay bara or clot sa ugat sa utok. Mao ni ang pinaka-common. Uwang ikaduha, hemorrhagic stroke na buto ang ugat sa utok, nagdugo sulod sa brain. Pareho kini delikado og kinahanglan dayon og emergency attention. So nganong magka-stroke ang usa ka tao? Una, high blood pressure, pinakadako nga hinungdan sa stroke. Kung permi taas ang blood pressure, mapugos ang ugat og mahimong mubuto o mubara. Ikaduha, high cholesterol, ang tambok sa dugo mahimong mutapot sa ugat og magbara. Ikatulo, diabetes, ang sugar, ang taas na sugar makadaot sa blood vessels ug diha sa utok. Ikaupat, smoking,
Ang sigarilyo makapahugot sa ugat, makapadugang og clot, makapakunhod sa oxygen sa dugo. Ikalima, sobrang atimbang og walay exercise. Kung inactive ang lawas, mutaas ang kolesterol, mutaas ang BP o blood pressure. Kunya mutaas dayon ang rest sa stroke. Ikaunom, stress og sobrang kakapoy. Ang chronic stress makapataas sa BP, makapahuyang sa heart ug sa ugat. Mga sintomas diha sa stroke, morning fast warning, ginatawag o fast warning. F. Kaning F, muna siya ang face, ninguyop o naliko ang now. Ang A, arm, dili na maalsa ang kamo. S, speech, lisod na magsulti o nagkalibog ang sinultihan. Kaning T, time, kinahanglan dayon dalhon sa ospital. Mga ubang simptomas, kalit nga hilo, kalit nga kahuyang sa usa ka bahin sa lawas, kalit nga pagpanakit sakit sa ulo, kalit nga pagkawala sa panimuot, kalibog. Unsay mahitabo kung pasagdan? Unsay mahitabo kung imuning pasagdan? Kung delayed ang treatment, permanent paralysis ang mahitabo. Pagkawala sa speech, memory loss o disability. Kamatayon. Mao nga ang stroke, usa ka medical emergency. So, unsay angay buhaton para makaiwas? Kontrola ang blood pressure, likayi ang sigarilyo, bawasan ang tamis ug asin. Mag-exercise adlaw-adlaw ug kinahanglan healthy diet. Regular check-up, inom og daghang tubig nga adunay milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Unya, likay in town ang stress. Ayo pag sobrang gunahuna diha og kana ganing. Kung karon aduna kay gihunahuna nga problema. Karon lang na hunahuna ah. Ayaw na pagpalabi og hunahuna og daghan. Kay lisod kaayo. Lisod kaayo gyud ning stress. So sa mga adunay pangutana ha, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Okay, yung kamugalimot nga ugmang adlawa na atay libre nga konsultasyon, magsugod da alas 8 sa buntag ug taman rapod da alas 12 sa udto. So dalaa inyong mga higala, inyong mga kaila, inyong mga silingan nga naa sa balatian, dalaa sila aron nga matabangan sila no nga makabaton pod og himsog nga panglawas aron natudluan nako sa sakto nga paagi kung unsaon gyud pag-inom mga tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So naay nag-message sa tuan no usa ka amahan nga kalit lang daw ni siya nga natumba sa diha nga namahaw siya. Si Sir Fred, matud ni si Sir Fred, 62 years old. Nagkaon lang ko og pamahaw sa among balay atong hitabua si MD caregiver. Samtang nagkaon ko, halit lang ko nga natumba. Ang akong asawa nakurat kay dili na ko makasulti og tarong. Pasalamat kayo ko si MD caregiver kay bago ko nadala sa ospital, napatuluan na ko daan sa imuhang milagroso nga tubig. Kay diha man kugikan atong miagi. May gani kay naana daw siya daan nga CMD o sa atong milagroso nga tubig no, nakapalit daan si Sir. Si Sir Fred no, nakapalit siya daan sa tua bago nahitabo ang kining stroke. Kining ma-stroke unta si Sir no. So bago ni nahitabo kanang nakapalit siya daan sa tua
unya sa diha nga giatake siya bago siya nadala sa ospital, napatuluan daan ang iyang baba. Sumugin ang giingon ako sa inyo ha. Awa ha. Awa ha, wala damhang ha mahitabo ni sa iya ha. Pero mao gani na nga ako, ginabalik-balik na ko nagsulti sa inyo ha, nga kung naamoy CMD, kung naamoy milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International sa inyong panimalay, mura na mog na ay sariling hospital, na ay sariling parmasya, na ay sariling doktor, na ay sariling nurse, kay panahon sa emergency magamit gyud ninyo. Murag ingani ba? Murag ingani kay Sir Fred ba nga sa diha nga nagkaon siya, nakalitra siya og aning kalitra siya katumba. Ang iyang asawa nakurat kay di na siya makasulti og tarong. Og sa diha nga namawtoy nakita sa iyang asawa, gipatuluan dayon diretso iyang baba. Sa diha nga napatuluan ang iyang baba, ning balik ang iyang normal nga pagistorya. Ingon ana ka epektibo, ing ana ka milagroso ang atuang CMD ni Health Code International. Mao gani na nga kanunay na kung ginasulti sa inyo nga ayaw gyud mo pagpawala og CMD ni Health Code International kay panahon sa emergency magamit gyud ninyo. Yes, magamit gyud ninyo, mo gani tinuon. So salamat kaayo ni Sir Fred no sa imong testimonya ug matud pa ni Sir Fred. Bago daw siya gidala sa ospital, napatuluan gyud daw siya daan sa tuang milagroso nga tubig. Naglisod naman unta daw siya og istorya. Pero sa diha daw nga napatuluan siya. Sige daw siya patuluan sa iyang asawa, hantud nag isa ka oras, nabalik gyud daw ang iyang pamuot, nabalik gyud daw ang iyang pag-istorya nga tarong. Ingon anak gyud kay epektibo ang ato ang milagroso nga tubig. Mao na nga kung ikaw nakadungog ani karon ni ining atong programa unya naglangan-langan pa ka diha, nagduha-duha pa ka. Kuwaan na na. Duol na sa tong istasyon ug mang-adlawa kay para matambalan po na imong balatian, para matudluan ka ug para nga ma matabangan na gyud ka diha, di na ka mag-antos anang imong balatian. Unya para malikay po ka aning stroke nga balatian kay dili lalim at akihon in town. Mao na nga anhina sa tong estasyon, ayaw na gyud pagpawala sa tubig nga to nga milagroso no, kay basin unya og panahon sa emergency matabangan kaniini. Nag-message usab no si Sir June, usa ka jeepney driver og perme daw siya nga stress og kapoy. Usa ka gabii nakamata ko nga dili na ako maalsa ang akong kamot og paa. Nasayra na ako nga stroke na diay, nahadlok ko kay wala ko nakabantay sa warning signs sa kuang lawans. Og dako kayo nga kung pasalamat si MD caregiver kay kung wala ang imong produkto, baldado na gyud ko. Salamat kaayo Sir June sa imong testimonya, sa imong kasinatian. Salamat nga to ang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Usa nga maoy nakatabang diha sa imong baladian. So nag-message usab no si Ma'am Marites, 55 years old. Matud ni Ma'am, usa daw siya ka high blood ug diabetic. Abi niya normal ra ang panuhot o grabe nga pagpanglipong. Apan usa ka adlaw dili na niya masulti, di na siya makaistorya og tarong kay tungod stroke na di ay human sa iyang recovery. Tungod sa pag-inom sa tuang CMD ni Health Code International, mas ni aware na daw siya nga og health advocate sa iyang pamilya. Og salamat kayo si MD caregiver kay ang imuhang milagroso nga tubig, usag yun nga nakatabang kanako nga ningbalik ang ako ang normal nga pag-istorya og normal nga pagpanglihok. So salamat po kayo Ma'am Marites sa imuang kasinatian, sa imuang testimonya o sa mga adunay pangutana karong buntaga. Pwede gud mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028.
Huwag sa mga suki na ako nga mga tigpaminaw, no? Ang stroke, dili, basta sakit lang. Kiniusa ka emergency nga nagkinahanglan og dali nga action. Mo na nga hinumdumi. Kontrola ang blood pressure ni mo, likay ang pagpanigarilyo. Og balik sa healthy nga lifestyle, paminawa ang warning signs sa imuhang lawas. Kay ang usa ka minuto nga delay sa stroke, mahimong kinabuhi na ang mabayran. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kayo kamagkalimat hanga, ugmang adlawa, natay libre nga konsultasyon, magsugod na alas 8 sa buntag, ug taman rapundano alas 2 sa udto. Naarata din niya sa Wharf Road, Panabo City. So kung na magsakay mo, pwede ra gid mo mangutana, pwede ra pud ninyo iingon sa driver nga sa Wharf Road Panabo City in mo. Kay dali ra gid kayo tultulon. Mo ni ang pinaka landmark nato no, Wharf Road Panabo City in or Wharf Road Panabo City. Panabo City in, Wharf Road PC in. Kay ang atbang manggod aning Wharf Road PC in no, namoy makita nga building, E-square building ang ubos kay LBC, nata sa taas sa second floor, Infinite Radio Panabo City. So kung namoy mga pangutana ron ha, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. So, ugmang adlaw ha, ayaw gid mong kalimot. Alas 8 ta magsugod ug tama na rata alas 12 sa udto. So kung ang inyong budget igo ra 200 pesos ra inyong budget, wa gyud problema. Pagdala lang mog tubig kay aron nga atong mapatuluan sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So ayun ang paglangay. Kung naamoy gibati karon, that was a sign nga kanang kinahanglan tutuka na gyud ninyo ang inyong lawas. Mao na nga ayaw na. Ayaw na pagduha-duha. Kay para ra pud ni sa imuha nga matabangan ka diha sa imong balatian. So kaning programa nato ni kining atong CMD Care Program, ako gining gihimo, ako ning gibuhat kay tungod gusto na ako nga matabangan mo diha sa imong balatian. Kay gusto na ako nga dili na mo mag-antos diha sa sobrang nga kasakit. Gusto na ako nga kanang-kaning kuan pud mo ba nga kanang-kaning malipayon mo kasabalumang gugko nga kaning naata sa balatian. Grabe na ito kainit, grabe kainit ang atong ulo. Wala tayo peace of mind. So kung matabangan manggug ka din sa imong balatian, ang imong utok ba, ma-relax. Ma-relax imong utok, imong panghuna-huna. So kung nagduha-duha pa ka din sa imong balatian, nagduha-duha pa ka nga, dili ka mutuo ka na ako, wala ko'y mahimo, ana. Kaya gani ako ah. Gusto lang man ko nga matabangan ka. So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug salamat kayo ha sa inyong pag-uban ka na ako karong bundag ha. Ug magkita-kita at nausab kita no. Ug mang adlawa. So visit mo sa tuang estasyon ug mang adlawa para i-avail ang atoang libre nga konsultasyon. Unya, ubani na usab ko ninyo no ug mang adlawa sa tuang programa. Ug pag-amping mong tanan, maayong buntag.

0: testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Ay sige, tana, palit ko. Asa man ko makapalit ana? Pero si MD, patulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si MD makatabang din na sa akong mata. Daghan magugog problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto ka yun sa si MD. Kana si MD all-in-one mana. Tanan imong problema sa lawas, makatabang siya.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Masakiton ba o kanunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sa masasipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog o luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik og makapa-bright pa. Makatabang kini sa dali nga pagdako o pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. At tua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Nagsigi ka gubo? Dalira ka sipunon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
4: Uy, Mare, asa man ka paingon?
5: Ngita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Ono, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
7: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Ono Store. We were high,
8: we were so You're tuned in to the best, the frequency
9: 90.9,
8: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
4: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug mo resulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscuma Eye Drops. Viscuma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscuma Eye Drops. Viscuma Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscuma usa nga tus duha ka tulo og pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscuma Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tin-aw o klaro nga panan-aw, Viscuma Eye Drops.
5: Nagato ko sa ako ang best friend. Yun siya, ay, nagsakit ba yung akong anak? Yun ko, yun siya sakit niya. Kalintura. Kusulay, good ang bijima ka friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, yun siya, tinood ka? Nakadiha. So, nada. Nag yun kay, dili mo ko magpakawala o bijima ka. Nagpalit ko sa malandag. Yun siya nga, kuanad ko bi, isa lang. Yun ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon og maayo bagyod ko iampu ipod ayo pud dayon og paggamit og dili ni ampuan kay kanang naay gyud ang iyang anak.
6: Okay,
5: igan kalintura gyud to siya, gikalintura gyud maayo pagkaugma siya maligo na kumita. Hey, naayo naman ko pagato na pud nako siyang anak ko plus dalon maayo na ka, maayo na ko ba kanang mo ato ka sa malandag magpakuan ko di mag kanang mag tugon ko nga magpalit ko para pud sa akong anak.
6: Okay.

0: Pero Max Capsule.
1: Sir, may buntag na imo, sir, no? Misulay ka sa kining Tiramax. Unsay epekto, sir?
2: Dinod, sir. Nagasulay ko Tiramax. Nagsulay ko, nainganyo ko, tungod kay manguhit atong misis, wala tayo mahimo kay kapoy man. So, bricho yung katulog. Pag sulay na ko sa Tiramax, sir, pag abot siya sa kauras, tiyala ko nga, ni kondisyon man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa kong asawa. Murag nasuko akong asawa. Pag tanaw na yung mura magnilihok ang ako ha. Motong nibalik ang yung pagtagat sa ko ha. Motong naglabing may. Awag na ko sa inyo ha. Para masulayan yun ninyo. Balit mo Tiramax. Para mapareha mo nako nga magbalipayo. Koban si Mrs. Kung kadato initugulo si Mrs. ako ha. Karun, permente na may labing-labing.
3: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itong-itong sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw hayahay.
4: Ano nga ba ang CMD? CMD is an all natural, ionic and concentrated mineral supplement from the Great Salt Lake of Utah, USA. Tatanungin niyo saan nakuha yung pangalan na CMD. The first word there is the cell. The cell is the basic unit of life. So ibig sabihin, bawat parte ng ating katawan are made up of different types of cells. And in order to make these cells very healthy, kailangan natin ng minerals. Ano nga bang minerals? These are elements that are needed for the body, for the cells to function. And these are needed for all the metabolic processes within our body. So there's a great scientist by the name of Dr. Linus Pauling, a two-time Nobel Prize winner na nagsabing, all sicknesses, all diseases are brought about by mineral deficiency. So it's very easy to treat diseases. Ibalik lang ang kukulangan ng minerals and this would make our cells healthy. So if we have healthy cells, then we have healthy body.
5: Ang atong CMD ni Halcode International, available nino dinhiya sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-71-8902.
6: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base na ginahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Ko si Letlet, 41 years old o nagbuyo ko sa Lagaw. Nabantayan ako akong lawas nga kanang nagsigin ako kanang dugo everyday kumaga. Tingala ko nga nag-abot ako ang menstruation. Puratan ko kay daghan dito kayong dugo nagkaayong nang gawas. Ina na ko ang friend kay gipakita man ako sa iya ha din. Ingon siya nga, hala, anong man na siya? Mayuma. Pero karon nawala na siya. Itong coffee, itong mega coffee, effective din siya kaayo. Kaloy asa Ginoo, wala na gigoy gibati. Gaanak akong lawas nga. Lipay ko kay, wala na ko nagsigig dugo-dugo. Muragid ako ang kalipay sa Ginoo. Kaya nagampo mi bangaw na ay gamiton ang Ginoo nga instrument para ma-healthy ko.
7: Mega Pure Herbal. Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
10: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila ang school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy, Mare! Asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster o guban pa. Busa